tsiba batho ba bangata haholo ka lenaneo leng la hao. Ke tlo etsa mohlala tsona ka di-strategy tseno. Wa sheba hore na PC e shebile hore o hangata batho ba ba-creste ka streak ne ke yona nako e ba rapelang ka yona. Ae re re nke bulana etse lenaneo la thapelo go tloga ka 3 fitlhela ka 4. Ke tsona di-strategy.

Ale morena madiba batla sametsi ga gapa makakatele majagella pelesa sitia pelosa bakwena ganya pa fito nga bua ka bulane ga tsosa di fefo.

0: Amen.
1: Amen. Sunan kapitali kaya.
0: Monate ibile ya thabisa ho monate ke thabo fela tlabedi o tlana tjena mafelo a viki yona ina yo ke tlanga ge ile bile kae kae ka mane ka bo ntate mo mo salla ka mane ho monate ibile o thabisa ho monate ke thabo fela mmula tjena mafelo a viki ne e tlana.

Jesu bapalen. Re ke na bualo ka go tshebeletswe monate, tshebeletswe bitsitsweng re ba ha o morena. Nomoro tsa ka tsa mohala 2121 9956. Eka sitana le Facebook, WhatsApp, hi ba iti. Empa ke bona ka nthotsa ka di antatola letsatsing le. Ke bona ka ge ja jwalo lo online. Hi ba di nthotsa ka ke di bona jwalo ka ke di. Ai khona e hle di antatola. Hm? Letsatsing le. Ai kho. Empa o se ne uwe ke ena o tenga a e ka WhatsApp ke ena e ding. A o se ne uwe ke ena o ding. Ke no ding ka nnete nomoro ya eo re sebedisang 2121 9956 e ka sitana le Facebook page PCFM Lesotho le nane o selemela. WhatsApp number ya rona kwano PCFM 6200995 6200995. Ka matsatsi ohle morena, ee ke o hlolwetse bapalen.

0: ra ha o morena
1: re ba ha o morena masale
0: a bena ka tla
1: morena muri mo matriso re khanya la go tswa ba balele ba ntwe ya ha
0: ka o tsara le na go jorantsa
1: amen ngwanis
0: amen ka tla.

0: ba hao morena
1: ba hao morena mmh
0: go mangap
1: ke le la le tsama tsa ka di tsadi ke sheka ka itsatsa ka sheka ka itse wena jo ho fa ya ntse mo di mo le fatse ke ba hao morena mmh
0: ke ba hao morena go mangap
1: ha menye go le ka
0: amen le ka o hokotsi ho atamelana haholo le motho yeo o tsebanga hore o phelela ho utlwisa batho ba banga bohloko ba leha es nako e sa le teng ba sekwa maswabi a ditsekwadinge ha ntatemolo tsa o itsepela in grace Facebook. Ba hao morena.
1: Ba hao morena.
0: Me chija.
1: Antisa se ona mpona ha ke le yalo. Antisa ba to ho nna o fela matsala. Ba hao morena.
0: Ba hao morena me chija.
1: Ba me le ga tla.
0: Morena muri wa matsiri tso le khanyala go tswa wa lele ba ntwe.
1: Ka tsena se la wena mo ke.
0: Amen and na.
1: Ba me le ga tla.
0: Ke bomanga ba le ba aparwa ditshweu ke ba hlatswitseng ka madi a kunyana re ba hao morena ntate tshediso lento a le borogong bo bonyane wena o tlebitse borogwaneng motsemogolo maseru re ba hao morena ngwaneso Amen, one is. Onke pelo ya ka oho me ya monati e se gathatse ke ba hao morena mema mope ramabitsa wa le ka ba hao morena
1: ba hao morena ntate
0: mkhwa tshepo
1: ye se le ditlele le le tlile ja le ka tlo le landile le ka tswa le ka ke ntse mo mathetso pala la
0: amen e ngkhono wa
1: amen

0: e ba ha o morena ntaele morena ke mo foya ha o thato ke tla etsa ya ha o re ba ha o morena a o di ke tsengela ganya a le tsuku re ba ha o morena mo ka meri ya renanga o tseba metsatsi ntshobe a le dithabaneng re ba ha o morena
1: ba ha o morena
0: anis
1: nata re ntshenya di batsaka re ba ha o morena
0: metsidi
1: ke mo kwe
0: amen ngwanis
1: amen

0: ho monate e bile ya thabisa ho monate ke thabo fela re ba ha o morena
1: ga ba ha o morena
0: morena masisi
1: modimo mo ha o ho kwa ho ka ha ka ka ba ne bana ba batho ba tshwela mo ditingwa mapila ha ga ma le nyang ko ya ha le ba le sa no ka ne ya mana ti ya ha ga ba ha o morena
0: re ba ha o
1: morena
0: amen na ba hao morena o monate ibile ya thabisa ho monate ruri ya ruri ke thabo fela

0: e baha o morena
1: ke manga ka bolela ba tlo tsola ba tlo mo dimuta ke ba ha o morena
0: re ba ha o morena mo khomatumo
1: amene ya kolongwe
0: e amene tebele

0: Eba ha o morena.
1: Eba ha o mokana ngwaneso.
0: Mohlare.
1: Ke o mo mola ya ho bana ka mo tsoka ka ba ha o mokana ngwaneso.
0: Re ba ha o morena mohlare wa nku machatse.
1: Ama tsatsa ka bela.
0: Amen in nake.

0: ya loya uri ba PC FM ya le khotlala gasola ha ntata monate re ba ha o morena re ba ha o morena
1: lo o pa re ne ke tsanda ya mata o a le ba ka atyo mo le wa ga pa yo na Aba fude acha ta ta luci ben Eta pa pa sa ba di sa ba i bona na le di a mi so mphatlala tsari A ke go tsibana ba batho O hele sa tsang ke di a khotsa A bona ta te o go tsama le rona dileng ga di a lukile koloto tena ga sa botsilo go ha bona ulo tsana le mohudi go bupunja ni tabeng ka le soto ka ka mo ka a bona o fisa o maga bunyane ya gona dikolo ke na go nyo na yena yo bana satane abatlangu ba kwetila a wela mara pa bona a wela mo di mo tsamai so yo ya botlo ba mo go go tshwenya maemo ka teng e mo di mo se ba se go se tlokana ga ya ma re tiba e ba wa na go tsika ka dia
0: amen morena tlo yo go rena mo rwama tsiritso le khanyala khotso a wetsetse ka go le ka go bohlokwa mo lemong wa moifu wa bana ba gwale ka sitana le ba sothuka ka karetse
1: mo di mao ba ba kono flaetsa ke di a khotso o tlale matla ka mekha le matsa
0: ke a le bua
1: a go lo do piella a do piel
0: ke a le bua ntate wa ka
1: amen nda
0: tsebeletso ya re ba ha o morena e fela gona mona ho senga wa letsatsi le entseng a jwalo ke morena o di ma PC FM ya le khotlala gasola ha ntatai ho the wa hantle a vanile sotho hotel and casino a re boele re kopane le wena letsatsi nya la ho sane.

Sena tsohle ka ofela dikwala tlasa temana yore fumananga bukenga ya tsenolo gaolo ke mashume amabedi temana ke le shume le metso emehlano. Bao mabitso a bona a skebeng a fumanwa a ngodilwe bukenga ya bophelo. Bantu dielwa sibupinga samol. Mantaha mantaha kwala supa kgodi yona ke a borobonga selemo ke sakete tse pedi mashume a mabedi ka metso e tsheletseng.

0: banna e ka re re di o fella tshankaneng ka nnete ka re banna ka o fela re tla fella tshankaneng e la banna itlhokomeleng banna itlhokomeleng itlhokomeleng banna Mangkhang sekotshe o monate o monate
1: e ka botla ni
0: mgana wa
1: a tsadwe le tsala tshe se tsala to a ngata manje e nalo o tla go bone ana wa le dina ba go bana ba go be ga nyu ana ke nyu tsabe le ke manye le yana ke ka go ka o a go mo ga o di go le ga tsoko me
0: nna o tsabile e itlhokomeleng banna mangkhang sekotsheng mangkhang sekotsheng ha e ba ha yo mangkhang sekotsheng re kutlwe o monate o monate a o simpe wa
2: ngwaneso o kadimo bane le ya kopang ba neng ba le teng e ntse di yane a o siretsile a o simpe wane mme mmatee mophene ntate tosang le mme mpho magena ba itlhaleile ke mogena masitsi le mme mantsha pio ngwaneso ka nnete ditela re le ga ditshosa go ba monate ka nnete a ba re qetelela ka bohlaswa ka nnete ka leboa a e ka leo ke o simpe wane le oma
0: ke a leboa o simpe wane le oma
2: amen
0: ke a leboa a o simpe wane le oma ke kwading eo e fetang o monate o monate Manis.
2: Ke kopa ho fana ka tlaleho ya kopano ya mafendai.
0: Ee.
2: Re qadile ka thapelo ka mme Matikiso ka botleng. Ba bileng teng ke mme Matikiso le mme Tshilo. Ausi Malefu o ne a fane ka lebaka ga ka ba kgona go ba teng. Mogana wa rona mogana Dimpho Makgetha o bile le rona ka mogala. Re bile le bae le moeti. Moeti wa rona ke ausi Molebo yo mohotlhaga kwadimo.

ntle ka maswabi le kutlwelo bohloko lelapa la ha dumela le tsebisang moifo wa bana ba kgwale ka lefu la mme mmamo tshwanangkana mme mmamo tshwenengkana Mary Dumela e leng mme wa morena Dimpho Magetha ya hlokahetseng ka la mashome a mabedi a motso o robong kgwedi yona ke ya borobedi selemo ke sa2020 mashome a mabedi ka metso e tsheletseng a hlokahalla matedile ha magage o tla bolokwa ka la leshome le motso o robong selemong sona sena ditshebeletso di qala ho renya ya borobedi o tla bolokelwa matedile ha magage tiriso e etswa ke lelapa mmuso domena ya mmulwa ka setempe sa morena wa maholong matedile wat mafeteng lesotho ke mantaha letsatsing a le mantaha kwala supa me

0: mafeteng ha magage pere ke legolo le mashume a mahlano pere ke legolo le mashume a mahlano le tona la transporto le teng lona magena le leba mageneng a lona le ingodisa mageneng a lona magena anke le thathamo a le neletse le tona la transporto le ngodisa mareneng marena anke le thathamo la lona ebe ba le neletsa le tona la transporto ho monate ebile wa ya thabisa ho monate ke thabo fela ke tlo sitwa ho ya kae kapa kae batso ho ba ntswela le ntho e ndutseng ya kweletana mona jale ke tlo sitwa ho ya kae kapa kae ke sa boetse ke botsa potswa hape hape St. James kapa maholong ha magage ke tlo se do feta taba yena ka lebaka ke tlo se do feta taba yena ka lebaka ke tlo nka ba ba hlano ha ba batla ba teng ke tlo nka ba ba hlano ba ba ga go batla dumelana ba ba bedi ba hanyetsana ka pa ba ba bedi ba tla ba medleleng a le mong ebe yena ya ba ba bedi ba tla tshwana le mong a e khona o monate
1: ile wa tsomo
0: o monate mme mathabo
1: mme mathabo
0: mme
1: St.
0: James
1: mme
0: a re St. James ke o boleletse gore taba e teng mo o monate o monate ngwaneso ke emang a magage mmetšhitša o monate o monate seabate St. James o monate ibile ya thabisa o monate ke thabo fela ho monate ibile ya thabisa ho monate ruri ya ruri ke thabo fela na ba se ba le bahlano le gale ke ga tona le mphoqa tjena he gore lona ke la ga tona ona mona mole mphoqa ngwana mona kuri ai mwifo ai ubodat
1: ibile ho thata
0: ubodat ke
1: thaba sala manish
0: bealis
1: hama kha
0: se James aba kha khethuthu ke buleletse ka ka taba eteng bua le wena o bone ka ka ka kena lo bua taba fela go bane nka ka bua ke hiretse ho bua gore ha ba ho se ithuti nna kwa no tla ithuti ya nna o tla ithuti ya nna gale gale ha ba o bona o bona Mwanez. Ke mang? Wena mogana ka ke ne se ke na le maikutlo a hao. Thank you. Wena ke ne se ke na le wona ke a le bua nnisi phepi nna. Lona magana ne se ke na le maikutlo a lona ne se ke re check a thoko ka mo. Lona ne se le mphile maikutlo a lona. Ke ne se ke re ka thoko ka mona fela. Re ke re shebeng ka thoko ka mo. O mwana. O mwana.
1: Tla wa fena.
0: Mwana eso.
1: A magage.
0: Ke mang?
1: Ne anta tlwa ka mantsana ka kwadi.
0: Ne anta tlwa ka malefane.
2: Ka kwadi.
0: A magage.

0: Thank you, man. Hey, so
1: no comment, no comment. Wa bona ntse ku vitsa neke ya lebo wa metsidi ka hore re se ke ga ba le taba go di mataba ye jwalo empa go teng ya go re bile le bile le moeti wa se bope o se jwalo ka hona ka mono ka mavendaseng di atlatse golo jwatla ke tsa tsedinya tsa dintho tseneng ke re ke re ile di otlolla ele ba ne ke ntse ke di bona hore di hlola moya lona se fapana o no le ho kae o na le bo mangwe etsa eng a mafelong a veke yona e ka bona mempho magema a gamagama ka bona mopheme male ngwana teng ha e sala tona mahlofela etsa ji ya ka mo hauwa modimo mo fihletse dinyata ka kwa dinga mono re ntse re tla lefa re ntse re tlo lefa Uno lo ka yona le bo mangwe tsang mafelong a veke yona e ke di fentse ile ntsa o thabisa ke di fentse ile ngatsa o gopa o monate bile o ya thabisa o monate ruri ya ruri ke thabo fela uno lo kai o na le bo mang o etsa eng mafelong a veke yona e uno lo hokai o na le bomang o etsa eng mafelonga a veke yona ena uno lo hokai o na le bomang o etsa eng mafelonga a veke yona ena o monate
2: ino wa tsotsa
1: o monate nna ke
2: ke
1: tla mo lengwa mo nna ka mo yane mo nae se mo tsebe tsimo na a se le ka mo a sa ha ai ka ntse ga ke tla
2: mo nna ke mo ne tsho
1: e tse ha re tla ba lalala mo tsamba go pali hey
2: la tsatsi
1: mpa e wa ba mona tse mme ba tha
2: Ala
1: mona ke ga ni. Ke di taba di tswala le tseding. Thank you nake. Ora, ke tswala hetse go di hloka ka tswala tsela tsa hore re bapadisa magama. Re isa magama ho di mo le tlase. E ka ba ke tseding ya tse ileng a tsa o gopa. E ka ba ke tseding ya tse ileng a tsa o thabisa. Empa he, ke di taba di tswana le tseding. O monate bile o ya thabisa ho monate ke thabo fela o no le ho kae o na le bomang o etsa eng o no le ho kae o na le bomang o etsa eng mo o leng hona mo o nong le hona ding o di mapisi FMI ya lekgotla la kgasola hantatai ho thewa hantle Avane Lesotho hotel and casino haeba ha hona mo le neng le hona ding ke ya leboa e ka ke ba paleng dipina ke gawane le dinthotsenga ho ba ho a bona la hore ke bua Setswana hlakile hore a ke buise Sotho ke ntse ke ipuela Setswana mme a ke ipuela Setswana ere ke e soo

Chebena kwa ho ne paiseng antle metsotso ke yane e mine re tadi me ha monate e ho ringa ya rona ya bohlano o di mapisi FM ya lo khotlala gasola hanta ta o no lo hokae o na le bomang o etsa eng mafelong a veke yona e o no lo hokae o etsa eng mafelong a veke yona ena ye o no le hokae o na le bomang o etsa eng mafelong a veke yona e ke tla iphumela ke ikentsiwa le letho empa he tsona di lana tsa etsala tseding ha o sheba ka mane ka mogotlong ka mane se tshaba se ile sa inea melaelo lwa ka mono wa tlhekefetso

ya ho gagatha motho e re hanwe le jwala bona ba matsoho anwe le thabisa dihoho thabisa ba ntseng ba hlonami e bi yena jwale e ka fitla gagatha mosadi ya gagatha bana ka mo empa he motse o ile wa inea yena motse o ile wa inea yena ke tsentseng a di hlaella mona le mane ke tsentseng a di hlaella mona le mane walo ka hare ho puso ka mona bontate bothata e ka re botla ba teng go so wena le mosadi e mongwe wa mosotho mona ya reng le yena o kile a ka hlekefetswa ka peto diofising ya tsona tsena tse kgolotse diofising tsona tsena tse kgolo tsena tsa mmuso batho ha ba loketse o thusa batho ba sebeletsa batho bona e be ba ya jalo ka maemo a bona e be ba hlekefetsa bana ba batlang a thuso ka motaba ye jale basotho ba bua ka ntle ka mo gobaneng di tlaella ka nako ena gobaneng e le gona di tlaellang re tla direng goba setsa gona rona re di bona fela gore ke tseno di ntse di etsagala molli ka tlhekatlheko ya peto diofising e tsa tonagolo mono o tla gopola go maoba mona go na le moruti ya ileng a lla ka tlhekatlheko eno ya peto diofising e tsa tonagolo mono state house moo o sa tswa ngola leboteng la gae maoba mona ke maoba ane ga e ba se maoba a re ke leboa modimo ka gore e be ke ntse ke phela ga ke ntse ke tsamaya le moena waka ke mo teng go tlileng a koloi e tla ka lebelo le e potlakileng a gole e tla e ntobile koloi ena ke lekile o e tloba mme koloi ena go bonala gore e ne e itlela go nna fela e batla gore e tlontšhaisa e be ke fella gona mono ka letlhogonolo ke ile ka e qoba ya fitlha ya gotla koloi ena e ke tsamayng ka yona itsa e keta go gotla koloi ena e ke tsamayng ka yona ya boetse ya bale ya e ntse e kgobeile jalo koloi yona eno a go a belaela gore e ka yeo a neng a mo tšhaisa eno e ka o ne a ena le morego a re ke leboa modimo wa ore be ke ntse ke phela ya ba re ntse re tona matlho re mmakala go santsane go le jalo mophatlalatsi ka gona ga lesotho ka mona kapa moetelele pele ka go mokgatlho o lwanelane ya ditokelo tsa botho tsa mantlha ka gona ga lesotho ka mona o ile a kwetelwa o ile a kwetelwa letsatsing la labohlano mane tsatsing la bohlano mane mo tenya a ileng a re o kwetetse jalo bo ka mona ka madulang bo ka katlong ka mona go lebiswa kwana bothaba bosibu kwana mo ba ileng ba fitlha ba mo nyatlatsa gona mono ba mo sia gona mono ke a tla gasa e be o kena ka go tsela o kena ka o gase-gase moqhubi wa koloi ya sprinter o tla gopola gore motlhomphe ikananelo ga bolwetse ke gaufinyane mona ga a kudupanya mmuso ka nyewe ke gaufi mo ga a kudupanya jalo mmuso ka nyewe ke mogaong mona mo teng a ne ntseng a tseka gore bana ba basotho ba fumane ditlhapiso tsa bona bana ba basotho ba fumane jalo ditlhapiso tsa bona go se ke be nne watho he mma o ne a kolota kapa ntata o ne a kolota jale ngwana ga a fumane ditlhapiso le bitsong la gobane mma e kapa ntata yana a kolota kapa ya amanang le ena a ne ya kolota re tla direng ke ditaba tse ntseng a di etsagala ka gare go naga

ngene meche a dia khakhatana dia khakhatana e ya sena nga se ka ja maya tele lo hona tele motella gubi ka patsa mae a ge maya mogekele sona go bana bua le ka ge go tla phaganwa ka ntekana ngene meche ka go tla phaganwa ka ntekana ke tla iphumana ke ikentse bua go ba haona letho leo ke tla iphumana ke ikentse lona he a ge di sheba fela letsatsinga la moqivelo setlhopha sa diodi go theoa koko me mmadifatšane se ile sa amoela bua le setlhopha sa mzamane ka bane ka saxophone thejane diodi tsa rraga go mmula setlhopha sa mzamane ka dintlha tse pedi go noto yaba go bona bua le setlhopha sa members se amoela bua le setlhopha sa LMPS ke mo teng a ditlhopha tse pedi tsena di ile tsanka wa nka setlhopha ka seng 1-1 ya ba papadi e nngwe letsatsing lona leno la moqivelo ke eneng e le pakeng ya tsa setlhopha sa difofane le setlhopha sa matlama ena papadi ne shebilwe jalo ka matlho a tlhopha sa difofane he selemo sa go feta se ne se le sona he se neng se tlhaile boemong ba bobedi mono leaking ha setlhopha sa matlama se ne se le boemong ba boraro matlama ya gagatha e ka sitana le ona o rabella setlhopha sa pedi go ele nngwe ya ba ke dipapadi tsa moqivelo tseo tsatsingela la boraro o leng kakae bua le buliana a di utshwatlhile ngwana ka di utabotse a di utshwatlhile a le ona di upetsotse tsatsing la sontaga ke mo teng a villa ile yankara bjalo le LCS ke mo teng a villa ya ka mona ka dithoteng ile nyanyeka bukwidiata setlhopha sa LCS ka dintlha tse pedi go ntlha e le nngwe a matshomatebe LDF papadi e neng e tonetswe matlho o tla hopola le masa o feta gore na ba ile ba bapala bjang mme na o ile wa tla ditaba difeng ke mo teng ba ntu ileng ya palamisa sesole din ya mmula e ka sitana le ona o e rabella o e aputla le hona o e nyotobetsa ka dintlha tse nne go ntlha e le nngwe ga o ka bona 4+1 bjale ke ipotsa fela banna ga di sa kene ka mono ka baraxi ke ipotsa fela gona ga di sa kene kolo itse mela e ne setlha ka mono ka baraxi gorena empa o ka e bona pela ke itimo ono o tsebe ke e rekueng jalo ke villa e ke bantu ke setlhopha sa bantu dinare yankana le matšhoga ke mo teng a dinare di ileng a tsa rekela matšhoga kgomo e ikwatlang ka letšhobampeng ya mmula e ka sitana le ona o e raka o e masola ka dintlha tse tharo go ntlha e le nngwe Limpopo Mqhinga University of Creative FC ya nkana ga monate le setlhopha sa majantša game down and set majantša ke mo teng a setlhopha sa majantša se ileng a sa rekela kgomo setlhopha sa go e mmula ka dintlha tse tharo go ntlha e le nngwe ke ka mokgwa dibapetseng ya ka teng mafelo a veke ena tseno tsa Vodacom Premier League ka go naga ya Lesotho a the letsatsing la moqivelo a re sheba tsena tsa CAF ke mo teng setlhopha sa dijabatho se ileng a sa lata letailane ka mane ka Mauritius se ka mane mo teng he se neng a se bapala bjalo he le setlhopha seno sa Madagascar ka mono ka Mauritius ye me setlhopha sa dijabatho ga se a tsamaya gantle ka mono ka Mauritius ka mono mo teng ehe setlhopha sa dijabatho se tlanga se tlotse setlhopha sa dijabatho se tlanga se tlotse

me batho ha ba bua ba ntse ba re a se mara ha so fela ha se mara ha se ho fela ba re le ka moso ba tla nne ba kopane ba re mara a se mara ha se ho fela empa le ka moso ba ga di ka nne di kopane ke tla iphumana ke ikentse jwa go ba ha ona letho leo ke tla iphumana ke ikentse lona godima PC FM ya lekgotla la kgaso la hantatai go theoa hantle avane lesotho hotel and casino ke tsoma ka ntšha e le nngwe 2121 9956 a re ntse re di sheba jalo mafelo a veke yona ena ke ne ke re ke tle ke ke batla o dia ka matlho ke shebe hantle ka mokgodi etsa etseng ka teng mafelo a veke ka mokgodi etsa etseng ka teng mafelo a veke yona ena e le gore dintho tsa rona di tle se ka tsa re phaisa mo pherethethana tle se ka tsa re pšhatla tsa re phaisa jalo mo pherethethana mafelo a veke yona ena e re sa tswa e feta letsatsing la sonta a moqebelo letsatsi a ebile ene le letsatsing la labohlano bonnete ne le letsatsing lane la labohlano mane mo tenya mokgatlo wa baphatlalatsi ba ditaba tsa dipapadi ka hare ho naha ya Lesotho mokgatlo wa baphatlalatsi ba ditaba tsa dipapadi ka hare ho naha ya Lesotho o ileng wa kgetha jwalo komiti o neng o kgetha jwalo komiti yena ya dijabatho le FFA dintlha di felletse e le 2CFFA ya e ba noto dijabatho 2CFFA noto dijabatho a ke tshaba tsena tsa mokgatlo ona wa baphatlalatsi ba ditaba tsa dipapadi komiti e kgethilweng e tlosanga ena e qetanga ho tloa ditulong moporesidente wa baphatlalatsi ba ditaba tsa dipapadi e se e le ntate Thabo Mthibo Rakgomo ntate Thabo Mthibo Rakgomo o tlatsitswe jwalo ke ntate Thabo ke bonala ke Thabo fela ka hara mokgatlo ona wa baphatlalatsi ba ditaba tsa ka o tlatsitswe jwalo ke ntate Thabo Fandi Fandem Mokobotsho ya ba secretary general e ba meritumetse Mabaleya ha deputy secretary

0: tlaba
1: e wena e
0: na ka mara ka mara go tle sa suku suku sa ba ona taba ga di khan go bana ha ke ba tlo bua tsena ata
1: matlamakeng
0: a tlamakeng pula
1: o ke mpudi
0: a di tshuwa
1: o
0: a ga bela fona a tshuwa o bi tsitse ka tlong ke ke tlhagisa ka kwa aba yo go di tsenka yona mo go sa go bola ha di a pele
1: ke ntse ke tshwagalo ke bone ngwana ka
0: ke ba tla lo go tsa mo go ma bana ya ja mo kitla ha ba ja to go go wa ne mane tshebele ke la khaitse di aga u pa la ga khaf ke ha mo botsa a segale pele a ntse di se ke ha e le go me tsana o le ba lo ke nalo
1: ke ne go tlwa ka motho e mong o butsi ka morao le khosi
0: ba ba pala bolo nya na go
1: ye
0: ba ba pala bolo nya na go ene ba se ba la bala ba go tota ntse ba ba pala bolo
1: ye ba go tlwa ka le sele ba tla Spain mon
0: a matla ma tla ja chief ne tla ja chief se sa yo bana a ke bone ke ala le tso ha ke bone
1: ha na
0: so nge ba a bo si
1: he ba
0: ene ke ra ra ga na so tsa ga ba ba de sente ke se ra na ba tsaka ba tsotsa
1: he ba
0: ke ka o fela
1: zonge
0: a o fela he mona ha ke ba tlo so ha o ba we ke ke tsa tso ke bua di magari
1: I am muda.
0: I am muda.
1: I am muda.
0: I'm
1: going to
0: go to the house.

0: heje si abantu impi empa sokolana o tlalo kwa gale gata ka palesa ga
1: Mana kale Sotho Meteorological Services ka thota muri go ido tshwa fela go na tsa boemo ba le ho dimo go na tenga ba di lipile wa nwa tsa ba ke ya tla o di ma PCFM ya le go tlala gasola ha ntata ke manta ha ga be ge qoqa ka tsena tsa mafelo a veke ha ho lwanga ge qoqa jwalo ka dipapadi ha pelo e tla ya matsi motho yo mongwe mputsitse mona go na ho thewa ka mana ka mafiteng o go na le khosi na e santsane le lesheshena na ye o kana le khosi e santsane le lesheshena buli a ko mputsetse mo ono rena le khosi e santsane e le lesheshena ke tlageng nna ke tlogeng o no go kireng buli a ko mputsetse mo ono ho rena le khosi e santsane e le lesheshena kireng nna kireng nna kireng a ke be ka ga letho ga ke be ka ga le iba ye da vitisa wala da ye wetsa wala because fetsa fetsa le le shishira na ka pana u so yene kai e cha jua na re itukise le khosi itukise le khosi ke a potela ke atla wa ukwa

pitiki e tla tshwarelwa St Paul Primary Botabothe. Go tloga ka hora ya leshome hoseng go isa ya bohlano mantsibuya. Hey lamba sadie. Divini tsa letsatsi tla ba kubu le saule wa sono. MC yona e tla ba magodi tlhaswa. Pitiki e. Ditekisi di tla fumaneha monyako ka 50 manuti fela. Basadie. Hare gabeng ka dishoshe tsa rona tsa mmala wa gemere. Re bontshe botle ba pitiki. Bomme, pitiki e. Tsena tsohle o di tlisetsa ke PCFM ka tshehetso ya Mojuso Transport. Hai, hee, basadie.

a ona le thole o ke tla iphumela ke ikentselona re qeta o sheba hantle horenga yana ya rona ya botshelela o di mapisi fm ya le go tlala gasola hantatai o tshewa hantle a vanele sotho hotel and casino ke manta ha letsatsing lena he ba thogetswa nthontseng a taholo mafelong a viki yona e annete ba thogetswa nthontseng a ta bona bona bona bu mafelo a viki yona ena yo re satswa e furalla annete ba tswa nthontseng a ta bona bona bona bu mafelo a viki yona ena yo re satswa e furalla ntumelle e fa bona ke botjawa ba radi a ga tsa tsena re ntsa ntho ka ntwe nngwe a tse ba ke mbla wa a o sanga ke la mazimba mo wa tse ba ke mbla wa a o sa mpa pontjo mo e tla o tabo ye munna fotse na di buima ambe munna modusi to lo phamisa zwomo samo ale ba musebetsi o tla ba bona wena motho a tenga to uetsa ka mukhonga ka itse nga nwemetsi ka te ye munna nga ka ka itse ke nwemetsi munna ke se ke hallo ke metsi mmele mmo Yeah,

empa he ha ona party e ka ba ya qala nna ke le siko ha ona party e ka ba ya qala mabolala songe a le siko le khala o tswa se party daidi ha o tswa se party daidi ha e ka ya qala mabolala

0: Mamedi ha ho lechena fela Bishop Mlapo o re bulela ka thapelo a bile a re bulela be ke ntate Mruti.
1: Ha ke o dumedise ngwane so sengwe na ho hotle ke o dumedise ka lebitso le letle la moloki wa rona e leng Jesu Kriste ke o dumedise le batho bohle ke re dumelang bana ba ntate Morena a le ruise molemo o sa feleng o sengwe na ke kgatlhilwe gore re ya testamenteng ya gale bukeng ya Jobo kgaolo ke ya bosupa go tloa ka temana ya pele re bala testamenteng ya gale bukeng ya Jobo kgaolo ke ya bosupa go tloa ka temana ya pele bophelo ba motho lefatsheng ke ntwa matsatsi a hae e ka a motho ya tshotseng Morena lentswe la hao ke kganya ya maoto a rona motho mang le mang ya teng godima lefatshe o rometswe ntweng goba bophelo ba motho lefatsheng ke ntwa mme Jehofa Modimo goseng o tsosa masole a gae mme le wena o ye mong wa masole a tshepetsweng go lwana ntwa ena goba bophelo ba motho lefatsheng ke ntwa di teng dintho tse ngata tse etsagalang tseo Modimo a re fileng maatla a gore ge di lwane ge di tlhole mme Jehofa Modimo ona keke a re tsosa gore re tlhole mme o beile lentswe la gae godima rona Jehofa o re apesitse ka maatla Jehofa o re file bohlale botlhe jale ngwaneso o tloseke wa tlhoma e ka wena o mogelo go botlhe ba teng godima lefatshe lena ba tlileng go lwana ntwa ena ka taelo ya Jehofa Modimo ka tshireletso ya Jehofa Modimo ka maatla a Jehofa Modimo le wena o teng mme Jehofa Modimo o beile hohongho go tla ba karolo ya tlholo ya ntwa jale ngwaneso senyagame makalong ana a beke ga re tsoe reye letsatsi le leng gape Jehofa Modimo e ntse e le mothusi wa rona ee ngwaneso e ka nna ya ba o tsoa o utlwa o sena maatla empa e fa Jehofa tsotlhe mme o phagame re tsamaye motlhomong di tla di tobane nka maatla ga maatla go Jehofa Modimo ke ona mo o tla bona ga tlholo e phetega jale ngwaneso senyagame Jehofa Modimo o bitsitse ka lebitso la gago lefatsheng lena le o re leng go lona dintho di ngata empa Jehofa Modimo o ka godimo go tswana tsotlhe mme o beile bana ba gae o beile masole a gae e leng nna le wena gore re kene ka mafolofolo re tlhole jale ngwaneso ke rata o kgothatsa ke re senyagame a re ye re filwe monyetla o mong gape wa go phela re filwe monyetla o mong gape wa go tlhola re filwe monyetla o mong gape wa go etsa ntho tse ntšha jale ngwaneso ga re ye jale a re ye ge le o phetha mosebetsi ka thuso ya Jehofa Modimo o na le maatla o na le maatla mme ka kgona o eme ka boitshepo o sekebe wa nyama kapa wa tlhola kelello ya gago pele o tlhola ntwa eo re leng go yona Jehofa Modimo o na le wena mme o seke wa nyama o seke wa sithabela ga re ye ngwaneso letsatsi ke lona a re ke re ipee go Jehofa Modimo ka thapelo a re rapele a lebitso la ntate le la mora le la moya o halalelang ntate ya mosa ya mhau wena ya leng teng ya neng a le teng ya tlane ya beteng ka o sa feleng ntate re atamela go wena re itea bona melomo ba maoto a gago re phamisa melomo ya rona ke re o a halalela o a halalela o a halalela Morena Modimo wa magotla le godimo le lefatshe di tletse.

0: popeha kopo e kgethehileng ya hore haeba re le setjhaba re elelletswe hore molao ona wa rona wa motheo o hloka ho ntlafatswa le ho matlafatswa, ke boikarabelo ba rona ho etsa jwalo molemong wa kgotso le botsitso. Ke na le tumelo e sa thekeseleng ya hore bakgethwa paramenteng e tla ba tla hlahloba taba ena ka botsitso. Melao ya naha e ka tseba ho tswela molemo ka ho phethahala ha fela e tshehetswa, tshireletswa le ho phethahatswa ke makgotla a molao a ikemetseng.
1: E ga bana ba ke ba mang ba ntseng ba bua ntse ke bua. Ke tla itsamaela machina na le pipitia.
2: Tshelete mmuso e tsi, o patetse ntho e siyo, o pataletse ntho e sa etsuwang. O e mong wa batho ba kentseng letsoho ho patalwa mosebetsi o sa felang o reng. Ke jwale o reng, re kgomente go etsa sa jale. Tshelete mmuso ke ne ba tseile, ke swabile. E jwale o reng ha o swabile.
1: Le re keleletse eng? Hayi mbone mbone. Lenze

0: ruta gore na ke reng ke ga ke mmone mona motho eno wa lona o o tuentse jwang ena na le motho a itelekileng
1: I think you need to prove it beyond this number to get to the mall.
2: Ola community project tse ile ntsa tuma ka go thuketsa dihalala. Mme mo noti e menya megalo e etsetswang hore e thehe le batjha mesebetsi mabatoi. Motho no ho bula hore taba tseno ha di etswa. Di tlaetswa ka mo o bulehileng, ka mogwa o nang le ponaletso, ka mogwa o senang ditsuka. Ba tsebiso e MP office ka pa ya bobodi. Ka ho hlohle ka mogwa ba mo mmuso ka khona ka teng. Empa re tsiye itse jwa. Ka le lena matsatsi mphato wa rona e rona re mo tsieditse. Ha re bitsa re bile re hopola hore ba bang ba bona ho mo mmuso jelo tsho tsho shebisa taba tsa mano le nga ofela. Ebe jwa re fumana re difua le thatama le othing di party di tla fuwa jena mona mo holo holo hi bana bana ka pa ba chama na ba tlotla sebetsa ka tsena tsa project sa tsa yala re rena di yala e a di party di tla fuwa jena ka ga le batoa mo e DC na le mogetwa di tla nka 35 DC tla nka 13 mo e ba DC na le mogetwa DC tla nka 35 ABC tla nka 13 PF di tla nka 2 make tla nka 4 you know di nke 4 jalo jalo jale ba pamba bona ka makala ba mpa jole hona le close ka mane ne ka tumelano ya no ya coalition e buang ka go qoba tsebiso MP ya matla tsebiso MP ya ho ba le matla ka ka ya ofuga office ya business of office hore a ka nete ke tla sebetsa ka mo transparent e lo re create mesebetsi a jeng sa batla specifically ka go tlwa ntate bona le temana mona e buang ka bona hore oh 3.1 di ya te e buang jana make it go patle ke go tsere paying special attention to fighting youth unemployment and empowering women and people with disabilities jolo jolo jolo jolo

e ntse o e bang ha le fumane he Mohammed ba fitla ba le sebedisha ho etsa tsona tsena tse o re buang ka tsona di khalase ba le sebedisha ho etsa di products tse di ntse o nna ha le sotho yona e sa di etseng hore le fela le produce ka tsela e ne pa hetseng ka hare ho na ha ka kwano mme mong a di la ga bo etse o hlokomela ntho e nngwe ha pe he Mohammed ethaselisha di karolong tsa le hlabathe mo wa buang ka taba ye ho ka hatenke microscope e matla dikagalwana tsena he Mohammed di bohana la hala di le nyenyane ebile di na le sebopeo se kang sa letlapa sena se bolela gore he Mohammed dikagalwana tsena di na le sebaka se seholo ha ho bapiswa le boholo ba tsona mme sena se ka etswa gore di tshwanele he bakeng sa disebediswa tsa letsatsi le letsatsi haholo ho tse sebediswang boemong ba matla sena se bolela gore he Mohammed le dinthong tse na tse kakang tsa di-solar panel le jelena ho kantshwa dintho tse ka sebediswang ho etsa disola ka rona ya Lesotho ka mona ka ha seo a se hlalosang ke sa hore ho na le high strength ceramics dirashwa tsena ya mabedi di na le matla aholo a maholo haholo seo a se supang hape o bua taba eo a bolelang taba ya ntho eo thweng ka hore ke difaela dintho tsa plastiki he Mohammedi ka ha le jelena he Mohammedi le ka ba le menyetla e mengata ho feta kgalase fela sena se bolela hore le ka sebediswa dinthong tse ngata ka ha le hakangwa hore sandstone ena he Mohammedi e theilweng dilemong tse ka bang dimilione tse 200 tse fetileng lona lena le tlwaelehileng ka hore ke la le kokwaneng he Mohammedi le theilwe dilemong tsona tseno tse 200 a dimilione tse fetileng mme ka nako eo lefatshe tlhaloso ke gaoge le ne le sa tshwane le ka jeno Afrika le America borwa di ne ntse di gokagane ga mmogo mme le ntho eo ka thweng ke super continent e neng e bitswa fela Tangaya mme go na le bopaki bo fapaneng ka maikutlo a gore le go le ileng la qalelela le theile sandstone ena le ne le tswa dibakeng se kareng America borwa mme jale he Mohammedi legole lena le ile la qeteletse jale le se le bopa sena seo re se bonang ka jeno maloti a na a teng ka jeno a thaselisang he Mohammedi ka gore ao rona re na le ne thaselelo go ona dithaba tsa maloti tseo re di tsebang ka jeno di ne di sobe teng sebepeo seo re di bonang ka sona se ne se soka se ba teng ho hang go latela diphuputso tsena Mohammedi jale sena se bolela gore he Mohammedi go latela tlhaloso ena eo re e fumaneng ka jeno ntho ye o re e bonang ka lejwe lena la lekokwaneng ga se eno fela ya gago le eng go boetse gape go na le diphuputso tseo boka dipatlisiso ba di entseng ba kang monghadi le aga tjena he Mohammedi ya tlileng a supang gore na taba eo go kagantshwang ka yona kapa disediso tsa botlhokwa go le go kae sena se bolela gore he Mohammedi majwe a teng ka rona ga Lesotho ge a sheba ganyenyane empa go na le dintho tse ngata tse teng ka gare go ona ka mona tse ka sebediswang ke naga go matlafatsa naga ka moo ya go leng ka teng ga re gatele pele he Mohammedi ga e le mona re shebile diphuputso tsena tsa monghadi segantsho la ga tsa botlhokwa he Mohammedi tsa gore na lejwe le tlwaeleileng ka gore ke la le kokwaneng le ka etsa disebediswa dife ka gare go naga ka kwano Mohammedi re hatela pele ka ditaba tsa matšhaba jwale ga re le mo thating gona moo jwale he Mohammedi re tlatlhe re hatele pele go tsona ka gore re ke re shebe nageng ya Aforika Borwa moporesidente Cyril Ramaphosa e le poresidente ya Aforika Borwa o re ga wa lokela go ba le sebaka sa polokego kapa sa gore dinokwane di tle di fumane phomolo gagologolo tse e tlileng di bonagalang di bolaya mapolesa Ramaphosa o ile mantswe ana moketeng o neng o tshwaretswe Union Buildings Pretoria mo neng go gopolwa mapolesa a 12 a tlhokagetseng a le mosebetsing nakong ya selemo ga kapa ga selemo sena se ne se qala ka mmesa selemong se e fetileng go fitlhela mafelong ana ao re etlileng re a ileng a fitlha he Mohammedi kapo motlhomong ka tlhakubele sena se bolela go ke dilemo go loyana selemong sa ditšhelete se itseng selemong sa ditšhelete se itseng moporesidente o itse batho ba bolaya mapolesa ba tlameya go tshwarwa mme ba iswe magotleng o boetse a re ga se fela batho ba etsang dipolao ba lokelang go ikarabelela ba rerang ditlhaselo ba di thusang kapa ba fanang ka tshietso go ba tlhasela mapolesa le bona ka mogotshwaneng ba tlameya gore ba fumane dikoso tse tlileng di ba tobileng Ramaphosa gore tlhaselo kgatlhanong le lepolesa ga se tlhaselo fela kgatlhanong le motho a le mong empa ke tlhaselo kgatlhanong le babolai ba naga ya democracy kapa ke mo jale go tlhaselwang balaodi bao e leng bona ba tshireletsang puso ya molao le taolo ya molao wa motheo
Ramaphosa o hateletse hore matla ohle a molao a tla sebediswa kgahlanong le ba bolayang mapolesa. Letona la sepolesa le sebetsang haholoholo ditabeng tsona tsena virus Kachali ya Mohamedi le re ho so bile ho ile ho tshwarwa batho baba batho bana le dikahlolo tse amanalang le tsona dipolao tsena tsa mapolesa. Ho ya ka Kachali ya Mohamedi, batho ba 20 ba seng ba tshwerwe, mme ho bona ba 11 o mong ba se ba ahlotswe. Ba bane ba bona ba fumane dikahlolo tsa bophelo bohle tjhankaneng. Mapolesa a 12 a hlokahetseng a ne a kenyeletsa banna le basadi ba bangata ba batjha. Ba bang ba ile ba bolawa ha ba arabela mohlomong di moo jwale ba fanang ka thuso ya pele. Ba bang he Mohamedi ba lelekisa dinokwane tse hlometseng. Ha ba bang ba ne ba etsa mesebetsi ya bona e tlwaelehileng ya letsatsi le letsatsi ka hara sepolesa. Hara ba hlomphuweng he Mohamedi ho ne ho ena le mme wa bana ba bararo ya neng a sebetsa Themba Police Station hona Gauteng. Ho boetse ho hopolwa hape he Mohamedi banna ba ileng ba siya basadi le bana ba banyenyane lepolesa le leng le ile la bolawa ha mosadi wa lona a e le moimana, ha le leng le ile la siya mafahla a dikgwedi tse supileng. Mme lepolesa le lenyenyane ho bohle ba 12 le ne le dilemo di 25 fela. Mme Ramaphosa o itse ka mora lebitso le leng le leng ho na le lelapa leo bophelo ba lona bo fetohileng ka baka la lepolesa le felletsweng ke bophelo. O itse ha ho mokete o kgitlisang monna kapa mosadi, ha hona penshene e ka lefellang tahlehelo ya motswadi, mme ha ho kgau e ka tlatsang setulo se seng sa motho wa lelapa ya hlokahetseng ka baka la ho bolawa ha lepolesa leo. Sena se bolela hore he Mohamedi tlhaloso ya hae ke ya hore fela mapolesa ana a bolawang ho qetella jwale batho ba sala e le dikgutsana, mme ha hona motho ya ka kwalang sebaka seno sa bao e bang ba hlokahetse. Haholo ba ne ba bonahala ba le molemo ho batho bao ba phelang le bona e le baphedisiwa ba bona. Ke tseno tsa ditaba seo he Mohamedi a buileng ka tsona. E re pele re feta mona Mohamedi kgekere ya ditabeng. Metsotso e 30 ka morago ra ya botshelela, mme ditaba tse qalang letsatsi ka puo ya Sesotho. Mohamedi tsona re di balwa ke Thabelang Tau. Mohamedi ha re fumane ditaba.

Ha ke le boemotutsi mo mamedi wa PC ke o dumedisa. Ho ya ka tlalao ya mogatlo wa ntshetsopele ya moruo dinaheng tse ka borwa go Afrika, SADC, Lesotho le kentse tshebetsong dikgothaletso tse pedi fela ho tse 11 tseo le ileng la di fua ka morago ho dikgetho tsa 2022. Hara dikgothaletso e ne e le hore Lesotho le sebedisane mmoho le Afrika Borwa ho fedisa ditlolo tsa molao tse amahangwang le dihlopha tsa mmino wa famo tse amang bobedi dinaha tsena. Moemedi wa Lesotho wa CAMS, Thuso Lina, o re ho fihlela la sena ha ho bobebe ka hapelelo e le hore ba politiki ba na le tshusumetso ho ditsitsa naha tsa tshireletso e leng se hlokisang karolo e nngwe ya setjhaba tshepo ho tsona ebe se batla tshireletso ho tsona dihlopha tseo. Ho sa le jalo, moemedi wa lekgotla la mekgatlo e ikemetseng Malehlohonolo Molelengwane o tlatseditse ka hore ha fela ho ena le dikamano dipakeng tsa ba boholong le dihlopha tsena e tla ba qholotso ho phethahatsa kgothaletso eo ya SADC. Ho feta mona, kgothaletso e nngwe ne le hore komisi e ikemetseng ya dikgetho IEC e netefatse gore nakong ya dikgetho batho ba nang le bokoa ba nolofallwa ke ho fihla dibakeng tsa ho kgethisa. Ho sa le jalo, ntlheng ena komisi ya dikgetho e ne ile ya itlama ho kenyeletsa maikutlo a batho ba nang le bokoa tsamaisong ya dikgetho e ka sitana le ho bona gore ditokelo le ditlhoko tsa bona di arabelwa. Ho sa le jalo, tlaleo ena e ne e hlaeletse kopanong ya matsatsi a mahlano e neng e tshwaretswe Maseru ka morero wa ho bokeletsa maikutlo a setjhaba mabapi le hore na dikgothaletso tse setseng di ka kengwa tshebetsong jwang. Mmuso wa Lesotho o ntse o lokela ho tla ka mawala a mang ho laola le ho fedisa sewa sa tlhako le molomo se o fihlela ha jwale seameng moruo wa naha le thekiso ya boya ba dihwai tsa Lesotho dinaheng tse ding. Puisanong le PCFM, mookamedi lefapheng la ditshebeletso tsa mehlape lekaleng la temo kanetso ya dijo le phepo e nepahetseng Dr. Lebohile Lepeana o itse Lesotho le ha Lesotho le sa tswa fuwa marothodi a 1000.

kgolo ya ente ya tlhakole molomo ke Botswana go ntse go sa lekana. A re ente ena e ka anela fela diphoofolo tse di kete tse mashome a mararo ka ha diphoofolo di lokela go entwa gararo. Dr. Lepeana o itse qeto e ile ya ba gore go qalwe ka bothabothe e wa itseng e na le kakaretso ya dikgomo tse ka bang dikete tse mashome a mararo a metso e mehlano tse angweng ke lefu lena. Go ya ka direkoto tsa go qetela tsa diphoofolo tse seng di entuwe ke tse ka bang dikete tse pedi le makgolo a supileng go fitlhela ga jwale. Ga phethela Dr. Lepeana o itse le ga sewa sena se ataka potlako ha se bolae diphoofolo ka segahla se hodimo ditlatseding ka puisano ena ditlalatela ha morao mohlabulli go tswaganya consultancy mahlapi more moholo ipiletsa ho setjaba ho nka boikarabelo mehatong ya thibelo ya ho ipolaya go di ena lwetse e hlwailwe e le ya hwanetsa temoso ka mekgwa ya ho thibela ho ipolaya hara setjaba more moholo re mehopolo ya ho ipolaya e ka bakwa ke dintho tse ngata tse ga mathata di tshelete bokulwe ka sitana le mafu a kelello le gore hangata mehopolo e jwalo e ka fihlela mang kapa mang ho sana tswe bophelo bo wa bophelang o re motho e molemo o lokela go iketsa karolo ya go thusa go kgothaletsa bophelo bo botle ba kelello le gara dikgolotso go ena le go ahlola ba bang a boela a bontsha botlhokwa ba baetapele ba setšhaba dikereke bophatlhalatse le dikolo mehatong ya go fedisa go ipolaya gara setšhaba go matitšhere moremogolo ipiletsa gore a tswele pele go disa boitshwaro ba barutwana le go nka mehato e bang ba lemoga matshwao a belaetsang a bile a re baphatlhalatse le bona ba lokela go tlaleya ditaba tse amanang le bophelo bo botle ba kelello ka kelotlhoko e bile bontse bo kgothaletsa setšhaba go bona ditsebi Ha re diphethela ke bonyane batho ba mashome a mabedi ya metso e mehlano bao bogolo e leng bana ba sekolo ba timeletseng kotsing ya koloi go se seng sa dihleketleke tsa Cape Verde Fogo. Tlalao ke gore bese e neng e kgutla leetong la bogatlhaodi le ya tswa tseleng ya ntowela kgotlhong e gaufi ketsagalong ena ya bosu ba moqebelo. Tlalao ke gore ba bogolong kapa bogolo ba bapalami e ne e le barutwana ba dikolo tsa mathomo le tse phahameng. Mokganni wa bese ena o tlalegwa le yena a tlhokahetse. Meleto lena la mofuta ona e ne le le wa lehlophisang selemo le selemo bakeng sa bana ba sekolo batho ba tsweleng dikotsi ba ile ba potlakisetswa sepetlele se gaufi gona Fogo Maobane moporesidente wa Cape Verde Jose Maria Neves o ile a ba teng tshebeletsong ya lepato la mahlatsipa a kotsena Podimo seng hona le go etse ka go kgetha dibaka go podile go isa go bata go seng hona ka pula mona le mane dibakentse ka le boya le mohudi dibakentse ding moya o foka o le bobebe go isa ba mahareng ho hlaya le boya bo tshabela go ka lebelo hore le dulele go etse boholo ba dibaka go be mahareng empa go phola go isa go bata dibakeng tse ka maluting monyetla wa pula ke di percent tse mashume a mararo motsiare wa mantsibua le tabatsena di fella mona tsa sengsmani ditlalatela metsotso ya le shubela metsotso ya mohlano ka morao ho hora ya

0: attention.
1: O di bona botlo bolana na ha yena go tla bolana mo mso go tla bolana party engwe lengwe tsa ntle le go mso yona wa bona o go so o be decisive ka wa
2: stop
1: ke tlhola taba bo bodi ha bona ke o go dira mo nemme go tlo gaola na ha yena na maoto go tla go ba mebusa ona mebusa o tla tsitsa go ntse go na le bobodi wa batho bana bobodi bona na ba re buang ka bona na go haile ka bo haile ka hore batho ba fokolang ba ita go tshelete e ngata le ha e abu ye go bona le ba amanang le bona go bobodi mo boleng teng botswa
3: Mabedi ke le bo hathabela ntau ka ditaba tsena tse wa qetang gore ba lla tsona tsa metsotso e mashome a mararo ka mora hora ya botshelela. Ha o le tsena fela he re tle re fetela thekisong, re tle ka mona ka magaleng herbal products. Ela hloko he mabedi o re ditlolo tsena tsa magaleng di na le boleng bo hodimo, quality ka theko e tlase e kgonegang, di tswakilwe ka diole le legala. Legala lena ke lona le o e sale le tshepelwa mabaka a thata go phekola malwetse le a letlalo go tloa galegaleng. Magaleng petroleum jelly he mabedi bo etse tswakilwe ka diole tse ntlafaditsweng ka gona ya ngobela letlalong la gago, e etsa letlalo le letle le bonolo le boreledi le tlhakileng. E tlhokisa letlalo le be letle le be mongobo le be boreledi, e thibela di makotantsa.

ditlhabela mafafatsane le mathata a manga le tlalo di tatamolo go jwalo jwalo e thusa go lobakeng sa serame ka ha le khala lena ke lona le wesa le phekola lena le magabane a mangata itloetse o tshasa matso a go gafetsa gafetsa ka magaleng perula mjeli neng le neng ha o qeta o hlapa matso e sebedisha ya maotong le manonyeletsong o sidisidile go hoetsa gore le khala le mafuru a thopothela le kalong la hao e sebedisha le seng go bane tswakile ka le khala le duo le tsentla faditsweng tse molemo ba bakeng sa le sea le tlotse ditono na konyeu o qeta go tshentsha le ri me o tla bona phapang e thusa o thibela lona o fedisa ditlapedi mo solo mafafatsane le mathata a mang a mangata le tlalo a tshwenyang bana le ha bana ba kutile magaleng ba thusa o thibela le shwata le o hlokisa letlalo la hlogo e sebedisha moriring ka ha le khala lena e le hlokisa letlalo la hlogo le thibela go fefoa ga moriri ka ho moriri o hohola o teteane ha motho a kutile a sebedisha magaleng hore letlalo le dule le hlokile le dula le le mongoba mme e thusa hore e thibela le shwata ha letlalo le lahlo le tshisitswe ke di-chemical sebedisha magaleng petroleum jelly e sebedisha ho kgotlisa di-hairline tsa hao kopanya magaleng petroleum jelly le magaleng herbal cream ho nolofatsa moriri wa hao o teteane thusa mo ena e ntle haholo bakeng sa natural hair bontate le bahlankana qalella ho sebedisha magaleng moriring moriri o teteane le gabe ka di-haircut tse clean tse stylish magaleng petroleum jelly e botlhokwa bakeng sa lelapa lotlhe bana masea le batho ba baholo ka o tshwana ga o tlhoke go reka e ka thoko one size fits all ka ha e tswakile ka diole tse ntlafaditseng go e di ya go fela mme e boloka tšhelete e ya fumaneya gotlhe ka gare o naga di-wholesale mabenkeleng mamedi bakeng sa ditlhakisetso ka letsetsa dinomoro tse latelang 880 5897 4880 Mamedi hopola ha se magaleng ha se yona Mamedi re hatela pele he ka ditaba tsa rona he ire ha ho le tsena he getle ge fete ka pele ka potlako he mo mamedi ge qeta ditaba tsena tsa machabeng Mamedi ke generele mo yole rentseng re o hlalosetsa tsena tsa tse di etsagala gagolo-golo tabeng ena ya mapolesa a bolawang Aforika Borwa ga ga ditaba tse dintse boemo wa medige gatelang pele ka tsona ke go sheba gore Iran e re e rera go phatlhalatsa sebaka se kgetheileng ya moamedi sa thibelo ka ntle Strait of Hormuz moo dikepe tse belaelwang gore di ka leka tlhogo ye ntšha ya moamedi ya Iran Supreme National Security Council o phatlhaladitse sena he moamedi thelebišeneng ya naga ya Iran o itse sebaka sena se tla qala mo hothweng go na le thibelo ya dikepe tsa sesole sa United States se lebelwang he moamedi mme gona mona sebakeng sena sa Strait of Hormuz mme e be se fela Persian Gulf Iran e re sekepe se kenang sebakeng sena he moamedi ka sepheo sa go feta Strait of Hormuz mme setsejwa se tla bewa lethathamong la dikoto ditaba tsena he moamedi di tla nakong eo go tlhano dipakeng tsa United States le Iran e ntseng e mpefala mme o tlaleba gore he moamedi United States e tlhasetse dikepe tse tharo tsa ole tsa Iran ka mora gore Iran e thunye dimisaele tse lebisitsweng dikepeng tse re dikepe tse fetang 20 di tshehetsa thibelo ya dikepe mme dikepe tsa kgwebo tse 92 di se di kgotliseditswe tseleng kapa go fetisetswa dibakeng tse ding he moamedi mme Strait of Hormuz wa gopola gore he moamedi ke tsela e tlhileng yo thweng ke mo jwale diole lefatsheng mona di fetang le gona teng ke tse ding tsa ditaba he moamedi tse tlhileng di bonagalang dintse di etsagala ga re feta mona he moamedi ga ga ditaba tse dintse ntse di etsagala sefofane se ile sa fitlha sa tswa tseleng ya sona St John Puerto Rico ka sontaga go ka bang hora ya bobedi ha e ne e fetile ya moamedi thapama mme sefofane sena se ile sa feta tsela yeo se neng se lokela go ema go yona sa tshela tsela mme ditsibi ka moo di tlhalosang ka teng se re se ile sa feta mme ba bogolong ba re batho ba bararo ba lemetse baga mme ebile ba maemong a a tlileng a le mmabe gagolo mollo o mogolo o ile wa kalelela jale gore o chese kagolo ya sefofane le mosi o motsho o nyologelang godimo mme basebetsi ba tsa phologo ba ile ba potlakela sebakeng sena go ntsha batho ba neng ba qabeletswe ka gara dikoloi mme go tlalewa gore motho e mong o ne a qabeletswe ka tlasa koloi e neng e gatuwe ke sona sefofane sena he moamedi mme kotsi ena he moamedi ile ya setisa maeto a difofane a batlang a le mangata go ya ka ditlalego he moamedi tse tlhileng di tlhaeletseng difofane tse fetang 160 di

ile tsa hlakola hore di ka tsama metse ka ba magolo a mararo ana le mashumo a bidi a metso e mehlano di ile tsa di ha hore di tsama ise National Transportation Safety Board ya United States e mo di go metse se tlhopa sa bafuputsi go ya ba botlisisa se so sa sa kotsi ena ke tse ntse di taba jwa le hemo a me di tse bona halan di etsa ha re hatela pele hemo mamedi re ya Indonesia batho ba diketetse le kgolo le mashome a mabedi mashome a supileng ba qabeletswe ka mora gore hemo mabedi go phatlhoge thaba ya mme thaba ena e tlwaelegile ka gore ke thaba ya mollo Indonesia mona go ileng gwa bonagala jwale hemo mamedi ntho eo ka gathweng ke ash e tswang thabeng ya Anak Krakatau e ileng ya bonwa sefofakapake mme go batho ba ebang ba sebetsana le taba tsena tsa difofane mme o tlalewa go ya momamedi difofane tse 1,558 di ile tsa dieha go tsamaya ka ha boemafofane bo ne bo bonagala bo kwetswe mme sena se bolela le go fitlhelela gona jwale ka jeno ka manta thaba ena ya momamedi e qadile gore e phatlhoe bosibong ba la botlhano mme ka tshebetso ile ya go a tswela pele gore jale go boele go tsitsinyege lefatshe mollo o boele gape o ropowe go bonagale mologa o mongata go phatlhoga go nage momamedi gape tlhaloso ke ya gore go etsaetse gape le maobane mme ditshitiso tsena di amme gagologolo tsamaisong ya difofane kapa motsamao wa difofane wa Singapore ga mmogo le ditsela tse dingwe tsa matšhaba tse kenyeletsang Doha mme ba bogolong ba re momamedi mologa o na wa thaba o na metse dibakeng tsa Western kapa West Java go latela mogato wa boemo ba legodimo ya momamedi Indonesia molaora ona o fitlhile bophagamong ba maoto a ka ba 150 kapa dikilomitara tse ka ba 15 go ya godimo mme ba bogolong ba tiisitse gore ga gona temoso ya tsunami e ileng ya ama taba ya go phatlhoa gona sena se bolela gore dipatlisiso di tla tswela pele go di etsagala mme taba ena ga ya momamedi ga e qale go etsagala ka ga ka selemo sa 2018 go ile gwa bonagala go phatlhoga ka e ne e le ka kgwedi ya tshitwe ga gone go go putlama go bonagala go etsagala sebakeng sona sena sa Anak Krakatau mme go ileng go abega batho ba sebaka sena tlokotsing gagolo ka ga batho ba ka bang 400 ba ile ba bo qeteletse ba feleletswe ke bophelo sebakeng sena momamedi ga re ke re thethe ka tsena fela ga re tlegetse be gore re fetela ditabeng tse dingwe gape tse go tshwaretseng tsona go etsaetse motlholo Nepal moo mosadi ya seng a neng a nkwa e le mofu ke lelapa la gae a ileng a fumanwa a ntse a phela matsatsi a lesome ga morago Chandiga Kumari o ne a latlhegile ka morago re hemo mamedi go gola tsena tse e bonageletseng di ile tsa aparela Nepal tse tshabegang di e tsagale sebakeng sa Betrawati lelapa la gae hemo mamedi le ne le se le qadile moetlo wa lona wa golela mofu le go dumela gore jale o se a feleletswe ke bophelo empa baphodusi ba ile ba utlwa lentswe le e tswang ka gara dithako tsa ntlo e neng heleditswe ke metsi le seretse mme lepolesa la Mahendra Danal le re ba ile ba utlwa motho a hweletsa a re mpholose motlhomong ga re sebedisa puo ena ya rona ya Sesotho gore he momamedi o tla o tlo o tsebe gore o utlwe gantle gore na setlheng se bolelwang ke sefe mona jale itse ka moga gore a tlhalose yona taba eno ya gore mpholose e ka nna ba e ne le nakong ewaneng a utlwa modumo wa batho bana kapa setlhopha sena sa bapholoso mme setlhopha sa bapholoso se ile sa qalela metsotso e ka ba 45 se le ka go fitlha moo mosadi eno a neng a le gona teng qetelelong ba ile ba mo fumana a ntse a phela mme sebaka sena se senyane se neng se na le moyanyana o fokolang ka gara dithako mme ke ditaba tse dingwe tse ileng tsa bonagala di etsagetse go tlale gore hemo mabedi batho ba fetang di 130 ba tlile ba tlhokagetse dikgotlhong tsena tsa Nepal ga ba ka bang dikete ba ntse ba soka ba fumanega dibakeng tsena ke tse ding tsa ditaba jale hemo mamedi se tlhileng di bonagalang di etsagala go seng gona mamedi re gatela pele jale re tla ga e kwano tse ding tsa ditaba jale tse tlhagelelang hemo mamedi gagologolo ka letlhakoreng lena la ditaba sa bophatlalatsi ke moo jwale hemo mamedi tlaleo e leng ya gore go bile le go kwetela gwa mophatlalatsi wa ditaba ebile e le molwanedi wa ditokelo tsa mantlha tsa botho ka gare go naga ya Lesotho ka kwano mme ditaba tsena hemo mamedi

0: attention.
1: O di bona go tlobolana ha yena go tla bolana mo buso go tla bolana ka tieng le ngwe tata ntle le go mmuso na wa bona o go so u be decisive ka hore
2: sto
1: ke tibela taba bo bo ha bona ke o be di le mene mene go tlo gaolana ha yena na maoto go tla go ba mo buso ha ona mo buso o tla tsitsa go ntse go na le bo bo ba tla bana bo bo di bona na ba re buang ka bona na go ha ile ka hore ba ba fokolana ba ita go tshene te eng a ka le ha ya a bua ye go bona le ba amana le bo go bo dumo go leng teng bo jwa
0: attention
1: o di bona go tlobolana ha yena go tla bolana mo buso go tla bolana ka tieng le ngwe tata ntle le go mmuso na wa bona o go so u be decisive ka hore
2: sto
1: ke tibela taba bo bo ha bona ke

ba ile ba mokubela ba motlama matsoho ka mo holeng ka teme ba mokwala molomo ka teipi ena e gogamelang ena hemo wa medi go bolelwa hore o ile a hlokofatswa hemo wa medi ha holo a le hantsi a le ka haga koloi hantsi a itswa sebakeng seo a sa setse a se sa tsebagaleng seo hemo wa medi ha morao bolwetse go thwe bolwetse o ile a iswa thaba bosimo bo tlale gang gore o ile a hlokofatswa ha bohloko pele a ka a tlogelwa mme go fitlhela ga jale e ntseng ketso ena ke bo mang kapa gore na sepheo sa bona e ne e le sefe le ga o le jalo hemo wa medi ditaba tsena hemo wa medi ge tla ke re tlotla ge di latella go fumana diketsagalo tsena gantle ka botlalo gore na se tlileng se etsagetseng ke sefe se e potapotileng le taba ena ya tlhokofatso ya monghadi kananelo bolwetse ga ditlaleo tse dinya mowa medi tseneng tse di tlhaelela ke taba ya gore ba haisane le yena hemo wa medi tlhaloso ke ya gore go na le koloi yeo go bonagalang e ka ba e bone ga e ntse e fegalela gaufi le mong jwale a dulang gona teng mme koloi ena jale go tlile go na le pelaelo jale taba ke gore na pelaelo ena e tlatle e tlaise ditaba dife ka moya go leng ka teng yena e o buang ka yona e mabapi le go tlhaselwa gwa monghadi kananelo bolwetse e le mongwe wa baphatlhalatse ba ditaba ebile hemo wa medi e le molwanedi wa ditokelo sa mantlha tsa botho o tsebagala gagologolo hemo wa medi go bua ditabeng se amanang le section 2 e leng mokgatlho ona ona o tlhaloswang o shebane le ditaba tsona tsena tsa go lwanela ditokelo tsa mantlha tsa botho momamedi e re ga re le mothating ona pele re tlotla re ikisang ke o fe monyetla wa gore o re letho godima ditaba tsena kena nomorong ena ya 2121 9956 kapa plus 2665 9956 ke tsona e nomoro tse o ka kenang go tlhagisa maikutlo a gago go tsona kapa o ko romelele molaetsa nomorong ena ya 6200995 6200995 6 ke tsona dinomoro tse o ka wa kenang go tsona go tlhagisa maikutlo a gago e ka ba ditabeng tsena tse o re o fileng tsona tsa dipatlisiso mo na mo re neng re bua ka taba ena ya lejo le na le tlwaeleileng ka gorekela le kokwaneng jwale gore le ke kela sebediswa fela ka tsena tseo re di bonang ka matlho go boetse gape momamedi le ka etsa difestere le ka bonagala le etsa dikgalase ka ga rona ga lejele jalo go latela ditsebo tsa monghadi le aga morupedi wa dithuto tsena tsa science kapa di-physics sekolong sane se segolo sa setšhaba re ka sheba le tsena tsentse di etsagala nageng ena ya aforika borwa ditabeng tsena tsa matšhaba jale re kene le ditabeng tsena ga moamedi tse amanang le monghadi kananelo boletse e le mongwe wa baphatlhalatsi ba ditaba ka ga rona ya lesotho mabapi le go kwetelwa ga gae go hlokofatswa gona hemo wa medi go a go etseditsweng go tshweng jale bao e bang ba belaelwa diketsong tsena hemo wa medi ba ntse ba soka ba fumana re lekile gore hemo wa medi ge batle letlhakore la sepolesa ge ke re fumane ka mo ya buelelelang sepolesa e leng ga diphatlhalatso wa sepende thabo mohai empa hemo wa medi tlhophisetsong ya lenaneo lena ge setilo gore ge ke re mo fumane gore a tla ke a re fe gore na dipatlisiso tse seng di entse godima diketsagalo tsena tlaleo ya pele ya mathomo e reng godima tsona ditaba tsona tsena tsa go tlhokofatswa gwa monghadi kananelo bolwetse momamedi ga ke utlwe maikutlo a gago 2121 9956 kapa plus 2665 9956 WhatsApp o sebedise 6200995 6 go tlhagisa maikutlo a gago ga ebe momamedi o ka wa utlwa nomoro e nngwe e sa sebetse jalo ka ga ke bona gore ka tlhakoreng le leng ka nna ba ke na le mathata o leke nomo go e nngwe ko utlwa gorena o ka sekene ka yone gagologolo ena ya plus 2665 9956 gobane e ka nna ya bantse o le ka o kena ka yane ya 2121 e be o sitwa go kena kwano gore re tle re tsebe gore ge ke re utlwe maikutlo a gago empa ko leke ena ya plus 2665 9956 mme o kenye khoutu eno ya moamedi ore o tlonolofalelwe ko gore jale o tle o kene kwano o tlhaise maikutlo a gago re ke re utlwe na maikutlo a gago ke afe mabapi le ditaba tsena tsentseng di tlhagelela le tseo ya moamedi re seng re o file tsona 2121 9956 kapa plus 2665 9956 re ga o le jalo ya moamedi ga ntse ke bona gona kong ka jwang le ka melaetseng ka mona ya moamedi o nne o leke o kena ke tle ke dikelele mona jale ge ke re utlwe gore na ge tswa le bokae ga mo wa medišhentse re tukisetsa gore ge tle re

0: we le bana nna ke tla fa tikiti lengwe le bana eno ya tlase wa bona tshe ke mahala
1: a
0: ba re ba ke ba le tsela ba le fela ka fa mana mo chao chi e ya ntate ke le go tlhopotsa potso e bobebe fela mme ha o ka ene pa tshe go fa tikiti ntate gona tshena go diile a go mphe sibini se le seng fela se tla be se le temone se o thabisa basotho e sibini se le seng se tla be se thabisa se tla be se le teng that's it a fit a ka nnete ke a feta ntate ne ke gatipe ka nnete e ke a ntena ke bua tatsi le leng ke re ke basotho esti mamang tlaba le teng mang tlaba le teng mang tlaba le teng a ka nnete nna ntse tsena di ding la arthritis mamedi kena hle mamedi go tsa potso ya lengwe fela o tseba hore o reke tikete empa ntate pepi empa o ntso o ka wa reka tikete ya mabedi mme o pula hle tikete o reka o sebedisa Vodacom Mpesa ho hle mo lengwe na teng hela ke re le nne ke tlabe ke le teng ka mono ka haro batho ke tsa tseo ke tumeng ka tsona me mamedi ha o ba toro fitwe magubedu le yena o tlaba le teng ka mono ga gadi le yena le teng ka mono ya mamedi bana ba o bona dibini tseo ba di ratang ba nke difoto go tloba monate go tloba monate mo mamedi jwale seke wa feta ke mokito ona he mamedi ska ba tlotla wa feta di mokito ona a go kene ke tle ko fe tikete hle mamedi kena ko fe tikete mme ha o ke tlo botsa potso e le nngwe mme ha o enepa ebile se le potso tse thata hle mamedi potso tsena tsa ka ke batla go ke fane ka tikete ha re se tsena jo nna we hello wa phela re teng ke bua le ntate mang o kae ntate se utlwa di oletsa o le go kae thabaputswa di 19 nihle ke kopa o ikatametse ka mona ka mase go tlapa o seka batla o le mong ke kopa o botsa potso ya lengwe fela ke sibini a komfe sibini se le seng fela se tla ba teng mone se tla thabisa basotho mega heads one head You heard me. Ke le ka hlalosa mamedi ka re ke di tshepe LR ka re ke sanege ke DJ Tizozo ke mabele le tash ke fat cook versus mahuta ke sino tshwere bona mamedi wa ngheda a mamedi hello a e ho baneng hetsa jwalo hello hello wa phela
2: kamo ha wena ntate
0: ke baba leso ntate mokiti kwa di 19 moya kwa di 19 ntate ha ona taba tsengata tse feta mo
2: e ya ntate
0: mokiti o go tshagela ho kae
2: o tshagela mase
0: o nka e fi a o ntso kopileso
2: a ntate ne lena
0: a
2: anda
0: toga
2: ke
0: ne tsile ganna le le janne mfa di binetse pedi fela ha se di demo
2: ke di tsepe
0: fana ga o kopile ditse re kitle kinke di nomoro tsa hao re ya ka mane ka lekunutung a o ka
2: tanyi ndato
0: o ntse nkutlwa je
2: a je mamedi ndato
0: tanki ndato a ka go mfetsona mpitse tsona nomoro seno tsa hao tanyi
2: ndato
0: mpitse tsona ke go babitse
2: ding
0: eke 58 eke
2: 5 3044 5958 3044
0: thank you ke 3044

0: Maikutlo le molaetsa o qetang ho mamela. Ha se se le moya sa People's Choice Radio PCFM, empa ke a motho ka pa company e rekile lenaneo.
1: PCFM. Your pulse, our beat.
2: Na lady ya lona entse e le ganya e fana ka ganya ho apola le fifi. Phamisa maso le bohele ho dimo. Dina lady ke lengolo la le ho dimo. Kitseu di lakaletsa gapu gapu ya mahlonolo selomong se setsa tsa selomo se hudimo le bile le rona ga ba le lona na kontse bohloko le tse monate basotho mahlohonolo a selomo se setsa molaetsa ona o tlisetswa ke na lady funeral planners
3: sidume lady fifo tsa bophelo di o hlahela sumatha ha bophelo bo ka fetwa ka tshwanyetso nete fatsa go ba o baratang ba sireletsehe La house o le siyo. Kgetha sekgele funeral plan ho tswa ho Letshego Financial Services. Diabo tsa rona di tloha bonyane ka 41 maloti qha. Re lefa matshidiso a ho fihlella 100,000 maloti. Fa lelapa la house ready, botsitso le kgotso moyeng nakong e mahlonoko. Melemo e meng e kenyeletsa tefello ya sekolo ho fihlela ho 25,000 maloti. Thuso ya groceries ya 5,000 maloti ka kgwedi ho fihlela dikgwedi tse 24. Lejwe la lebitla la 15,000 maloti. Kgomo ya 10,000 maloti. Le ho lata mofu ka hare le ka ntle ho Lesotho. Policy ena e ka boela ya ipatala ha monga yona a hlokahetse kapa ha a fihla dilemong tsa pension. Ho netefatsa ho lelapa la hao ha le sa le imetswe. Letsetsa 22017. Kapa etela le kala le haufi le wena ho fumana tshireletso.
4: Re badimi ba ditjhelete ba dumeletsweng ka molao ke banka e kgolo ya Lesotho. Ho na le melawana le dipehelo.
3: Letshego, improving lives.
5: Mamedi re ke lebohe Juvi ka hore he a be le wena he mamedi. Le thabelang tau hore ba lla ditaba. Mme re tswela pele ka lenaneo la thahamiso jwale ha re le mothating ona. Me mamedi re ha meso tsere mashoma mabedi ya meso re bedi tsena fela pele re fihla hore nya bo robedi ke tle ke ofe monyetla wa hore o go hlaisa maikutlo a gaudi madite batsane ke hlokometse go ehle mo mamedi ka tlhakong lena le leng ha ibe ntso le ka ho tsena ehle o thulana le mathata ba nntse ke fumana mela itsa e menye mo mamedi re supa mo re ntse le ka ho tsena kwa no fela go se bidiche ina ya +26 599 56 +26 599 56 ke yona eo ka wa e sebedisang go tlaisa maikutlo a gago dima ditaba tsane tseo mamedi re o fileng tsona ditaba tseo re buileng ka tsona ke tsena tsa matšhaba re buile ka ditaba tsena tsa dipatlisiso tse entsweng ke mong ha di laga sekolong sena se segolo ya Lesotho ka kwano phise dumela go tsona di e yana di Nadi Shah.
6: Kinali di po to kinali di po ta gele motho mo gele mona. Ba tsho bala ba ntse ba ba jetse ka tsena tsa go tla mo fatela tsi ntate. Motho ke ona e ha e ba neng ha e ba. Ke ka go le mo ya ba tsho ba di tsheletse tsa rona ka gana ha ka mo.

0: ebe ha ba bona ntse di digitala ka ba ka ba ka ba tsebisi mole bo o ka mora o ke tsitsi ba bona ba fela ka changani ga mura ba ba ba ba la itse ke tsitsi tsena ba ba tsi ntse re jwalo ba ntse ba dula ma ha bona o ba le ke ntse ba di mutsi le ka she kulina ba tlo ba ile ba ba ka ba tlo ba khala ka matamu ba ntse ba ho hla ka mana ba ba ba bona bona ba ba di ma ba di ma ha bona ha ona matamu ya ba khala ka makotleng ebe ha ba so ithuti ho ha ba ba tlo ithuta ka ba ha ba utlwi
1: ho khone ha jwang hore batho ba nne ba kwetilwe le ho hlokofatswa ke maikutlo under day le tshwara ana ka mo yena a di bona ka demo wa medi ha ke ke khwe maikutlo a ha wena ona maikutlo a ha o ke afi +26659956 pc dumela
2: dalo but
1: ha tsona di
2: o wa ngwana mme
1: ho mona tinda di wena
2: ke skala ka
1: e yana di
2: wa tsaba tabena e re isa mogaunyana wa go pala dilemo tsa o feta re ka ga isa mohlala ka a tsaka faile mo hlobudi ga isa mohlala ka nna ga isa mohlala ka thakala kwala mo tabena e ke tso tsa fela ke bo hlatswa ba puso le ngo re mo ba busi ba lakatsang hore ke bo phatlalatse bo ka sebedisa di tsasello someone say in favor ya bona le babusi taba eno e la kanetsa la dilemo lemo me ke go bana le magotla gona a fita go nka taba tsena seriously ha ba ntse go pola ntse ke na le nyewe ya go gagatwa ke masole ke ba ba nena na banku ka lelo ka ntate boletsi jalo lo go taba ena e re le magotla gona ntse butse ge ya gore le ha batho ba se ba tse ba etse ebe ha bona di khatetse magotla ding ka me gona le batho ba o lo fumana ngore go golontho tseno di tswe this one I can assure you me ke batho ba mona ba se bileng gore ba batla di promotion ka gore ba le tsheke ba sebeditsa hantle me ha ba ba hopola gore na re na le batho ba di tsa tsheletse ba ba ka ba ntse ba qoswa gona ba le ka di ntse tsa gale e leng gore ba re sita gore di tsa gona tsa tsheletse di ke di tswe ka ga dipolitiki no fitlhela ga ka nepa tabena ho ntsha ditsa tsheletso ka ga dipolitiki tsa na ha ena ha gona mohlang re tlo tla ge nepa ka pore re tlo tla ge bo khatana tse ba gona bo free ka for a certain politicians ba free
1: fela go le ha ga ke tla tabenya ho rena na ke ke o ke batla ho tla tabenya ho rena na e se sena go e potlakileng ha holo ho re taba ye ka ha dipatlisiso mohlomong e ba ke ko hona dintse di etswa e be ka ama hangwa le ditshitjona tsa tsheletso ka pa ba sebetsi ba bam go bo hlanga
2: ha se eli ishlane wele problem go re le se ponisa se ke sa se ya ka mono so sa ga batho ba ne ke na le nya go pitso account mo no ntate ene ke se ke fetse ke maswa le mono ba nkhagatile ba ngobile spinal cord mo ene it le futhela lena le o di mo maponesa maswa le ano sa lo hanwa ka ona ka boro tsala bile a tsela he ele go re

0: le sa gona se hana go si tshuta gore gona le ntlo ke se ponisa le se ponisa sa gona se fita go se tshuta go sena le mo sebetse so le kelang go etsa se geletsa se tshaba ntate me as long as re ntse re na le ntwana e tshinke ke hana ba bitswa mathwana ba bitswang bana ba le mbona ba VIP le boy as long as re ntse re na le ditsa se geletsa pele ba politiki tata ga bana na kwa na ha gona tlotla elo ka go ga
1: a ho lokile na de se ka la ka dikale bona ntate e ke maikutlo a hai ena ka mo wa di bona nkate mo mamedi ha ke re utlwa maikutlo a hao ke itse nomoro ye o ka wa e sebedisang ke ena ya +26659 ha tsome a
2: ne ke tsene na ha ha
1: mema bona u ka hala tlase go go tlase ha holo a ke tsene
2: ke go fa tiki wa mo
1: e yam
2: e mo tiki ya no sa ile long tsa tsa ma a tiki ba le ka o tsima le ditse o go ya ka se se tsa ke ba tlo a ite ha sa e mwana na se le na a tiki ka jwa ba tswa ba ga tlo
1: tsa e o taba e teng ya hore o hlaile go ha o bolele hore go kwetela hona
2: ya tsosa ka nne ya tso sa hore ha ona mina ha eta sa re le tso go fetila mo go fetila na ile go ne go hlala ga ne ba hlala ka le tsa mo ha ba go tsa ona jwa ke ba swi
1: mhm
2: ke ka me yo khale mo ka tsate ke ba shotse le ba busi ba go
1: a ke le bo me ma bona nki mame di nomoro yo sebedisang 2121 9956 empa ha ka go hana o se be di share +26659956 ile ya hore o tle o ntse maikutlo a hao ho yona ina +26659956 ke yona e o ka wantshang maikutlo a hao ho yona re tle ke re utlwe maikutlo ho a hao ho yona he ina mamedi re ha ho le tsena fela he re ne re hatela pele re sentse re tlo dikela thekisong ke mpa ke o fa monyetla wa hore o hlaise maikutlo a hao bane kwele ke hlokomela hore na e ka nna ya ba mamedi re bo hantsi ho ane pele re ya thekisong bane bale o ntse le ka o kena kwele o sitwa hore o ka kena 2121 9956 kapa +26659956 ka WhatsApp ka mona o se di share 6200 9956 6200 9956

0: ntate.
1: Ee,
0: ha ke tsebena ho na le molodi wa ntate Shale o kwahalang o le teng. A ko bua tla ke kukwa gona ke kukwa, kukwa ke kukwa molodi ke. Ee, o hlakile ona jwale.
1: Ntate, ntho tsena hlaile ho bana ka rona ha ena le sefe ya bona. Ke se re ka bona ha ke di etsa hala batho ba kena ka ga mathata ba sa kgone ho ba ikelana le rona ho etsa etseng. Ke se re ka di bona. Ntho tsena tsa rona ntse o kutiwa ka batho. Ke tle nna tsa fika nne di dire di e di hlaile rona hantle ho hlala ka ke ha ba tla ile ena ka e tla hlaile di jalo. Ke ipotsa fela rona mona puere e go ntotho. Wana ile nga tsha sa ba mollo. Ile go ba ba ka ha ba so tshe ha ba ke bona. Ba ba ka wa ho tshale bona matatsi ho utswa. Ba dimo di tsa so ga tsandi a dimo ga go batla go ke mo no wa ja tsiba wa tshe. A tsiba o go go go di tsa. Ke tsena go tla batho so tumana. Ha ke tsena ho ba nna ke le ile mi di tsela ga fela ntse ke hata di mang mang tsein.
0: Mhm.
1: Di tsela ga fela ha so ka la ona go mo batla go tsela na ke. Le di di botsa nna ba go di. Ba ka la matamu. Lo na o. Ntse go tla batho lo na o ba ja matamu. Ba na ba itse ba ka ntse fa. Tshaba ha ba tsau ta mano. Go na ntse ka ntse na le tswa ke tsa. Tsela ke re ha ke ke nge. Ke sa mo jiri. Ke tsala wa no tsala wa go bari. Ke bona ba ya tsala ditama go bona go ha. Ha se tso tso tsala tsi. Ba bona ba tsadi ja di hang hang. Impa ya ona hang ja di. Ke le ke nna ke ha go le bana la ba khang ba batho ba mo tsa ono wa go le. Ba go tsala ba le busu go ba tsala tlo tsira mana batho bana. Yuta.
0: Di khomonda teke le bule ha holo ke ya maikutlo ha +26659956

0: tseng tsona ka mona ka habo sente bale e ka ba ke dife
1: mabedi ke ke mantsa ha ka jeno ke nako yane ya rona mo re ho ka hana khona tseng se khutlaneng sa rona sa sente bale gap funeral services ha le mantsa hashtag a decent and dignified funerals for all di tsebeletse tsa le patjo se hlompheileng ka ditefello tse tlase ho mosotho e mong le e mong Mohamedi hopola tle hore ka mono ka ra sitse sa mabenkele sa Pioneer referina le ofisi ya Sente Bale Gap Funeral Services. Mala motho a reng hey ke le ka e bona ofisi eno na konya ho fita ke le ka kena ka ga sitse seno sa mabenkele ka ba ka bona ditshwantsho mono le matini la khalase jale ha ke sa bona ditshwantsho tseno ha e se bi mohlomong jale ofisi ena e se e falletse ba ke ngseno o sa sitisa mabenkele sa Pioneer go fetwa e sohle tswela go nna ntse ipotsa dipotso tsengata tse se mang dikarabo o tla bo botse batho ba sele ba ba ofosise khentse ke le teng hona mono hle Pioneer Mall hona hona mo bona bona ditshantsho le matini le o lagalase khentse ke le teng ka gare go sebaka seno sa Pioneer Mall ke le teng sebakeng sa seno he mo ba medi mme o ka fumana ditshebeletso tsotlhe tsa sente bale ka gara ofisi eno ya rona ga ke bua ka ditshebeletso ke bolela gore go qala ka go nka botho tsetsa dipatala o ka tla wa etsa di-claim tsa gago ditaba tsotlhe tsa o thusang ka tsona sente bale ofisi eno e malalaotswe gore o tle o fumane ditshebeletso tseno tse jalo fela o tlo bone he momamedi ofisi ena ebile e fapana le diofisi tse dingwe tsa rona gobane tlwaelo ke gore di ofisi tsa ona di tla bula mo goreng ya morobedi o seng di kwa le goreng ya botlhano empa ena yona ka kotlologo e bulwa jalo goreng ya borobong o seng e kwalwa ka gora ya botshelela mantsiboya matsatsing a matlhano a beke e leng manta go isela botlhano bekeng ga mokebelo teng e bulwa ka gora ya borobedi mme re kwala jalo ka gora ya boraro thapang fela ngwe teng ka ga setse seno sa mabenkele ka mabaka a fapakaneng a mo beya pono go na le e mong e leng gore go seng gona o tla ya dijong tsa oseng kapa o tla ya boikope anong diphuthegong mabaka a mangata a tsadikane ya batho a ba beyang setsing sa mabenkele ka go fapana letsatsi ka leng e mong yena o tla ya lo etsa di-shopping tsa hae mabenkeleng a dijo mabenkeleng a diaparo kapa ditshueletsong tse e fumanegang ka gara setsi sena sa mabenkele feletse ba heo ga o ntsetsa mabaka a gago ka go fapana ga ona ge teng gona ba sente ba le gap funeral services ka go go setse seno sa mabenkele sa Pioneer Mall a tamele he mo se tshwaetso o tla fumana ditshebeletso tsotlhe tsa sente ba le gap funeral services se bakeng seno se jalo mamedi ga ka feta ena he re kene ka mane ka Qatha Snack ha bo Bendedi re na le moaho wa mmashara o mochachachacha ka mono ka matshela ha bedi Qatha Snack mme moaho ngwana wa rona o se akaretsang tsane he di tle le bolelele batho bano ba Qatha mono le bolelele melele ga e ba e ka nna ba o tseba motho wa Qatha ya sabileng a re hai nna ke tsebe le gona ke batlago nka setlaisa sa lepato tlhele ga ke tsebe na ke etsa bang ntho tse ntle ga dio ga e se kwane o bolelele mosotho ya jalo go hela sentse ba lesena se le teng ka mmoshaga ka mono ka matshela ga bedi mme o tlwele tlhoka mo mametsi gore meagong ya rona ya dimmoshaga ke ditsi tse fanang ka ditshebeletso tsotlhe tsa rona ke bui mantswe kapa ke kareme mantswe a setaong mona kere ke di one stop facility e le gore ga o fitlhang mosharing ofe kapa ofe wa rona o tla fumana ditshebeletso tsotlhe tse akaretsang o tla fumana ditshebeletso kao fela ba sente ba le gap funeral services moagong o mong le o mong le o mong wa mosharo diofisi kao fela ka mafapha tsona a fapaneng di a fumaneha meagong eno ya rona ya mmoshaga gotlhe moo re leng gona teng le ka mono ka matshela ga bedi Qatha Snack re tse re na le mmoshaga mosetlhwaetso sebakeng seno sa matshela ga bedi tlogo o tlo fumana ditshebeletso tsa rona bolelela batho botlhe ba phelang matshela ga bedi be bampane ba soka ba tseba kapa ba bona taba ena re ya nakong yano e leng gore batho ba tla kena ba tswa ka ntle go naga mesebetsing ka go fapana ditsebeng tse ngata tse fapaneng le ba bole sente ba le seletseng ka mane ka matshela ga bedi ebile mamamedi ga re felele mono fa ya matshela ga bedi ka mono ka Qatha Snack re boetse gape re ntse re na le ofisi ka mono ka Bedco room number 4 ka gara toropo ya Qatha Snack e le gore ga e ba motho ya gaufinyana le moagono wa Bedco

e leng gona mono mo gegeng ke pela boemelo ba makoloi taxi rank e mono ka mora yona fela ke moago wa Betco. Jale ga e ba motho ya leng sabakeng se e le letsatsi le tšhaba le dikelang kapa o feta moo kapa o sebeletsa karolong ya moo kapa mabaka a fapaneng a o tlosa o fete Betco mono letsatsi ka leng o se tswa o fenyelela matshela gabedi tsee batle mo mametse gore ge na le ofici ka mono ka ka bono ka Betco room number 4 ka gara toropo ya ka Shasnake. Jale ke na mono ge o tlo fumane ditshebeletso tsotlhe tsa rona tse tlhompheileng tse nang le street. Mamere metsotso ga emetsena he e ntumelela gore ke tle ke re go wena fela selemo sena sa 2026 se se tsofetse gagolo ge ke re jalo ka ga kgwedi ya loetse mme ga o se o bala o sheba go itshaleletse fela dikgwedi tse e ka bantharo pele selemo sena se kodumela se tlile se tsofetse gagolo motlhele o mongwe ke bua le wena go seng gona kapa mametse salemo ya go seng gona o ntse ipotsa mo leng gona tse gore na selemo se ga se setse ka dikgwedi tse tharo tsee o so ka o tlosa loto motlhele o mongwe o ile wa ipeela molwane ga selemo se thwatsa gore e tla nka nako ena kapa ga o fitlha halofong ya sona o bo ntsheditse pele meralo ya gago e meng le emeng kapa o bo ntse dintho tsena le tsane jalo o tshotse o shebile mo o neng mo teng wa bona gore ga e kgona ga o na le tsholo ke fitlhileng le ke atleileng go e fitlhela kapa ga o so ka o tlosa loto go gang go tsotlhe tse o neng o ikemiseditse tsona ka nna ba gona tsena go seng gona o rutse phaposing ya gago ga o batle le go tswela ka ntle ga o batle le go aga ba mogala gobane o tlaletso ke maemo a seng monate go wena a tlhobaetsang a ileng a o tlobelela go selemong sena o kwalogebo ya gago kapa o fane gore jalo o tlameya go agwana le tse o leng o di rata ka tsela e kgetheileng gore fela o tle nne o phele ke selemo seo e leng gore o fumana o fesa ka gare ga letsamao la dikoloto le o sa tsebeng gore na o tlo tswa jwang ka gare go lona mosebetsi o ile wa fela selemong tsona sena wa tlameya go fokotsa basebetsi le wena kgwebong ya gago sena le makalana a mangwe a makae empa ga o kgonagale go boetse gape mo mamedi go na le motho ya reng ena go seng gona ka nete ya ntseng a itlotlisa fela a ikotla sesebeng bona ntse a re katla ka fitlhela ntho ngwe le ngwe neng ke e batla ka nako e gotshwane selemo sa 2026 se tsamaile ka thelelo go nna na le motho ya ntseng a tshwajalo a re ge nna selemo sena etlhe go etsaetse tsotlhe tse baikiri la balabela kapa ke ne ke lora fela ga ke itlhobaletse mono e be goseng ga letsatsi le tšhaba ntho ngwe le ngwe eo ke e logileng ke a e phethagala e le gomana mamedi re bua ka megatlhelo kapa e mmedi e e fapaneng ya batho jale boemong bona bona batho bana ba fapaneng bana go na le ntho e tsang gore kapa go na le dintho tse e tsang gore ba tshwane e ka godimo tsotlhe ke gore lefu le tla ba fitlhela go sa natse gore na e mong boemo ba gae ba bophelo bo jwang le ka ba fitlhela leng ka bona kapa ba tlhokagalwa mme e lebitsa mane ntlheng ya bobedi mo e leng gore ba boetse ba tshwana batho ba na le ga ba fapane ka boemo ba bophelo kapa ka popotso tabatabelo tsogo ya bona kapa tlhaselelo ya bona ke gore lefu ga le fitlha e mong le mong a tle a bolokwe ka tlhompho le seriti e mong le mong a tle a boloke beng ka ena ka tlhompho le ka seriti sanate gona eno ona le bokae gona jale kapa bekeng e tlang o tla bana le bokae kapa go etsaetseng bolelele ba selemo sena kapa ga go a etsaalang fela motho ya jalo go na le tsogo le tabatabelo le takatso ya go ga lefu le fitlha a tle a boloke molekano wa gae ka tlhompho le ka seriti motswadi wa gae bana ba gae e leng mane moo gona ge ba sente ba le re fitlhang ge kena gona teng ge kwalang segeo o tla ithuta o bo o tlisitse gore batho bana ba babedi ke batho ba fapaneng gagolo ka boemo ba bophelo fela gona ba sente ba le re fitlha ge kena dipakeng mono ge kwala segeo sena dipakeng tsa motho ya godimo ka bophelo motho ya magareng le motho ya reng joo nna ehlile ga ke tsebe gore na ke tlo etsa jwang ge elelelwa le go ela tlhoko gore lefu ke taba e tlhokolosi gagolo go batho bao ge ba sebeletsang e leng basotho ka gona ge kwala segeo gore motho e mong le mong go tsenantse e maemo a pokotho ya gae a ikutlwe a amoelegile ke ka goo ditlhaetsa tsa go nna tsa lepato di leng ditefelelo di tlase mosotho wa heso di rerilwe kapa di theilwe jalo gore di fitlhelelege ga bobebe ke mosotho e mongwe le e mongwe gotlhe mo a leng gona teng gobana ke mona ge tlhaga go wena fela bonyane ka 130 o ka sireletsa

mamedi ga re gatela pele ka ditaba tsa rona tseo re o tshwaretseng tsona ga ra tse dintsa ditaba hemo mamedi jalo ka ga o gopola re qadile taba yane ya gore re ke re lekole gore na dikgakanyo jalo ka ga re le kgweding ena ya lwetse ebuela mo mamedi ge sheba dikotara tsa selemo sa ditšhelete fela ebile re lekola gore na dikgakanyong tsa ditšhelete go ne go bue ka ditaba dife go tla fitlhelwa dintlha dife na taba tseo di a bonagala kapa empa e le puo fela kapa ditaba tse ngotsweng fatshe tse e leng tsa tlhaloswa fela jale di sa phethagale taba e nngwe e ileng ya tlhaela ke mona jale mo goneng go shebiwa ditaba tseo go ka gathweng ke mekoloto ya naga yeo e ka bangye teng ka gago naga kwano e meng ke mekoloto e ka ntle go naga jale naga e etsa mekoloto.

Kala 27 Lwetse 2026. PCFM, lili mwati sangkono kodu buchabela le maseru. Du memela pitiki etla tshwarelwa St. Paul Primary Botabute. Ho tloha ka hora ya leshome hoseng ho isa ya bohlano mantsibuya. Hey lamba sadie! Dibini tsa letsatsi tla ba kubu le saule wa sono. FC yona e tla ba magolo hlaswa. Pitiki! Ditiketi di tla fumaneha monyako ka 50 maluti. Ha re gabe

0: ke le ba motutsi mo medio PC ke o dumedisa le sotla Africa borwa di tla kena kopanong ho tla lekola gatelo pele ditumellanong tsa committee ya tshebedisano mo go di bakentsa tsona kamara ho qhoma ha se wa sa tlhakolo molomo dina ha tse re ka mboya ba le sotho diletsa behela na ha mithekiso ya boya ya emiswa Mokamedi wa dikodu wa botha-botha Mofumatsana Mojabeng Mohloki o re mehato ya temoso le thuto ka maemo a legodimo le phetoho ya ona e lokela ho kenyeletsa bohle ho akga batho ba nang le bokoa. Ho tsedi Moporesidente wa Afrika Borwa Cyril Ramaphosa o hlasela naha le ho hulela mehato ya tshireletso ya naha morao. Ntwa e ntseng e tswela pele ya Amerika le Iseraele kgatlhelo le Iran ne e amme dinaha tse ding tseo le tsona di ruhileng ka mafura jwalo ka Iraq. Ditaba ka botlalo metsotsong e 15 ka morago hora ya pele.
1: Let's go.

Mamelo PCFM ke metsotso e leshome le metso e mehlano pele ho hora ya leshome. Ha ke re shebe fela na Mamelo PCFM e be rena a tsentseng di tsahala ke difenge. Ke shebile, hey, wa bana wa medi o fumana hore motho wa hlokahala. Mohlomong e bile ka bo ha wetse dipatlisiso tse ka nako yeo di tshwanelang go di tsa le ka yona ka bo tlo fumana gore dipatlisiso tsena di tsa ka mogana go etelele motho a sa bile a itlhokaletse kwana jelo ka mohlomong e bile ka yona nyewe ene ntsetsela pele ya Senzo Mei wa Mamelo PCFM ya ketsa mohlala fela ka yona hona di taba tseding hape hape tse motho di shebile Mamelo PCFM ka mora dilemo tse ka ba ntse hlano ka ofela anele tembe ga motseba anele tembe ka ofela ene e le fiance ya Kenan Phobes, oh yeah, aka Mamelo PCFM. Hopola hore anele o ile a hlokahala ka mora hore Mamelo PCFM a itiele mohahong o ka manika Cape Town wa mokato e bona na ono thume ka tome kae ka selemo sa 2022 Mamelo PCFM. Yes. Jale Mamedi ka ka sema sa 2021 ne le ha hlokala no 2022 mabomisa ke ka 2021 Mamelo PCFM ka April ha ne a hlokahala jwale ke gona ho etswa dipatlisiso hona jwale mme dipatlisiso tsa Mamelo PCFM di etswa ha hololo ka pa ile tsa etsa hore jwale batho ba bangata ba botsa dipotso ka morao ge aka abulawe ka mane ka tabene Mamelo PCFM a thungwe jwale hona ba le tsena ka nete wa hopola ke gona ke di gwedintse mmalwa tse fitileng sona selemo sona sena ke ile ra bua go ka nete ho ile wa hlela jalo go bona la hona le melaetsa ya aka le lawyer ga ending e represent jalo le lapala bo tembe ena a usienwa anele tembe aka ya ntse a hlalosa gore meletseno ne bontsha ha a usienwa na batla go a bontsha gore o tsa jalo o mfrighten ka go batla go iplaya jalo jalo ba merwa PCFM ke la ga e bona melaetseno ile nna mathamaran ramona ntse e hlaella jalo ka nnete hona jalo tsena hotwe go tloetsiwa jalo dipatlisiso tse tibile mo merwa PCFM go na ha ile hantle mo hlanga anele a tla hlokahala ba medi a tla wela mo ahong o hono ho se etsa hetseng ke eng mohlomong ho shebe hore na be dipakeng tsa hae le fiance ya hae aka na se etsa hetseng ke sefeng dipakeng tsa bona jwale hei ke gola batho ba bangata ba ntse ba ipotsa hore na Mamelo PCFM ka morao re jwale aka ke yena e se le mofu ebe na hona ba letse santsane na le tabatabe ya hae empa ke re ditaba di thata ditaba tsa bagotla di thata haholo ha ntse ona le dipatlisiso tse batlang hore na ebe se e jeleng aka ke mang a thuntseng aka go etsa hetseng malapa ka bobedi a batla go tseba gore na go etsa hetseng ka bana ba bona Mamelo PCFM jale ke tseditsa ditaba ga tla di bona gore na di tla tsamaya jwa Mamelo PCFM go na le ngwe hape hape etsa hetseng mafelong a na beke la pengkwane mo mamedi e ke e boneng batho ba bangata bana ba bua ka yona ha holo marangrang bona mo Mamelo PCFM tlo batlela yona tlo fa yona gona jale tsene gore na se etsa hetseng ke sefeng bobedi tshe batho ba bangwe ba ka enkla ba re yena yana ka nete gele na ha ya le sotho ha re dumelane le yona bo mamedi tabena mamedi etsa machine yo nwa di kuranta tsa maganga tse phatlala ditseng tse batho ba bangata ba buileng ka yona bo mamedi wa hopola na henyela Africa borwa ke re bona le batho ba ileng hore ba ne ba le ka pele pele mohantong o no tibela melata na henya Africa borwa re ha ba tsamaya ba loetsa ditokomane tse ba dumelang ho bana henya Africa borwa na Mamelo PCFM jale e mongwa ba eta pele ba Mamelo PCFM ba ne ba eteletse mehante o pele Phakelum Thakathi ke mongwa bona ba Mamelo PCFM ho tlale wa haile a etela ka mane ka qaqwa ba Mamelo PCFM Free Starter ka mane ka qaqwa me ka go thu ile a muhelwa ka mofuthu ka mono mamedi me ka mohelong yeno ya ha Mamelo PCFM ho bontsha ha se tshaba ka mono ka qaqwa sile sa mo fa mpho ya katiba ya mokorotlo me katiba ena ya mokorotlo ene e ngotse jwalo qaqwa jwaleo ho te ba soto mo mamedi ba utlile bohloko ke taba ena hore na bana le maikutlo a fapa fapaneng hore how mokorotlo ke ntho ya gone ge le ba soto ho baneng katiba e ka ngolwa qaqwa e sa ngolwe le soto jwalo ka ha re tseba gore mokorotlo ke ntho ya ba soto yes qaqwa hona ke ba soto ga tseba ba mamedi jwale batho ba bang ba nka isina taba ba re mohlomo ba ukwisisa gore ke ba sotho ba qwaqo vele ba tmae ba engwe le qwaqo ha ke tsebe Mamelo PCFM ke batla ke re qoqe nna lo wena ke re shebe hore na maikutlo a hao ke a feng
katabe ya katibe ngotsong kwaqwa ba sotho ba re mm yentse debate mo mero piece fa maranra mafelona beke taba yeno batho ba nna ba ikutlwa fa pa fapaneng ka yona ka interesting ore na mohlomo re sa ba di ntoka tsela mo futa ofeng maikutlo ho ke I think ena mabere piece FM re ke re qoqe fela o kon romela mo laetsa ho 62200956 o ke won letsetse ho 2121 9956 le plus 2665956 na hona le taba ha ba sofete ba sothe ba dula nqoqwa ho ka tiba boko go tlo ba ngotse qoqwa ba sangwala le sothu e sangwala le sothu na hona le phoso bo mabere piece FM maikutlo ho ke a feng ra bo tshele tse ke qoqalela a ga ina ke bone phoso a re ka nete o botsa fela ga e ke le basotho re rata o kwatela nthongwe lengwe lengwe lengwe lengwe mohlomo ngona le mabaka ka moga yo ka moga gore ba etse jwalo bona ba utlwisisa gore ke mphoetswang ho rona e se taba gore e tshwanela gore engwe le sotho ke mphoetswang ho rona jalo jwalo ke maikutlo a batho ba bangata ba berwa PCFM ke batla ho utlwa a hao gore na mohlomo ngwana ona hana jwang ka yona 62200956 kelelo hape go kwane ho 912 street mabere PCFM ka nkane ho hora ya le shebelo motsolo mongwe ho na le potso ya letsatsi me potso ngena ya letsatsi mabere PCFM mo hloka le bits o rumela molaetsa ya ho 62200956 o rumela molaetsa mabere PCFM a ka kope thuso ho mo mamedi wa 912 street ho re na mohlomong ena o lakatsa ho thuswa ka eng e dula le mo hloka le bits repata identity ya hao o romela molaetsa ho 62200956 go tla fela gore na ebe wena mohlomong tsatsi le na hemba medi o lakatsa ho thuswa ka eng tsena ka ofela dietsa hala ka nqane ho hora ya leshimelo motsolo mong e robedi fela metsotso pele ho hora ya leshome PCFM 92.8 ya jalo 104.3 MHz rasa ka botlolo ha ra le ka kwano ka Avanele Soto Hotel and Casino Monique Tyler is it love e supile fela metsotso pele ho hora ya leshome

Ana mogawa wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang. Na mogawa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa secha. PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti. O ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaha. Mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naha ka bophara. Beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your pulse,

هي في لو وهنسى ان شاء الله يا رب وجوا لي لسهونولو كما ميسي كده كمان كخوتين ايش na o bona ka ga tlhwatlhwa e sentse e ferekanya batho go na le batho ba sa tsweng ba phelang ka go South Africa ka mona le ba phelang ka ntle naheng tse dingwe ba tsebang tlhwatlhwa but ba sa tsebe gona tlhwatlhwa entle ke Lesotho kapa tlhwatlhwa e wela ka kwalo bone ka jale sentse e ferekantse batho nna ke nagana ga o ngola mokorotlo o ngola sebaka seo o ferekanya le setšhaba o feta bone se sa tsebeng gantle ka tlhwatlhwa le Lesotho hobane ke nana ba Afrikanya hobane le mokorotlo o tsebagala ka gore ke kwa Lesotho ko gotlhe matšhabeng ga re o bona o kentse mokorotlo go tlo tseba eno wena kwa Moshweshwe wa bone so nagana jale motho a santse a ferekana sešwa ka tlhwatlhwa then a ba bona mokorotlo a tsebe gore mokorotlo o bolela gore motho eno kwa Moshweshwe jale ga o se ngotse kwakwa o moferekanya go feta jale obane o tlonka kwakwa e ntse wela ka Lesotho bana ke o tla ba bona ka mokorotlo o tla ba bona ka mokorotlo motho a jalo so a nke kwakwa e ntse wela Lesotho ke nana ebia ga e ngwetse lebitso la gago e bete go feta ga e ngwetse sebaka gobane mokorotlo ona ka bona go tseba ka ona go le matšhabeng gore motho enwa o tlaelese.

0: ka ipetsana o na le mothakareng kharato rato. Everybody want to be in love, Kelvin Fellow. Ka ipetsa ba mero PCFM na o teng mothaka tshonjana reng. I just don't want to fall in love with anybody. Talente no rato mane o ka gatwa ke lelapa o ka gatwa ke mang ka pamang metswalle. I mean, we love, right? Rata lerato. Mabelo PCFM re bapetse triple play e leshemele metsemedi fela ka mora hore pele hore ya leshemele matselo mong mokgatlhelo ke opope 812 street. Mabedi peleng ena mane re la ga o qalla kapa go bapeletse pina ya Neo part of the list. Rabela Rahula Jelo Donald Tiano. Ke mong wa batho ba rata lerato ne Donald. E tse fela nya sfela o ka bavela mino ha wa mamedisa ka hloko mamelo PCFM ha ngata o fetanyane o bua ka legato Donald like ele shema la motselo mo fela metsotse o pele ho hora ya le shemela motselo mo mamedi ha ga fika hore nyane ya le shemela motselo mo o tlobalwa jalo di hlosa di tabatsa hora ya le shemela motselo mo ka nkano hora ya le shemela motselo mo o tlo fumana jalo for play at 11 ka mora mono re kena potseng ya letsatsi mamedi ke buleletse mona hore ho potse ya letsatsi ho ba le mohloka lebitso yena romela molaetsa 62009956 ho rena yena mohlomongo gathatswa ke eng kapo ei tsangwa ke mo mamedi ngongoreiswa ke eng o lakatsang hore mamedi wa 912 street a o thuse ka yona o nke ka golo kwano tse ba o thuse ya ke re romela molaetsa aga le pata le bitsela ha ka nete o hlaola mohloka le bitso 62009956 ke le ka botsa a potso mamedi ipisa na mane ke batla maikutlo ha o le mo mamedi ya tabena ya mokogotlo ka mane ka province ya Free State ka mane ka Qwaqwa melong horeba a hi ba Qwaqwa mamelo PCFM tsala ise ka ofela batlelo ha jalo ba ile ba amohela ba bang ba ba etapele mabera peace fa ba ne ba eteletse mahantena ya ho remela ta jalo etsena henya Africa borwa me ba ile ba maamohela ba mofa mokorotlo mokorotlo na mamedi utlale wa nongwe tse kokwaqwa jalo ka nete ba setho ba thabela taba yo mabera peace fa mo jalo ke batla utla maikutlo ha o gena na gona le taba a se tsaba sa qoqo mamedi sentse mokorotlo jalo se fitle sa ho ngwala kwaqwa ka ba ga ke phoso e kgolo ba tla utlwa maikutlo ha mamelo ya PCFM hore na wena ke a thing re ke re qoqe ho 62009956 good morning elisha mafela pele ho hora ya leshemelo motse o le mong ya man. Oh nolo e loge le bitsela ha o le hlohonolo e loge ya hona nwa two street go ano le bolela le felletse go ke le hlohonolo ya nolo go mametse ka www.pcfm.co.ls ka mana ka Gauteng abuti e re kutlwa na wena go maikutlo ha o ke afeng
1: hey hello wa hantle ntse ya wa o bua le le hlohonolo ko mametse ke le ka mona ka Gauteng eish nna o bona ka ha Qwaqwa e sentse e ferekanya batho go na le batho ba sa tsweng ba phelang ka go South Africa ka mona le ba phelang ka ntle naheng tse ding ba tsebang Qwaqwa but ba sa tsebe ona Qwaqwa entle ke Lesotho kapa Qwaqwa e wela ka kwalo bona ka ha jwale sentse e ferekantse batho nna ke nagana ga o ngwala mokorotlo o ngwala sebaka seo o ferekanya le setšhaba o feta bona se sa tsebeng gantle ka Qwaqwa le Lesotho gobane ke nana ba ba ferekanya gobane mokorotlo o tsebagala ka gore ke kwa Lesotho ko gotlhe matšhabeng ga re o bona o kentse mokorotlo go tlo tseba eno ena kwa Moshweshwe wa bona so nagana jale motho a sa ntse a ferekana sešo ka Qwaqwa then a ba bona mokorotlo a tsebe gore mokorotlo o bolela gore motho eno kwa Moshweshwe jale ga o se botse Qwaqwa o mosherekanya go feta jalo bae o tlhomka Qwaqwa e ntse wela ka Lesotho bana ke o tla ba bona ka mokorotlo o tla ba bona ka mokorotlo motho a jalo so a nke Qwaqwa e ntse wela Lesotho ke nana ebia ga e ngwetse lebitso la gago e bete go feta ga e ngwetse sebaka gobane mokorotlo ona ka bona go tseba ka ona go le matšhabeng gore motho enwa o tlaelese
0: mosebetsing nolo wa utlwa phathane ale wa hloni mabelo PCFM e supile fela pele ho hora ya leshemelo mo Solomon
2: o batla dikagare tsa nku le go tse hlwekileng e bile di le fresh di a fumana ya qwading ha bese ho kenya order ka pa fumana di ntla tse feletse o ka letsetsa 577 33 440 ka 694 77 485

0: Mamela PCFM ha na kwa edisi tjena ke na kwa go re tlokena jalo ho ditaba tsa rona botso ya letsatsi mme ka jeno rena di ditaba mabelo PCFM tsa mohloka lebitso o hloka thuso ya ha o hloka dikeletso tsa ha o mamela PCFM jela ditaba tsa hedi bale tjena he mo mamedi ore dumela mabombom le mo mamedi ke ausia dilemo di mashema mabete le metse mehlano ke kamanong ka poki di kamanong le mohlankana waka dilemo tse ka bantse pedi ile go ke selemo sa bana sa bobedi sena ene o mo rata haholo re hantle tsohle di lokile ibile mohlomong ke tabatabelo ya gona ho re re nyalane ha re le ready fela ke na le bothata mme wa mohlankana waka ke motho ya utlwanang haholo batho ba utlwanang mohlankana le mme wa hae ibile o kenela ditaba ka bo ditabentsa kamano ya hae haholo ka ha ba arolelana ntho engwe le engwe ke kopa mo mamedi ankeletse na ke hampe hankare ho mohlankana waka a ka re mme wa hae a thawile hanyane ho kena kenana le ditaba tsa kamano ya rona kapa ke ntwentle hore o lokela ho motsebisa ntho tsohle le diqabang fela tsenyane America e pete happy. Dumela mabombom le mo mamedi. Ke ausi ya dilemo di mashema mabedi le metse ya mehlano le 25 years. Ke di kamanong tsa dilemo tse ka bantse pedi ka ofela le mohlankana waka yeo ke mo ratang haholo. Re hantle tsohle di lokile. Ibile mohlomong ke tabatabelo ya rona hore re nyalane ha re le ready. Fela ke na le bothata. Mme wa mohlankana waka ke motho ya utlwanang haholo le mme wa hae ebile o kenela ditabentsa kamano ya hae haholo ka ha a golelana ntho engwe le engwe le mme wa hae jwale ke kopa mamedi ankeletse na ke hampe ha nkare ho mohlankana waka a ka re mme wa hae a thawele hanyane ho kenakenana ditabatsa kamano ya rona kapa mohlomong ke ntho yentle hore o lokela ho motsebisa dintho tsohle le diqabantsenyane fela mamedi a ke re moeletse 2121996 le plus 2665 9956 sho 6200 9956 PC
1: Dumelang
2: o tla go ame
0: ha bona tsena fela jwa ntate
2: ke ndale theko ba tla mmo
0: ndale theko
2: Hey, ma bombom, tabatara ka pedi buima. Ngwaneso ke a utlwa o rata abuti. Ka kgetholoha wena ma bombom. Mme wa mohlankana o santsa a itahletse ka Setswana go kenakenana le ditaba tsa bona. Mme ausi a ke ba phela le abuti ha fela abuti a sa utlwisise gore o sona le motho e bang o tla ikgethela yena kapa o ikgethetse yena ga ntse mabongbong batho ba itukisetsang go tla nyalana o tlamehang go kena dikelelong tsa bona kogre e mong le mongwe o tlameha a tele batswadi ba gae
0: aaeorena
2: modimo mo kgethetseng tsona obane lenyalo ke piso ga o tswe fela osoo o nyala motho ontse mmona tsa masegapeng mo mme ga ba ka ba nyalana ditabang tse di lete ga ona ntho o tla loka baketele ba phela ka kgotso go gang obane ntho efe kapa efe e ba tlamengwe itse tsa qeto e le bobedi bono a buti tlhojo tsa mme wa gae mme mme wa gae ga a sa rate ke ba etsang
0: o diqeto di tlatla go mme wa gae
2: diqeto di tlatla go mme wa gae gobane e tlhoga ga ose gane ke rata gore ge ke re etse kena re etse kena re lokise bone bo itseng bo itseng ga botutlare ee fela ka nkano lo o jwetsa mme wa gae
0: Jalo mwele tsa hore ihle a jetse mohlankana hore a jetse mme wa church.
2: Mme le le nyalo la la mofuta o a ska tsena ka ga lona go bana ha hona ntse e ka pa ise tsaloka.
0: Wow.
2: Le lana.
0: Bab take away.
2: Awe ma.
0: Tanki tanki.
2: Ka ya o mo fumara se ba ga tsela le ho mamela ho nne motho o nna o le mapate.
0: Mudimu file se bakasena
2: le motsudunyana o
0: na. Thank you babe Chakotla.
2: Thank you.
0: Thank you. 2121-9956 le plus 2665-9956 a ke re utlwa mamelo ya PCFM re ke re mothuse. PCFM hello.
1: Hello mabomba.
0: Hello dumelang dumelang.
1: Hey, I'm
0: I'm going to go to the house.
1: I'm going to go to the house.
0: Thank you. Virtual DJ 6200956 6200956 6211 9956 le plus 2665 9956 ha re ke re shebena o reng ka nqena a re ke bone good morning ah bela tse se ke le menga ta ke kang se ke tse mona se bile ke o qala hare re ke ke re okay Mamedi, malaitse wa pele ka mona ka WhatsApp ka 0620-9956 o re fela. Hi, Mabumza. Ha khalemele abuti e sa le nako. Abuti a tlohelle ho iketsa mama's boy tjena. Abuti o tlodula anka diqeto ho mami. Le ha se le ha ba se banyalane. Ha tlohelle abuti ha fela a sa utli a re because o lo sotle ha lenyalong. Watseba ibile mmamedi ke rata mona mo sontso o le ka pele ka mane o sontso o le ka pele pele hore lenyalong ho lo etsala ngobane o hlalositse lengolo lena la hae mmamedi ka pamola tsengwana wa hae o hlalositse hore tabetabelo ya bona ke hore ba nyalane. 62009956 hello lebo watseba ha ho hlokahale hore abuti a jwetse mme wa hae ntho engwe le engwe a e etsa halang dikamanong tsa bona. Ha ka nyalana le abuti a re ruri ke a utisetsa lenyalo leo ha lena ho loka le tlo ba busula ha fela abuti a sa gautse ho ba mama's boy ho ba o tlo nkelwa diqeto ke mme wa abuti almost everything e tlo tsebahala lenyalong leno ke masenate ha bia lebo 2121 9956 0+26655 9956 62 00 9956 a ke metso so e ma shoma ba di pele ho hora ya le shume le metso e Sanel musician, it's a majwana, it's a majwana. Yeah. Kutla it's a magamukhoekisa yutu nkateng. Onale azana. Uhuru.

0: Mamelo PCFM ke metsotso e le shumela metse mene fela ga re lebile mane ho renge ya ya le shumela metse mmedi ha re tlophetela jalo ka melaitsa ha o mamelo PCFM re shebe melaitsa ha o kwano ke re eletsa jalo mo hloka le bitse mamelo PCFM ho seng hona ke a usi a di le mo di mashema mabedi le metse me hlano o ne ke ne di kamano ntsa le gato le mohlankana wa hae bana di le motse pedi mo wa medi me wa tshore re a ratana haholo e bile tabetabelo ya rona ke hore re nyalane ha re le ready fela jolo mohlankana wa hae ke motho a utlwanang haholo le mme wa hae bile ba arulelana ba arulelana ntho engwe le engwe le engwe mo mamelo PCFM jwale o kopakeletse ho yena o le mo mamedi hore na na mohlomong ke phoso ha ka re ho mohlankana wa hae ya bolelle mme wa hae hore aka thotho le hanyane fela ho kena kena na le ditabatse ka podi kamano tsa bona mamelo PCFM ka pa ho ntse ho ne paetse ho re mme wa haya ka tseba tsohletse ho ba dietsang di dikamano tse nyane fela bo mamedi 0121-9956+2665-9956-6200-956. Good morning, Mabombom. The only third person in a relationship of any sort is God. Is mbatswadi ka ba di chobi sohle so ba sererang ha se tloloka ha fela mme antse a le teng ho fedile le pele ho qalwa ke mmari itumetse ka mane ka gobetswana. A mong happy melaitsa re jolo jole bo ke kotsi e tshabehang that's a red flag I advise her to run as fast as she can there is nothing they will do ha fela eba it's not approved by mom-in-law kapo mother-in-law are o tsebe this boyfriend o lo mojetsa hore o lo jetsa mogele kapo o lo mojetsa hore mogele o itse ha battle relationship eno ya bona mme eno ke yena a tlogetha go tloha ka khala tsa lenyalo a re jo run girlfriend run rena tlogetha go re nge long hape ga jetsa mohlankana hore a tlohelle ho jetsa mme wa hae ditaba tsa bona ke nna lebo hello b o me happy molaetsa ke ona mamelo PCFM
1: mabombo a tswa nna ka go mohlaka le bitso wa bona a boetse motho wa hae hore a boetse mme wa hae hore a ka phosa hanyane cause the more a leng jalo a kwa tlo rena kwa tabaneng le motho wa hae ebe boyfriend ya ntse bolela ha ka bo kamole o tse bona motho mka ka pele wa to mohloe ene ha ho a ke re motho wa yena o tla motshwarela ha ya ka mane ne o kwa mmotla na fa etsa jeng ska etsa jeng la sa wa nyane be go tla kena ke bona ka mmotla kena ka gala pala bona e tla ga buti ha go a re nena na ga ka ntho itse a ga ya re ka nye itse nye no na ke rate kore ke nana a buti tla mai bitsa fela go sala moholo o ga se tsentsa o nyala o se bala motho a ya fraleng a frale ba tswadi ba hae ka bole le bebele ha e tshwa bom bom ke costa bye
0: costizo mone mabumza abuti ha tlohele ho jetsa mme wa hae ditaba tsa hae a be le buikarabello ke metebello
2: lo mabumza
0: ei a go re ke re fela kan ke ke tsa bae kwala PC
3: hello bagania
0: why
3: le na tsana ka ba ntse no to tsela le
0: yo you don't like peace
3: no ko ka nempa bela ke ne ke tsadi ke mantse la what
0: mantse feng o ntse ba hantle
3: Ah, wo mme, ka lo ntse ana tsala mo itse.
0: Utlwang. Jela ho hlaba ga bagadi.
3: Ya, ke ke tsala ke tsala ka lo koe ke ra mpe ke ma bagadi ka le tsena ka nako.
0: Che?
3: Hello bomba.
0: Hello.
3: Ho ntse ke tsho manta.
0: Ah, ke manta ba le tsama felo nga beke ya buti.
3: A di mo nati ka tshe.
0: Ha mo nati jwa mfela wena?
3: Eh, tsana a no ke la ka ba phopha ka nete ke matlaba le mme le ho bolo mme
0: ya ke a tseba ya di vibration di phahame
3: di phahame mme ho ho ke mo le ile ona le mme ke mo le ke no wa ke ka tlo ke
0: ya cho
3: make ke ne mitumwa zoom wa one ke le go bua ka ditaba tsa bo in general. So now but ba ne ba participate mo tsa tlambo London
0: yeah
3: America in terms of Africa
0: different accent
3: exactly
0: yeah.
3: So now ha ke ntse ke botsa dipotso ba o check ina ha ke hane ke shy mark ina logo ebe ke ntse ke botsa potso mo so ha ke le ka ka khone ke botsa potso bona le motho mo ga le letsetsa
0: yeah
3: wa bona so ke ba ka ba confuse ka ba thekela tlela ke la sheha ma ka ba ka ba ntse ke frequency ka itse ka itse ba khone ba ne ke focus a go tsenya ne ke go
0: yeah
3: ya ba ho ba popa ba mna ti ba tsinga ga tshenta tira go hla ke
0: hala
3: ba ya ke ha se topic ya yeng o ke tla ke tla bui le ka yona ka la bone
0: ha mona ti jwang fela
3: yes sir mm ata ke na na ho se o a sente ka re le di class ke re go bang di set to tsa ho le tse ka ta ka bo ka ma ti
0: mm
3: ba ndile tsa di le tsa ka batla
0: mm
3: it's cool so yall ha ka re tsa go fela ke tlo ke tsa di differences ba ba ha ke wa tsala na ba tsala go ba tsala ba nyalane ba se bana so ha se kala le se tsaki to kai ya kala tsa le go nna ga se ranga e di e tlhang ka thoko di tholbele taba tsa gona ga le badi because jale ha tsala tsa mo ke mo tsiane bona le go re tla khutela ka le baka la motho na ga tsala ke le motho wa tsala di tiko ke le go nna khutela e le go tla go ba le di difference tse di teng di tsela pele tsa ha nna ke go tla le tsala fela ha mo le tsenta ba tsa gona because ke ja ma dilo mo solution ke ba di a tsisa
0: mm
3: e seng go okay go tsena so ba dia ke a tsetela tsetela
0: ka le botla
3: ya le wa o kwesi consolidation
0: of course ma khosi
3: ke go tlatsa ka matla lo yena ka nnete
0: ya ma ba ne ba jile ke bona ba jile mkotlisa go ne re moratang ha holo mane ya
3: ba ba thetsa any congratulations make a bit ke ba tsho ba buza tlhile ka phosa ke ba tsho go na le tsine tsa tseng ha e tsa tsang re lwantseng
0: bye bye
3: ke iketsa kwapo
0: bye bye kwapo
3: tata
0: Baza tsohle bye bye.
3: Tao.
0: All right, mami di arenge voice note.
1: A nna ke le tsa go hloka le bitso ra ka hlokomeng sa motho wa ho. A fukotse, he di seng a fukotse. A stopa ke nya mme wa bona ditabeng tsa hae. Tsa ka mana ya bona. Re mabumbum. Ke ke a tla ke re lo. Mabumbum. Tata ke la tswa be di how so fisha hona le motho mo wa ga ha sa bo bebe a ga ha ha na ma tla go tlhometsa ba ha ho ntse go hopola go bomme ba ha go ba na lo ba jela si ba no sa ba ne ka go ntle please ya ha so ntse tla tla ngwa ona a u ka ntse mo le mo kae kana kwa no tla be go tla yi kwa ka mo sa ya ha
0: mm
1: ba no ona le nya le ka phethala tata sa u kule thong tsa mo sa ya ha a ha re tsena go reka o thopo re dumelane hantle mo e me wa hena o to movetsa ga qala ka le thepe ba teng se ke ha o kwena ntsa bona go hloka o thopo pele ba ka qaba ha mo je tsa bona na wa emisa empa ha ka bona sa emisi na ka nnete ke mo khothaletsa gore lenyalo ha se ha le sa tsana le morolo ke bitla mo ba bophelo bohle o ka go ka o rata motho e bong ke ile nakwana e eno ha sa ntse le bona na le khutle ha o so phela le yena full time e bona le khutle tse tsholo ha o tlo ba easy ho hang ha a se ka ba lo kena ka sa go fela ke a morata fela di ntse na tsantsa di etsa teng a sa khutle botso e lo re a mo se chance a bona ona ka ta mo jetsa wa emisa tsa bontsa tsola pe mme ha e bontsa tsola pe a o si ha e cancel a hla le tloele tla tla na fumane motho a shapo for yena ba ne mo ruteng ho ha tsane la ka ba halulu last a go me shina ke kwa sa ke ne la too much ke ne to batswa le ba gona ka nna ga ba kenya mo nana mana mo go hloka mo ile tsi ba bona e seng go ntlongwe le ngolo ngolo go we reporta wes mo tshwanta di ya e ka nne a mo tla ska iketsa mama's boy tshena ho
0: Mamelo PCFM ma emene fela metsotso ga re lebile mane horeng ya le shimela metse mmedi ke bala maletsa go qetela re tseba ho ikwala mabumza taba ena e buima haholo empa a u si ha le ke ho bua le motho wa hae mohlomong ha phetoho e sa bona hale ka nnete a balehe ka relationship yeo ke TB ka original frequency. Hello TB, mamelo PCFM habile manati hle kana ke la ho ema hona mola ha ke tswa kwano hore ngena le shemela metse medi ke tla o sia letla di makutle ke Mr Tia hore ngena ya le shemela metse medi ha man hore ngya pele ka lenano la midday life hore ngya pele ya hore ngya braro tla ba ding the funk master jazzy number 45 ke funky l mamelo PCFM o tlo ba lwana ya man hore ngya braro ka the fuse hore ngena braro ya hore ngya botshelela o tla kopana le DJ Boots ka the mention afternoon drive hore ngya botshelela o kopana le mifadi papadi PCFM Sports Mike Checker Kit mamelo PCFM ebe hore nyane ya ya bosipo ya hore ya hore nya borobong kana no la ditaba na no la sehlohlolong o kopana le lekanyane tshara monate man opela a se re vintage se ke re kanyi tlo tsara monate ba re ya re ya le shebele ya hore nya borobong o kopana le lie lie back to your roots ya man hore ya le shebele metso medi mamari re sebeditse hle ho tlwa man hore nya borobong wa fitla kwa hore ya le shebele metso medi ka 912 street re kopana hape o sanena kwa ngetswanang Tuesday Tuesday le bitsela ka ke le bo hanti kwa also known as my bom bom mamari ke usiya ka pineno Vosinova, no Matemba. Good day. Bye-bye.

0: a ke le boe kgaitsedi ya ka re ile mogabodi ka nete ntshwarele mamedi wa PCFM mabumbung a bile le wena o tlhomane goreng ya borobong fitlhela goreng ena ya lesome le metso e mmedi ya o dumedisang ke ena Tladi Makutle mme re kena jalo lenaneng la ditaba la Meet Day Life mme o se ka ba fetwa he ka jeno go tshwaretsetse ngata gagolo re tla qala pele ka go mathela ka mane ka Africa Borwa mmamedi wa PCFM mo jwale dinaga tsena tse pedi e leng Lesotho le Africa Borwa di nang le phuthego e tla phethelwa ka laboraro bekeng ena gopola mmamedi wa PCFM gore sheba ka mane ka go marangrang a rona he kapa ka mane ka leqepheng la rona la PCFM Lesotho mme o tlo gopolege gore ka jeno re na le moeti yena ke monggadi Leboya Gwaele metsetsonyane mashome a mararo ka moragora ya lesome le metso mmedi lenaanong lena la Meet Day Life ka jeno ke la supa momamedi kgwedi ke yona ya lwetse selemo ke sona sa 2020 mashome a mabedi a metso e tsheletseng ke boele ke leboe jalo mabombong tle ya bileng le wena o tlo goreng e naborobong o fitlhela mona goreng ena ya lesome le metso e mmedi ke yena Lebogang Tikwe ka 912 Street mofuta mone he o tla gopola gore Tikwe o ile anka dithapo tseno go tlala fo Mtutsi ka lenano la thagamiso goreng yane ya borobong mme re mmogo mmamedi lenano ke lona la Meet Day Life o PCFM mme re tlotla re tsamaya jalo le wena go ya mane goreng yane ya bokae go ya mane goreng yane ya pele ke ona mo re tlabeng re arogana gona teng wena mmamedi wa PCFM re ya go le tsena he re tle re ke ne ke lebeletse gore motlhomong he re tla buisana jalo le monggadi Gwaele ka kotlolo kwano empa he re tla kena jalo ka mohala le ena kwano ka mabaka a kekeng a qojwa lalo jalo momamedi go tlane o mamele ditaba tsena gantle o re shebile ebile o re mametse jalo maqhubung a rona a 95.6 ka mane ka maseru le mathiko a yona mmamedi o kena ka mane ka tiatianeng o kena ka mane ka Lady Brent o re fumana jalo ka 95.6 mafiteng kuting 104.3 kacha 104.1 ke ona mo ka fumanang jalo PCFM o le gona teng ka mane ka thabatseka 102.9 mogotlong 101.1 ke gona mo o tla fumana PCFM o le gona teng mme sentse ke re he ka mono ka go marangrang a rona he o tlo o tsitse le ka teng re teng he ka mono ka www.pcfm.co.ls o tla fumana gona ka teng mamedi o utlwa gore na e be he re ntse go tshwaretse difeng gona teng re ya o le tsena mamedi wa PCFM re tle re bontshe he gore jalo ka ke ile ka supa kwano go na le ditaba tse ngata gagolo tse tlhileng di ntseng di etsagala ke tle ke bontshe gore jalo ka ga ke ile ka supa gore re tlo tla re mathela ka mone ka Afrika Borwa he o tla tlhokomela gore go na le phuthego dipakeng tsa dinaga tsena tsa tsepedi Lesotho le Afrika Borwa mme Lesotho le Afrika Borwa he di tshwere mmoka wa tlhatlhobo ya bogareng ba nako ya seboka sa bobedi sa komišene ya dinaga tsena tse pedi Afrika Borwa Lesotho go kala ka jeno go ya ka laboraro bekeng yona ena mo ka ona o tshwaretse mane OR Tambo Pretoria Afrika Borwa mme lefapha la ditaba la tsa matšhabeng le dikamano tsa ka ntle la Afrika Borwa le tlhalosa gore tlhatlhobo ena e fana ka monyetla wa go lekola tswelepele mabapi le tshebetso ya boitlamo ba dinaga tsena le go maatlafatsa tshebedisano dipakeng tsa tsona dibakeng tseo di nang le dithaselo tsona gape e tiisa dikamano tsa galegale dipakeng tsa Afrika Borwa le Lesotho mme kopano e tla qala kapa e se qadile jalo goreng yane ya borobedi mme e tla phethelwa jalo goreng yane ya botlhano momamedi ba tla ba ntse ba tswela pele jalo dinaga tsena go buisana mo e bang dithaselo di teng dipakeng tsa dinaga tsena o tla gopola gore e nngwe ya dithaselo tse golo morago tsena ke ditaba tsona tsena tse amanang jalo le go tshela gwa Basotho ba sebedisa ditokomane ena ya go eta e leng ga ka nnete e seng ya go eta ga kalokalo e leng tokomane ya boitsebiso eling ID mo mamedi wa PCFM ha o hopola hore ke tseding tsa ditaba tseo Lesotho lentseng le qoqa le Afrika Borwa ka tsona hore na ebe ho ka nolofatswa jwang hore jwale ho be le motsamaho o bobebe dipakeng tsa dinaha tsena tse pedi e nngwe e ileng ya hlahella he mamedi wa PCFM o tla hopola ke yane e amang jwalo ditaba tsa motshophoro tla hopola lona lekala lena la tsa lehae a ka netela tsa matshabeng mamedi wa PCFM la Lesotho le ile la hlaka tsona ditaba tsena lekala lena la tsa matshabeng le dikamano tsa kantle le ile la hlala toba kapa la bua ka yana taba ena ka letona dimphota o kitseng tsa ditaba tseo di leng tsa hlaella momamedi pejana mohlomong he re ka lebella gore ebe ke ditaba tse ntseng di qoqwa ka mono re tla utlwa gore na ebe di tla qetella o kae o tla opola momamedi wa PCFM tse ding tsa ditaba tseo re ne re lakatsa gore di hle di otlollwe ke tsona tsena empa le ha o le jwalo diofisi tse amehang kwano Lesotho di utlwahala he mohlomong di soka di fumana dintlha kaofela mabapi le ditaba tsena mme e tla re gantse le phama re tla utlwa gore na ba re go e tsalang ka ditaba tsena mme mohlomong ba tla ditoloka le go feta mona mo re ntseng re fana ka tsona wena momamedi wa PCFM re tla dula re le malalaotswe go utlwa gore na ebe seo ba ka re fang sona tso haholo malebana le tsona ditaba tsena ke sefeng le rona re tla leka ka gotlhe gore ge o latele tsona o utlwe gore na tsentseng di etsagala ke difeng ka mono tsomametse PCFM ke metsetso e robedi fela re furaletse gora ena ya leshome le metso mmedi go feta mona tse ding tse e leng tsa hlaelela he momamedi wa PCFM ke tse mabapi le go kwetelwa le go gagathwa gwa e mong wa baphatlalatsi ba naga ena ya Lesotho e leng yena monghadi kananelo bolwetse. Monghadi kananelo bolwetse ke e mongwe wa batlhophisi ba lesedinyane la The News Day. Mme re tla ke go utlwe ditaba tsena gobane go bile le mmoka wa baphatlalatsi ba ditaba ka jeno moo jwale letona le neng le tlhile le etetse gona setsi sena sa bophatlalatsi go ya utlwa gore na tse e leng tsa e tsala ke difeng le gore na motlhomong letona lena la bophatlalatsi le reng ka tsona ditaba tseno momamedi e leng yena mofumagadi Nthati Morosi ke tse ding tsa ditaba tseo ge tlatla ge di utlwage momamedi wa PCFM gore na ebe ditaba tsena di tsamaile jwang mme ke tseo ke lakatsang gore ke tlotla ko fa tsona momamedi wa PCFM go sa le jalo re hatele pele ge tle re bontshe gore ditabeng tse ding tsentseng di tlhalela he modulasetulo wa badulasetulo ba dikomiti tsa paramente monghadi Mokgothu Magalanyane o kgothaletsa bookamedi ba sepetlele sa segopotso sa mofumadi Mmamohato go etsa diphuputso tse tibileng go fumana sesosa sa go timela gwa bana ba kabang 365 ba tlalegilweng ba timetse sepetleleng sena dipakeng tsa Pherekgong le Tshitwe ngwagola. Pelaelo ke gore ba timetse ka lebaka la go tlhoka botsebi bo lekaneng le go se tsotelele gwa dingaka le baoki lefapheng la bana. Le go ja tlhaloso e bile gore bana ba bang ba fitlha sepetlele ba se ba le maemong a tlhobaetsang gagolo go se go sena se ka e tswang e mong wa mahlatsipa a latlhetsweng ke lesea e leng yena mofumadi Mamotebang Makutwane o phetetse komiti ya paramente e disitseng ditšhelete tsa setšhaba PAC se mo etsageletseng ga tla latlhelwa ke lesea mme momamedi ke taba tseno tla tlo di utlwe le tsona mananong a rona a latelang gore na e be go ntse e tsala jwang ga golo ge shebile ditaba tsena tse amanang le polokego ya bana kapa go qoba segatlha seo bana ba tlhokagalang dipetlele ka sona momamedi ke tse ding tsa ditaba tse e tlhileng di shejilweng morago tsena mme o bonala ba Lesotho e tlhile le latlhelwa gagolo nakong eo basadi ba ileng go pepa go bonala bothata bo ba teng momamedi wa PCFM go ditaba tse ding he tseo kileng ka ditlhalosa pejana ga re sheba he mokgatlho wa bophatlhalatsi tlhwatlhweng ya Aforika Lesotho e leng MISA Lesotho mmogo le mekgatlho e meng e kenyeletsang section 2 le e meng e ntshitse polelo ka tatelelano mo e galemang ka maatla le go nyatsa go ketelwa ga ka setlhogo go botswa dipotso le go hlokofatswa ha mohlophisi wa ditaba wa Newsday Media ibile le mosireletsi wa ditukelo tsa mantla tsa botho le modula stulo wa mehleng wa Misa Lesotho monghadi kananelo bolwetse ka moqebelo wa lahlano ile mbeking ena e fitileng. Mekgatlo e reketswe ena ha setlolo ya molao fela ebile ke ketso ya bogogune bo hlophisitsweng, tlhaselo e rerilweng kgahlanong le tokoloho ya boraditaba le boitiko bo tibileng ba ho qobella metjha ya phatlalatso Lesotho ho itlhatlhoba. Ba re ho kwetela kapa ho kwetela moqolotsi wa ditaba hae ho mo hlokofatsa le ho mo lahla sebakeng se hole sa Thaba Bosiu ke ho se hlonephe seriti sa motho, mme ke ketso e kotsi e bontshang tlolo ya molao e hatikelang puso ya setšhaba ka setšhaba e leng motheho wa naga ena. Go sa le jalo ba boetse ba re e ya kae baneng, re a ba kotsa. Na go se shebele mmogo go ka etsa gore re fetohe dira e mong go e mong, karabo ke tšhe. Ba re pusong ya setšhaba ka setšhaba re tla fapana ka maikutlo, empa go fapana go ga go bolele gore ba bang e lokela e be mahlatsipa a tlhokofatso. Ba re tsela yeo ketsalo ena e madimabe e tsaetseng ka yona e supa tlhophisetso le bophethagatsi bo hlwahlwa ba batho ba nang le ditsebo tsa go fokotsa batho kapa go ba hlokofatsa, ka go ba ipiletsa go mmuso gore ditlodi tsena tsa molao di fumanwe di behwe ka pele go molao. Ka o le leng ba kopela monghadi bolwetse pholo e potlakileng, mme ba re ba ema le ena go lwanela Basotho. Ke bana ba Misa Lesotho momamedi ke polelo yeo ba intshitseng mabapi le tsona ditaba tsena. Ntshomametse PCFM e re gao le tsena fela ke tle ke mathele mokgatlhelong o mongwe wa ditaba tsa rona mo jwa le ge tla re utlwa gorena e be polelo e ya letona mabapi le ditaba tsena ebile feng letona la bophatlhalatsi mo a neng a tlhile a buisana le bophatlhalatsi ba Lesotho ka jeno. Ntshomametse PCFM e re gao le tsena fela ge tle re bone gorena re potepotela ka kae ka mona fela e le gore ge tlotla re o lokisetsa tsona ditaba tsena o tlo utlwe gorena di tsamaile ka tsela efeng. E re ao le jalo metsotsong ena leshome le metso mene re tle re potele ka nqena ge tlotla re o fa polelo ena ya letona.
1: Empa jale ntate, immediately ka mora gore ho thewe puso ka nnete re bone ho sena phapang e kgolo a ka lokela ho phokotswa. Ke nnete ba e bare ba fokotse matona a mararo. Ah ntate, re tla hopola gore pusong ya 4x4 o ra ba le ntho mona e ile ya makatsa Basotho ka kakaretso ya ntho e bitswang bo motlatsi ka motlatsi wa letona. Ena ya cabinet size ntate ke itse tumellano ena ya coalition temana ya bohlano ya yona e hlile ya topa gore lekgotla la matona le bonagala le leruo haholo, mme le lokela gore le fokotswe haholo e le gore tseo tse e jakang lekgotla le matona di tle di lebiswa gore di lo tshehetsa Basotho bana ba hlokang, Basotho bana ba phela nakong tse thata, Basotho bana ba o fumanang gore ha ona tsietso tabeng tsa temo, ha ona tsietso tabeng tsa maphelo a letsatsi letsatsi ka malapeng, ha holo nakong eleo leqeme la mesebetsi le le lekanakana jale ebile go ya haholoholo ke taba tsena tsa COVID leng kaofela. Ke tla ke supia ntate gore kgotla leso la DPL mona ha le bua ka taba ya the cabinet size e tlile le e tsitsitse haholo kapa le hlakile haholo. Ha o ka sheba temana leshome le metso mmedi ya molao wa motheo wa DPL, taba ena ya cabinet size gona re ekentse ka go molao wa motheo kapa re entse constitutionalize e le gore e tle be boitlamo bo rereng re itlama ka bona gore re tla bophetha. Mme temana ena leshome le metso mmedi ya molao wa motheo wa DPL ntate e re o sebetsa ka thata go fitlhela boimolola dikgapa tsa Basotho ka go fokotsa lenane la matona le batlatsi botlho wa bongata bona bo isang mo mashome a mane isa go bonyane leshome le metso tsheletseng go kenyetswa tona gore motlatsi le gae. Ke temana e tlhang ka morao ka go molao wa motheo wa DPL e le go taba ena cabinet size yeo ABC le DC e ne bua ka yona e fitlha ya leqi hantle ka go molao wa rona wa motheo wa DPL.
0: Amerika metso le shumele metso me hlano fela re furaletse hora ena ya le shumele metso medi re hatela pele ke mane mo ke itseng fela ge tlatla re o fa jwalo polelo ka kotloloho tlo tlo gore na e behe le tona le reng ka ditaba tsena, empa pele re ka ya kae kapa kae e re re tle re mathele ka monaka wa ramathola ge tle go tlo go na e be ba re tshwaretse difeng ka jeno. Mamedi re re tle re fele re tse jwalo ge mathele ka monaka go bo ramathola. Mamedi ha re ntse re itukisetsa gore fela ge tle re mathele ka monaka mokeng ono kapa mona mo letona le neng le tlile le ile go buisana jalo le baphatlhalatsi le bile le etetse koranta eo.
2: Maseru itukise UFO Furniture Outlet e bula le bankele la yona le letsha Maseru Mall Shop 103 haufi le game kala nngwe Lwetse 2026 re na le di special le benyaolo e o sabatleng e o fete e ba le rona mme o ipolokele tšhelete ka ditheko tse nyehlileng tse kang Sahara 6 piece lounge suit ka 38,999 maluti o boloka 14,500 maluti Kapa Denmark 6 piece dining suit ka 21,999 maluti o boloka 13,000 maluti ha hali 4 piece bedroom suit ele 23,999 maluti o boloka 10,000 maluti potlaka tipa ya pulo ya lebenkele e lekanyeditsweng ka ditheko tse tlase e saleteng Ditheko tsa pulo di fella ka la 13 Lwetse 2026 ha fela tipa e theotsweng e ntse e fumaneha o se fetwe re tla o bona moo UFO furniture outlets exclusive fresh styles at great prices
0: ke metse tsole shumele metse supile mmamedi wa PCFM re faraletse hora ina ya bokae re faraletse hora ina ya le shume le metsu emedi re boele re rekise re ya gutla
2: fumana muriana wa serame mufitsi le selumi muriana ona o boetse o fana ka matla le ho nyolla sesole sa mmeli bakeng sa dintlhatse felletseng letsetsa dinomoro tsena 5777-3440 kapa 69477-485
0: ho fela ho le jalo mmamedi ke metsotso le shumele metso robedi re faraletse hora ena ya le shumele metso medi re ke ke go fehanyane fela he tsa ketelo ya letona mo wa neng a hlile ya buisana jalo le baphatlalatsi ba ditaba hanyane fela kwano a bile a etetse setsi sena sa bophatlalatsi mamedi re tle re utlwe gona e be heta ba tseno di fihla ho wena ka tsela eo re rileng gore di tle di fete wena hantle re ke tleketse tsena fela re hatele pele
3: it was a normal loss in ashaza ke a le ba haisana ho ntse ho buetsa ke le mona ma dilang teng ka tshe ho ke strata se batlang se le se sanje jwale di college di la di paka na pena ka ofe ba bona hona le one specific Toyota Starlet e silver which made a lot of runs so come like the high school guys ba isane ba ile ba e bona ba e bilael fela ya ba bana hana ho motho mo dikole e tleng ka ho maisana wa kwa kana ne lo ba maisana motho wa motho wa nne e a bona halanga na le ba itse ba bang ba dikolo ke following ya motho e empa hona le motho a le mong ala yena itse ha bona kwa tse ba lo re motho o ana tsa e gana ho sebetsa ka o sebetsa le one of the armed forces ke go bona ke mele ke tse ke ka tshwana ke armed forces e lo re tsere di nelle ma pele sa mo ga a dina le wena re ka bua after this tema e ke a tsho ba phata ba tsi ba ta
4: buti o re o hona le motho a bone motho a gannang a ka mo itsa ng identify
3: e o itse a ka mo itsa identify motho e but koloi ke tlo ya tike Toyota Starlet e silver gray
4: and ibi no go bone ka re ke motho wa emo wa tsa tsireletse
3: ho jalo me okay in it was a normal Saturday we ke tsitse mabaka ha pula ha qala ho fapatsa ka bo past 7 but wa ke ne ka matlung ya ba ho so ba ngwese o go thile ka ha hai a ya ka landlord ntse le thaka gona teng o ile ka mona ha tsona go tse di flops ha tsa panel lodge o tsile di flops ka ntle nya go hai a kena ka tlung a lo gala di speakers ha qeta o kena fela ke ha o ka munyako o pusheya ha phamisa mahlo bona bana ba ba di ba ikutwe tse ba tshwere di tshuwe aba a tshoa e be wa palia o ya ka kamore ha fihla ka kamore ke ma ile na tripa a wela tsatla hitara ha phamisa mahlo e bana ba se ba le tlo ba mo sepile ka dithunya ha ba ha o ka etsa la ga ka tla go bolana ba fihla ba mo ka ba mogulanya go ba ka kamoreng ha fihla ka kitchening ba mo emisa e le jole ba gare ke mona ma fihle ba mo kenya ka hare go yena e silver ya Toyota Scarlett ha ba qeta go kena ba mo kanne matsoho ka di cable tire ba mo gometsa sefahlong sore tsela ba beileng ntho e bana ba mo gometsa ka yona e ne se ile le sedinyana la gore a bona ona koloi e tsamaya e tswile le bokae koloi le le monokatlhegong.

0: ba ne ba bitsana Morena. Conversation tsa bona ba ne ba sa bitsana ka mabitso ene ntse le Morena tjena tjena Morena tjena tjena tjena. Ha ke batho etsa di-speculation.
1: Ha tsebe na ne ba bua dintho tse kang eng?
0: A ne ntse ba bua fela o comfortable ka ho tshwe ke boroko. Ya Morena se ka re re nkile motho tsatsi lena a tshwe a tlwaetseng ho robala ka nako jwale ra mo tlhorisa. Conversation tsa bona ene le conversation tsa kotsi fela ba bitsana Morena. Okay. Mono ha koloi ena e ema ba ya ka boting kore koloi ho no mametse PC jwale volume ene le tlase o utlwile fela hore nako ke kora past 9. Ha batloa ka mono ka boting ba kene ba kena ka koloing ya ba qalela mokgakgatha. So ho mokgakgatheng
1: ka morao ema ba etse motho ka boting ba kgutlela ka koloing jwale ba mokgakgathela ka koloing.
0: Ba qadile ba mokgakgathela ka koloing koloi ena e ntse e tsamaya. So ha ba qala ho mokgakgatha dipuo tse ba neng ba di bua kapa dipotso tse ba neng ba mo botsa tsona ke hore o na le mosadi hantle kurante ya hao eo patala bokae o nahana o stiring o nahana wena o matla o nahana o bohlale le o nahana o sebete ho feta batho ba bang kaofela. Ba ntse ba mo otla ha ntse ba bua dintho tsena tse ba ntseng ba di bua. So hore pakeng tsa ho tetekwa le mo koloi e fihlang e ema teng koloi e eme tsamaile ntho e ka etsang 35 to 45 minutes. Ha ba mo ntsha ka koloing ka mono o utlwile hore ho na le metsi a ntseng a phala a utlwa ho pela noka. Ba fihla ba mo tlamolla keke tsena tse ba mo tlameng ka tsona. So ya ba mo botsa hore o sebetsa ka dikhomputa wena. Aba o re aa ba mo botsa hore ba mo botsa ha tsona o nahana hore o sebetse ho feta batho ba bang kaofela. Ba mo botsa hore na e le hore kuranta ena kuranta ya lona e etsa hore o utlwe ka o ka ba matla ho feta batho ba bang kaofela. Ebe wa ba botsa hore ebe le ntshehisa eng e specific ke eng e ke entseng. Eba ha re qeta ka wena mona o tloba bonolo. Ebe moo o nka itse mo fihlile a nka ntho ka reng bandage ya fihla ya kgena ka hanong ka mona ba mo tlama hape ebe ba tswela pele hape ho mokgakgatha. Ba mokgakgathile jwalo ba ntse ba mo jwetsa hore by the time ba qetang ka ena o tla tlohela ho nahana ho iketsa steering. Ba mo otlile jwalo ho fihlela ya kgola ba kgathala kapa ho fihlela ba bona hore bohloko ba entse ntho e ba batlang ho etsa. Ba babedi ba kapa ke hlalositse ka mangwele e mong a mo hata maotong ba ntse ba mo tlamme jwalo. So e mong o na mo otla ka mokokotong e mong a mo otla a lebetlela.
1: No.

0: ka lebete la leng la teng gore a sa rate go motla le mona matineng a tlhile a motla mona mo mmele o se o tlhaile yaanong wa di-face a sa tlwetseng face fela sa mogae ba tlwetse go motla ke a gola ba se ba bona gore mohlomongwe se a kgathetse ka bose ba babedi gore ba ile ba tsamaya eno e mongwe a le a sala o le a sala mo supile ka sethunyana ka botlhoko o thunye o bitsetse ka ona ka mo a motla ka sona sethunya sena ga a qeta a bare ganka utlwa kapo ka bona ditaba tsena di tlhaile bo mo Afrikeng bo Facebook e o e tshepang re tlo o batla re tlo o fumana re tlo o bolaya o la manama fela kole ena utlwa gore kole e se tsamaile aba go ane gore dina consciousness aikare ara strength gore a eme a leke gore a bona gore na o tla fumana thuso go kae ba la bona di-light ke tsane a go ya go tsona bona gore ga tlo fitlha ga ntse a tsamaya ke mona mo e leng gore kopana le bashanyana ba ba gago ba mono ba banyane itse ga ba mmona mmaorang ga ba mo thuse ba bale a ba nna o ntse a tswela pele a kgakgaila segono bata a le jalo go fitlhela ga a fitlha o le ka ntho ka reng o tripile and then he collapsed yaba wela ka sankete so ntsatlangwe o sa le botlhoko ore he couldn't move and then he started choking on his blood because ntsa tsa madi bamo o etse jwale madi ana a tswa ka dinkong so ha a sa wetse tjena a tswela ka gare Matibo o patama mono I don't know ke buka go be ke se ke fit o go le ne ke ke ka se ba dia mo kwa ka re e ne ke mana le go tse go ta e go tla slow o bone ma bona ha sa mo light ho yena re ya ba hore a ba le ka go assisting e lo ga bontse mo tshwana go ntse a phela ne ke mo tshwana la fihla a mo thusa go mo kopula go go sa re ke ke wa mo botsa go na ke mang o tswa go kae gobane na le mona ke mo a mbolelang gore ke dula masio motho ena moletsa gore tse mane ke thaba bosio jele motho ena o ne a leba kore ene ene leba nga medolo jele kanane le go kopa o nthuseng ke setse fo motho ena ga ke tlo kgutlela masio ke a chaisa ke tla wisa molemo wa basisone wa mamedolo ke mo a fiene o ne a mwana ke
1: mamedi wa PCFM ke tsona ditaba tseno tse amanang jwalo le monghadi bolwetse kananelo bolwetse gore na tse ileng tsa e tsala ke difeng ka go latela tlhaloso e fanang jwalo ke motlhophisi ya ka setlhogong wa korantena ya The News Day mme momamedi letona ne soka le kena ditabeng tsena empa he motlhomong jwalo le dipotso dikarabo gobane ke ditaba tse ngata gagolo o tla di utlwa ke a dumela mananeng a rona a tlhatlhamang a ditaba o tla utlwa gona e bege ditaba tsena di tla felela kae empa he letona morosi o bontshitse gore ba tla leka ka gotlhe go tshegetsa jalo monghadi bolwetse ka gotlhegotlhe ditabeng tse amang jalo bophelo ka kakaretso le bophelo ba kelello ka moga ditaba tsena tse ileng tsa moetsalela ka moqebelo mafelongana a sa tswa feta abeke momamedi o ikutlwetse gorena go thweng mona Sesotho ha se toloke momamedi wa utlwa gona ditaba tsena direng e re go le tsena momamedi wa PCFM ke tle ke boele ke rekise ke a gotla
2: ka la 27 Lwetse 2026 PCFM le dingwetsi tsang kgone godi botšhabela le maseru Du memela pitiki e tla tshwarela St Paul Primary botabothe. Go tloga ka hora ya leshume hoseng kwisa ya bohlano mantsibuya he lamba sadie di bini tsale tsatsi tla ba kubu le saule wa sono fc yona itla ba magodi hlaswa bi tikie di tikiti di tla fumane ha monyako ka 50 maloti fela ba sadie ha re gabeng ka disheshe tsa rona tsa mmala wa gemere re bontshe botle ba pitiki bomme pitiki tsena tsohle o di tlisetsa ke PCFM ka tshehetso ya Mojosa Transport hai he he ba sadie.

0: Empa jwale ntate immediately ka mora hore ho thewe puso. Ka nnete re bone ho sna papang e kgolo. A ka lokela ho phukutswa. Ke nnete ba e ba re ba fukutse matuna magaba. Ah ntate re tla hopola hore puso ya 4x4. Ho ba le ntho mona e le ya makatsa a sutho ya kakaretso ya ntho ditswang bo motlatsi ka motlatsi ya wallet ona. Ena ya cabinet size ntate ke itse tumelano ena ya coalition ke mana ya bohlano ya yona. E hlile ya topa hore a e khotla la matuna le bona hana le le ruwa ho. Mme lo ja ho le fukutswe haholo e le hore tseo tse ja ka le khotla le matuna. Ke di libiswa hore di lo tshehetsa ba sutho bana ba hlokang. Ba sutho bana ba phela nakong tse thata. Ba sutho bana ba ofumana hore ba hona tsietso tabeng tsa temo ha hona tsietso tabeng tsa maphelo a letsatsi letsatsi ka malapeng ha hona kwenyele ho leqemela mesebetsi le le kana kana jwale ebile go bua haholoholo ke taba tsena tsa COVID leng kaofela ke tla ke supa ntate hore go tlala esola DPL mona ha le bua ka taba ya the cabinet size e hlile le ditsitsitsi haholo kapa le hlakile haholo ha o ka sheba temana le shomele metso e mmedi ya molao wa motheo wa DPL taba ena ya cabinet size bona re ikentse ka go molao wa motheo kapa re ntse constitutionalize e le hore e tla be boitlamo bo reng re itlama ka bona hore re tla bophetha mme temana le shomele metso e mmedi ya molao wa motheo wa DPL ntate e re o sebetsa ka thata ho fihlela boimolla di khaba tsa basotho ka fokotsa nane la matona le batlatsi go tlo bongata bona go isa mo mashome a mane isa go bonyane le shomile metso tsiletse mo kenyetswa tona go le motlatsi wa hae ke te bana e hlang ka mogo ka go molao wa motheo wa dipiele le go tabena cabinet size yeo ABC le DC e ne bua ka yona if ya re qhi hantle ka go molao wa rona wa motheo wa DPL
1: Mamadi wa PCFM ke metso mashoma be dia metso me hlano re habile o renyane ya le shomile metso me di jola ka go bontsitse he ka jeno go tlotla re ba le moeti wa rona yena ke monghadi le boya gwaele ke setho sa paramente a ka nete santlo ya mahosana me ba ile ba ba le phuthego bekeng ene fitileng ka mane ka mahalisuku mo he ba ne ba ile hlahlo ba ditaba tsena tse ya manang jwalo le di SDGs me ke la ga tsa horeng ke utlo gona e bo fitlela ha jwalo ba sebedise jwang ha holo mabapi le tsona ditaba tsena e re mabedi ke tle ke bona hore na ke hokana jwang le ena kwano mamedi ke tle ke bona gona ebe ditaba tsa gona di tla sebetsala jwang kwano ke tlo tla re buisana jwale le ena monghadi gwaele kwano mamedi e re ha ho le tsena ke tle ke boele re rekise ha re ntse re le ka hore re hokane le ena ka kutlologo e re ke tle ke tsena fela ke ya khutla mamedi
2: Fumana moriana wa serame, mofitsi le selumi. Moriana ona o boetse o fana ka matla le ho nyolla sesole sa mmele. Bakeng sa dintlha tse felletseng, letsetsa dinomoro tsena. 5777-3440 kapa 69477-485.
0: Empa jwale ntate immediately ka mora hore ho thewe puso ka nnete re bone ho sna papang e kgolo a ka lokela ho phukutswa ke nnete ba e ba re ba fukutse matuna magaba ah ntate re tla hopola hore puso ya 4x4 ho ba le ntho mona e le ya makatsa a sutho ya kakaretso ya ntho ditswang bo motlatsi ka motlatsi ya wallet ona ena ya cabinet size ntate ke itse tumelano ena ya coalition ke mana ya bohlano ya yona e hlile ya topa hore a e khotla la matuna le bona hana le le ruwa haholo mme lo ja ho le fukutswe haholo e le hore tseo tse ja ka le khotla le matuna ke di libiswa hore di lo tshehetsa basotho bana ba hlokang basotho bana ba phela nakong tse thata basotho bana ba ofumana hore ha ba hona tsietso tabeng tsa temo ha hona tsietso tabeng tsa maphelo a letsatsi letsatsi ka malapeng ha hona kwenyele ho leqemela mesebetsi le le kana kana jwale ebile go bua haholoholo ke taba tsena tsa COVID leng kaofela ke tla ke supa ntate hore go tlala esola DPL mona ha le bua ka taba ya the cabinet size e hlile le ditsitsitsi haholo kapa le hlakile haholo ha o ka sheba temana le shomele metso e mmedi ya molao wa motheo wa DPL taba ena ya cabinet size bona re ikentse ka go molao wa motheo kapa re ntse constitutionalize e le hore e tla be boitlamo bo reng re itlama ka bona hore re tla bophetha mme temana le shomele metso e mmedi ya molao wa motheo wa DPL ntate e re o sebetsa ka thata ho fihlela boimolla khaba tsa basotho ka fokotsa nane la matona le batlatsi go tlo bongata bona go isa mo mashome a mane isa go bonyane le shomile metso tsiletse mo kenyetswa tona go le motlatsi wa hae ke te bana e hlang ka mogo ka go molao wa motheo wa dipiele le go tabena cabinet size yeo ABC le DC e ne bua ka yona if ya re qhi hantle ka go molao wa rona wa motheo wa DPL
1: Mamadi wa PCFM re ntse re le ka hore ke tle ke hokane jwalo le monghadi gwaele kwano kamara hore re rofe tsona ditaba tsene tsa mananjwalo le mo qolotsi le mo phatlalatsi ena wa ditaba e leng yena monghadi kananelo bolwetse ke lakatsa hore fela re ke re tsone pele ka ditaba tsena tseo re lakatsa hore nna le wena re tlotla re qoka ka tsona kwano e re ha le tshina mamedi ke tle ke bona hore na e be re tlaetsa bang he e le hore re tle re hokane jwalo le monghadi gwaele kwano Amri ntsoba metsi PCFM me haoli tsena fela he ya re re tle re bona gore na ebe he re tla qetella go kopana lena empa ha ba re sa kopana le yena ke mane mo jwa le re tla fetela tirentsona tseding tseo ke ntseng go tshwaretse tsona kwano ha ke tsebe re na e be mong ha di gwaele bothata bo kae jwale e le gore re tle re tsebe gore re kene ditabentsena ka kotlologo empa he re tla bona gore na e be jwale re etsa jwang gobane jwale ditaba tsona nnete sale dingata kwano tseo re lakatsang gore o tlotla o di utlwa mo mamedi e re ga o le tsena fela ge tle re boele re rekise ga ntse re le ka gore re gokane le yena ka kotlologo ditabeng tsena
3: o batla dikagare tsa nku le go tse hlwekileng ebile di le fresh di a fumane ya kwading gabese go kenya order kapa o fumana dintlha tse e feletseng o ka letsetsa 577-33-440 kapa 694-77-485.
0: Impa jole ntate immediately ka mora hore ho thewe puso ka nete re bone ho sna phapang e kgolo a ka lokala ho phukutswa ke nete ba e ba re ba fukutse matuna a magaba a ntate re tla hopola hore puso ya 4x4 o la ba le ntho mona e le ya makatsa a basotho ka kakaretso ya ntho e bitswang bo motlatsi ka motlatsi wa letona ena ya cabinet size ntate ke itse tumellano ena ya coalition temana ya bohlano ya yona e hlile ya topa hore a lekgotla la matona le bonahala le leruo haholo mme le lokela hore le fokotswe haholo e le hore tseo tse e jangang lekgotla le matona di tle di lebiswa hore di lo tshehetsa basotho bana ba hlokang basotho bana ba phela nakong tse thata basotho bana ba ofumana hore ha ona tsietso tabeng tsa temo ha ona tsietso tabeng tsa maphelo a letsatsi letsatsi ka malapeng ha ona kwenyele le qemela mesebetsi le le kana kana ke lebile go ya ho lo ke taba tsena tsa covid le nga ofela ke tla ke supenda tore go tlala isola dpl mona ha le bua ka taba ya the cabinet size ke hlile le ditsitsitsi ya ho lo ka pa le hlakile ya ho ha o ka sheba ke mana le shumele metso mmedi ya mona wa motheo wa dpl taba ena ya cabinet size bona ke kentse ka go mona wa motheo ka pa le ntse constitutionalize ile hore itle be buitla mo boreng itla maka bona hore re tla bophetha mme mana le shumele metso mmedi ya mona wa motheo wa dpl ntate ere o sebetsa ka thata ho fihlela go imolla khabatsa ba sotho ka fokotsa nane la matona le batlatsi go tlo bongata bona bo isang ba shome a mane isa go bonyane le shomile metso tsiletseng go kenyetswa tona go le motlatsi wa hae ke te bana e hlang ka mogo ka go mola wa motheo wa DPL le go tabena a cabinet size yeo ABC le DC e ne bua ka yona ifile ya re qhi hantle ka go mola wa rona wa motheo wa DPL
1: amari ke re ho kana jwa le mo hadi le boya gwaele re tle re bona gore na ebe e be re tsa bang e le gore re tle re tsebe gore ge tswele ditaba tsena re tswele pele le yena kwano re mo mamedi ge tle re bona gona e be kgetlong lena re ya mofumana kapa tšhe jwalo ka ha a re tshepisitse gore akanete re tla tswela pele ka ditaba tsena tseo re di tshwereng kwano mamedi o ntse mametse PCFM lenano ke lona la Meet Day Life e re ke tle ke bona gore na e be mong ga di gwaele o se a re teng kwano mari gwaele mamedi e tlile ya go utlwane mona re tle ke bona gore na re tsa bang re tle re bile re qetela taba tsena tsa rona mohlomong ke dumela he ditaba tsa rona di tla qetella di nepahetse kwano tse ke le ka gore ke go kane le ena empa he ga re tsweleng pele mo mamedi wa PCFM ke tla bona gore na e be re tsa bang tse ke le ka gore ke bona gore na re go kana jwang le ena kwano mongadi gwaele e ba malala o tsweng tate re tsebo go tswela pele ka ditaba tsena ke tsebe na bjale e be bjale re tlo qetella re tso empa la lo bjale mmamedi ha e ba re ka qetella bjale re tlame gore re tle re mo fete re tla tlame gore re tle re mo fete ha ona seo re ka setsang ha ile mona bjale re se rinkile nako e telele ntse ke le ka gore ke bona gore na re mo fumana ka tsela ifeng mmamedi re hatele pele ditabeng tsena tseo tlhileng ko tshwaretseng tsone a tšhe ka nete ka mone bale ke fumana bjale ga ke sa mo fumana re tle ke leke gape ke bile ke leka la o qetela ga e ba mohlomong he ge qetelela bjale ge sa mo fumane empa hae ke dumela gore ge tlolo lena go lokile mamedi ga re gatele pele ge tle re tswele pele bjalo le mongadi gwaele kwana mongadi gwaele o amotse kwano PCFM ntate ke lebile gagolo ntate re tlhokometse gore komiti ya heno ile ya etela ka mane ka mogalesuku ntate mo leneng di lo shebana jalo ditaba tsena tse amanang jalo le di-SDGs le gona di gatelo pele ke efeng malebana le tsona ntate go fitlhela ga jwale lesotho le ga kae mabapi le di-SDGs le gona ga le sheba go na le kgatelo pele kapa ge tle go tlo gona go bolelwang ga o thwe dintho ke SDGs go bolelwang
4: a ntate ke kutla go ntata itse o le karata ba batla go ke a go lelana le wena
1: e ntata
4: ke SDG ke tsela ke tswara ke sustainable development goals e le meralo ya ntla ka ba mo shelela ke meralo e la ya ke ba tsebetsong ka selemo sa 2015 e tla go fetsa selemo sa 2030 e le a difisa ke pele ya tsona ke bo ka 2016 le so tlhola la thagola tsa lona go tlhola tshebetsong ka tsone ke tlo tsiswa ke le fast the United Nations sa dumela gore di khotse le fast di se ba tsoa ke tsena le o re di hlwa go ke re me ga lwa ntla ya mo tshwelela e le latela jo le tla ba le so tlhola ga le part of the global community e be le rona re ipapisa le ba ba le tlo 2016 o fihle sa dilela ntso bua le nna ha e sa le na le sotlo yona e tshwere ka na tla o ka o ya e di kenya tshebetso di mmalwanya le dilela go le bongwana go ke tla hlwaya tse di kokola tse re tla bua ka tsona mo hlala fela ke ka mme re na ha o ka 27 ba re se tsitse bo futsa la ba me futsa le go e lo go tsatsa sa ke e ka mme go ke tla tsa thuto go ba go setšhaba sa bo bona ka kakaretso thuto ya boleng quality education e ka mme go tla ba le kapo go tla netsa ditshebeletso go phelwa across naga ya rona ya Lesotho Basotho ba be le access ditshebeletso tsa bophelo tsa mefuta yotlhe re ntlafatse tekatekano re lwantshe kapo gender-based violence se le go tlhotlheletso ya mofuta yotlhe ba re tsebo go e fole mme ka nnete ntate bakutlele le bamamedi bao ke mpe ke re kopano ya rona le ntlo ya paramente ya Lesotho ya Senate re osetsiwa ko mekeno a ga ke bodisa ka losa go re bone gore diqeto tsena tse mmuso wa Lesotho e la itlama ka tsona ke fela di kena tshebisong ke dogadisa ga di tshwa tseleng re bona ka dila molekeng wa tshimo re nne re fitlhegele molokethia re supetsela batho ba dumelelano ra jale re tla tlholetsa mosebetsi wa bona re sa sebetsa ga mmogo le kala le ikarabelelang e leng lona le eteletseng the steering team pele e le lekala la finance and development planning lekala la finance and development planning ke lona le etelelang pele meralo ena go bona gore ya phethalo ge o setse di development planning jwale le go sepa na bona di le kanada ba ntse ba etsang ba hakae ka implementation ya ditaba tsena mme ba tla e fumana ha ba sebetsa mmogo le makala a bona re ba re tataisa ona dintlho tsena kaofela tse re itseng re tla di etsa re setse ka dilemo tse tharo tshwene re fitlha 2030 re hakae re bona ka moo mo goleng teng re ka tseba go hata ka pele ya kae go fitlhela re di fitlheletse ne ke gore ka mahlo fela go na le mo dikholotso tsona re di bonang
1: mongwa dikgwale
4: ke ne ke re o nkutlwa ndate
1: ee andate tshwaraganyane fela re rekise ndate
4: okay ndate
2: bophelo ga bo emele gore kgwedi e fele o tle o gole ngwana o tlhoka eng sekolong dijo di a fela ka tlong dipalangwang le tsona di a bitsa empa le teng o ntse o batla che ha se ho batla fela o lokela ho qala o tlameile ho boloka tjhelete ka Let's Go Save Smart eletsego o ka qala ho boloka ho tloha ka 50 maluti fela tjhelete ya hao ya fumana tswala letsatsi le letsatsi ha ho di difiso tsa kgwedi le kgwedi mme o kgona ho ntsha tjhelete ya hao ha o e hloka ho boloka tjhelete ho lokela ho thusa bophelo ba hao ho atleha e seng ho bositisa etela lekala la rona le haufi le wena ka jeno bua le rona letsetsa 2203-1017 kapa romela WhatsApp ho 5907-3570 letsego improving lives
1: mabri ntsoma metsi PCFM re re boele re rekise
3: o hloka ho phetha maeto a hao ka nako o fihle mo yang o bolokehile flash cabs e temba ke sa ha re fana ka dipalangwang bakeng sa maeto le o tsamaisa dithepa ka gare le ka ntle o setegeki sa masedi mme re sebetsa 24 hours matsatsi a supileng a beke. Makoloi a rona a hlwekile, a na le di-aircon, gape bakganni ba rona ba tshepagala. Re fumane ya gaufi le kereke ya AME Maseru. O ka re letsetsa dinomorong tsena 6688 0060 kapa 589 14605. Flash cabs go fitlha ka nako, leeto le monate.
1: Ntsomametse PCFM mo mamedi re ntse re buisana jwalo le monghadi Leboyagwele, ena ke modulasetulo mona wa komiti ya naena e sebetsang le tswana taba tsena tseo tlhileng re di tshwereng kwano, ebile ke setho sa ntlo ya Mahosana. Ga re gatele pele ntate.
4: Mme ne ke re fela tle mo ne ke le teng ke re go kenya tshebetsong ditaba tsenana go eteletse pele ke le ka lena la finance and development planning. Re letelea go nepagetse le sebetsa le makala otlhe a mmuso. DSTG a di sebetso tsa makutlo, ga gona institution e leng mono yo mosebetsi ya teng e leng go kenya di-DSTG tshebetsong. Makala otlhe a mmuso wa Lesotho ha etsa mosebetsi wa ona a letsatsi le letsatsi ne given financial year, go tlameha go be le mesebetsi e ba etsang e specifically e leng towards to achieve the goals, e le gore ga ona budget e kgethololwang ke naga how to ya towards implementation ya development sustainable development goals. Ha o kata go fua lekala budget re lebeletse tshebetsong ya lekala la mmuso go bonagale ga basebetsa batho ba sebetsa ba fitlhela meolwane e sepeitseng yona ya moselelela go tlabe go fotse mathata a. Mme tate ga re tlatoba ge bone go rene teng ga gona Lesotho ntle le boswasego mokao gagolo, empa boiteko bogolo boteng mo fitlhang boifatso bo phethagale ga bonaa ke dikgolotso tse re bonaga ya rona e tsamayang ka tsona tsa nako yotlhe. Ke kopa ke bue ka ena ya gender equality and how to prevent any form of gender abuse. Ka nnete naga ya rona e bonaga e thuthuile haholo tabentseno bae o nka motlelo wa rona fela wa go kenya ditho tsa paramente ra kgethane ka kagoo ntlo eno ya paramente re dirise dira motlo mme ntate mme ntate fela wa ithuta gore ka nnete ehlile kgolo e kgolo gagolo ka gore e baame gagolo gore ebe batho ba bome ba represented ka gare go dipolotiki. Ga o sheba le ba tswa mabatong fela ke palo e ntlafetseng ga golo ya bomme ba kenele ba kgetlhwa directly ka gare ntlo ya state palo e iketseile gagolo le yone ya bomme ka nnete so ka tseba go supa bomme ke ba not respected. Re na le bomme ba ka 8 or 9 ga maemo a na ntse a sejalo ke fa o tlowa tebeng ena gender representation ge ntse re thuthua gantle gagolo mo mpa re fitlhaga gaelwa ke gore bogolo ba bona ba felela di-position tsa middle managerial position se gotlhe di-institution-eng ke ba fokola ma bonaya di-position tse ka godimodimo tsela ka tsa Deputy Speaker of the Parliament, President of the Parliament, the CEO, the Shinzi, Ba Fokona, the Apex, Yatamaiso, that institution, Kapoya Makala, Impa, Bahimura Batawana, Baba Atia, Hona Limilao, Limilawana, if you can need to go on a Yulanza, Dabaya gender based violence. Impa, Kanal Kuzio Fulfela, Hore. Naga ya rona bona la bontate ba itshema borwa ka segatlha se tshameng kgatlhanong le bomme le bagotlana ka taba tsena tsa tlhekefetso ga motabo le dipolao, empa go na le melao e tlhomileng yona e ba tshireletsang ka kotlogo e ntsweng dilemong tsona tsela ka matlong a paramente go leka go ntlafatsa tshireletso ya bona go leka go tlisa tekatekano ga re sebetsa ditaba tsa bomme le banana. Ee, ga ke feta ke sheba ke ne ke re ka bontsha dikatlego ga ke tlhotlhela ga o sheba o bona gape-gape taba ya education for all and quality education o bona naga ya rona e tsebile go kenya tshebetsong taba ya compulsory free education lebeleng ya primary ya ba gakore e ngata gagolo for accessibility ya thuto go bana, empa e fitlha e ba thata e qeta go tshela primary gobane jale influx a le zwang pa ba ha fika high school mane the secondary when I patate the fee bo futana ba se ba ba clone se ba na ona di tlo pele ke nnete ra le ka ba se tsa development e mo le ka ba se sa protection mo le ka ba pata le ko tsi ta ba ba impact it's a very low number khahlalo ya ga se ba pre primary bana ba ga re lo re fika mo ka ba ya literacy ya bona e phame ngaho ka ba ga ba ba ba ba jona mo na ba go tsana
1: mo ga di khwaele e ya da e ha ke tsebe na e ha wa hla ka hla ka hantle tsena a go re ntatengkere le ke hore re bona gona e re se ge ka se qale hantle e lo re na ha wa bula salemo ya ke ho hang
4: a le ja se bula ho hang
1: on that e re ke re gele ke ho lata hape e bile re tlotla re phethela ke ba tsena mamedi wa PCFM yo go ntse re busana jwale le yena ke mong ha di le bo ya gwaele e a yantse nga hlalosa gore na e be ba bile mmokeng ona mohale sikumane ba ile o tshohla ditaba difeng e re ritle ke molate hape e re bile re phethela ditaba tsena tseo e re ditshoreng tebello ene le gore e be o teng ka kwano ka dipapising tsa gaso mmamedi e re ntse re le ka go qoba yona taba ena ya kgokahano e sentle e re la haolo jwalo re tle re tswele pele re bile re phethela ditaba tsena mmamedi ke metsotso e mehlano fela re habile o renyane ya pele e ya ndata re tswele pele
4: e ke batla ke etse tsena ka baka la nako ntate re ke di bua ke di akaretsa dikgatlho le dikgolotso re tle re tseo le gona re ka tswa le o kae ka kakaretso ntate ke ya gore fela dikatlho tsa rona mafapheng otlhe a di-SDG tsena tsa rona ga re na 100% 70% 80% achievement se re le below 50% bogolo ka gore teng re entse empa re tlo fihlella mo hleng re yang teng hantle ka baka la dikgolotso tse re nang le tsona e nngwe ya pele e ka godimo kgolotso re nang le yona ke ya ditšhelete the goals go di kenya tshebetseng di tlhoka gore di kenelele ka gare ho budget ya naha Lesotho ka maka la mmuso ha di phethahatswa mme ka baka la o ba naga ya rona ke naga e ntse e na le bofuma bo maatla ga re kgone go tsamaya ka sepe ka lebelo le ne ra kgatlha go tsamaya ka lona gore fitlhe mo re yang teng ya bobedi e mpefaditseng ditaba ke gore dinaga tsena tse neng di re fa dithuso jalo ka America ya tla gopela the orders of President Trump ba gotse dithuso tse ne ba refa tsona tse ne di re thusa go akofisa mosebetsi ena ne re lokela go ithethagatsa gore fitlhele di goal tsena tsa rona tsa di-SDG naga tse ngata tse di tlilegileng ntho ba reng ke inward investment in their economies ba se ba sheba le naga tsa ba bona ba gawa le naga tse ka ntle jale moruo wa rona o a tetema wa yone re tle re itshetlheile ka dithuso tse tlhang ka ntle ga gore taba eo ka boyona ba yona fela e fitlha ya re fa bothata ba gore ge di kenye ka segatlha se ne re lakatsa gore di kene ka teng tshebetsong kgolotso ya bobedi ke ya fragmented data botlhanka ba rona bona ba finance and development planning ba lokela be ba sebetsa le maaka la mmuso a mang mmogo mme ba sebetsa mo ba tlana go qala ba plana ba lega mmogo e le makala jwale ba tle ba tsebe go phethagatsa the implementation of these goals ba lega mmogo based on the plan they've made together e be ba ba le mekgwa ya go reporta ka tsela e tshwanang mmogo tle re tsebe go mešaga katlego ya tshebetso e mpe e tswa ke naga jale ae go fitlhetsa mona mo le teng galo jwa lekala le le leng le ipolelela mo le le ipolelelang teng le ireporta ka mokgwa le ireporteelang ka teng so re tlhola go monitora le evaluata progress e se re entse ka nnete yotlhe goba data e fitlhang is fragmented kore ga ya tlhopheya gantle ga e fane ka information e lekaneng fela le ga o le jalo tate ge mo rereng teng re itekile kgolotso e teng e tla nne be botlhoki ba naga ya bo rona e tla nne be go fosa go prioritize dintho tse dingwe eyanta
1: motlhomong e nngwe ya ditaba tse dingwe ebile re phethelang tate gobane bale ke bona gore tšhe nako ya rona e se fokola gagolo e le ditaba tsa botlhokwa gagolo bo siyo kapa go sekenyetseletsong di-SDGs ho ka baka mathata a feng dinaheng tse ba mohlomong jwale ha go le dinaha tse kang Lesotho
4: ha o na di go se ke ka mo go effective tshebetso on di SDG ke tla bona di ntse ke di bona nka ga na ena Lesotho tse sa ipatela mo Lesotho mo lebo ga bona mothata bona bo go hlokala metsebetsi wa batsa le only get 45% e lo ka go la batsa bana ba Lesotho ba ngata ke ba no ba ditse mahai ha ba sebetse ha bana mo ga o iphiso it's a labor force available skilled fela ha se bidise ba tlhona mathata ka nna ka tlhona mathata a ka nna na ba sadi le bana na ba hlekefetswang na go yohle e be letsa tsiletsa tsi ke be ile mazohlong ka selene re be ile go banwa le batho bana kana le society re ka entry society ga bagala lack of economy access ke re ba se di trucks ba tletse bo hale fela ba testa bona wa bona ka ho hlekifetsa bana na le basadi ka tla bona crime rate e phahameng ka tla bona corruption e phahameng due to lack of accountability ho se ke ni di SDG tsa tshebetso ka mo go effective ka tla bona na ha ina ya mo go lokho economically and otherwise
1: Monghadi khwaele ge le buila go lentate ke a tshepa ka mosotla ba le monyetla gore o tle jwale ge dule fatshe ge kene tabeng tsena hantle o arabele mo mamedi mo a kalakatsang gore a tla o botsa hona teng ka patla tsetse hona teng ge le buila go lentate o buisana le wena le ka moso
4: a le nne ke tla tsara ke le bona
1: ke le buila go lo mamedi ke se thosa ntlo ya mahosana Mohamedi ke monghadi le bohang khwaele ba bile le phuthego jwa le ka ke bontsitse ka pa thupelo ka mane ka mohale suku mafelongana a satswa feta a beke ine le phuthego ya matsatsi ya mararo ku sielwa matsong a Funky L ka nano la diffuse ire a le tsena fela re tle retse ka kwano ka hana ko ya dumela mamedi ha be khatso
3: tokomedi so ho ba mamedi ba se a le moya re le se ya le moya sa PCFM re hlokomedisa ba mamedi hore re itlamme o hlompha melawana ya gaso le dipeelo tsa dilicense tsa rona tsa gaso tse ding tsa dipeelo tsena ke tse e latelang ho asa manane wa fanang ka ditaba tsa nnete ho asa manane wa ditaba a sa nkeng lehlakore ho fana ka mahlakore ka ofela tabeng ya bohloko ho hlokomela hore mang kapa mang ha ho boso le ho sengwa lebitso mananeong a rona ho hasa mananeo a sa kgothalletseng kapa ho hlohlelletsa meruso le ho sireletsa bana ka ho hasa mananeo ka puo e hlwekileng e sa hlohlontsheng ditsebe ha eba mabamedi ba fumana a mang a mananeo a rona a sa fihlele dipeelo tsena ba ka ikopanya le bookamedi ba sealemoya sena moo re sa fihlelleng tharollo ya ditletlebo bamamedi ba ka lebisa boipelaetso le kgotlana la ditharollo la ditaba tsa gaso broadcasting dispute resolution panel Ofisi ya lekgotla lena e fumaneya Lesotho Communications Authority, 30 Princess Margaret Road, Old Europa, Maseru. Kapa ba mamedi ba ka kenya boipiletso ka ho sebedisa methati e latelang. Ho ngolla kapa ikopanya le mongodi wa lekgotla la tharollo ya dikabang tsa gaso, Lesotho Communications Authority, 30 Princess Margaret Road, Old Europa, Maseru. Kapa ho letsetsa nomorong ya mahala ya 101. Kapa ho romela WhatsApp nomorong ya 6200-2021. Kapa ho romela email ho complaints@lca.org.ls. Kapa ho kenya boipiletso ka website ho www.lca.org.ls.
5: Kala 27 Lwetse 2026. PCFM, le le le Maseru. Du memela pitiki e tla tshwarela St Paul Primary Botabute. Ho tloha ka hora ya leshome hoseng, ho isa ya bohlano mantsibuya. Hey lamba sadie. Divini tsa letsatsi tla ba kubu le saule wa sono. FC yona e tla ba magodi hlaswa. Pitiki e. Di tikiti di tla fumaneha monyako ka 50 maluti fela. Ba sadie. Ha re gabeng ka disheshe tsa rona tsa mmala wa gemere re bontshe botle ba pitiki bonne pitiki tsena tsohle o di tlisetsa ke PCFM ka tshehetso ya Mojuse Transport hai he he ba sadie

0: ke le ba Frankel mo medi wa PC ke o dumedisa le sotho la Afrika borwa di tla kena kopanong ya matsatsi a mararo ho tla lekola gatelo pele ditumelanong tsa komiti ya tshebedisano mmoho dipakeng tsa tsona ya BNC kopano ena e tla tshwarelwa Pretoria ho qala ka jeno mme sepheo ke ho tla hetla morao ditumelanong le meralong ya bobedi mebuso ya tsona ileng ya itlama ka tsona e ka sitana le tse ding tse amanang le ho matlafatsa dikamano ho sa le jalo kgweding e fetileng letona la ditaba tsa matjhabeng le dikamano tsa ka ntle Dimpho Tau letse ka morao ho dipuisano dipakeng tsa mebuso ena e mmedi mabapi le kopo ya tonakgolo Ntsokwane Matekane ya gore Afrika Borwa e fele Sotho motshoporo o yang lewatleng ena le mphato wa Ronald Lamola ba tla tshohla ditaba tsena ka botlalo kopanong ya BNC ya isao le ho le jalo tebello ke gore dintlha tseo kapa dintlha tseo le tse ding tsa kopano e kgolo ya mebuso ya BNC di ka nna tsa tshohlwa matsatsing ana a mararo ka morao ho qhoma ha sewa sa tlhakolo molomo dinaga tse rekang boya ba Lesotho di ile tsa lebehela dipehelo tseo tse ding tsa tsona naga ileng ya sitwa ho diphethagatsa methekiso ya boya ya emisa ho ya ka mookamedi lefapheng la ditshebeletso tsa mehlape lekaleng la temo Dr Lebohile Lephiana dinaga tse kang Ukraine, Germany le Uruguay di ile tsa re Lesotho di lokela ho chesa boya ba lona gore di tswele pele go boreka o itse tse ding tsa pehelo tsena di ile tsa imelana ha ka ha di le ditshenyegelo tse hodimo haholo le ha o le jalo go na le dinaga tse ileng tsa tswela pele go reka boya le ha theko ile ya theoa mme seo se ame dihwai le moruo wa naga hampe go feta moo a re polokelo ya dihwai e sebediswang go reka diente maemong a sewa ile ya angwa ka lebaka la go theoa ha theko Dr Lephiana o re ka tlhako le molomo kapa tlhako le molomo e ya ta ka potlako empa ha e bolae ka segatla se hodimo mme seo se bolela gore na ha e lokela go tsetela taolong ya lefulena mme sena se tlhoka tšhelete e ngata o phethetse ka gore lekala la temo le tla tswela pele go tla ka mawala a o fedisa lefulena ka ha le ya mme moruo wa naga gagolo mokgatlo wa masole ya Afrika Borwa wa Sandu o seola di tlaleho tsa gore masole a Afrika Borwa a kwetlisong Cuba a ntse a batlwa ditšhelete tse sa rerelwang letho le amanang le kwetliso ditlaleho di re masole a Afrika Borwa a Cuba a ile a behwa tlasa gatelo ya o lefa ditšhelete tse balwang go dikete tse le15 tsa maluti go thusa baagi ba Cuba ba tlhokang ka tshepiso ya gore a tla di lefua ka Tshitwe mokgatlo wa Sandu o re meputso ya masole ga e a lokela go ba taolong ya motho e mong go sa natswe matlao a nang le ona ka mosebetsi hodima ona le gore e ba morero oo o ne o fela o etseditswe dithuso masole ga a lokela o sebediswa gampe le go qobelelwa setho sa mokgatlo ona Piki Creef o re ba ipiletsa gore go thewe boto ya dipatlisiso e tlile o fumana gore na e ne e le maemong a fe ao ka ona masole a batlwang ditšhelete mme di bokeletswe ke mang le gore na di reretswe eng o re tabagolo ke o batlisisa gore na go ne go latetswe melao kopong ena e bang go fetse go le jalo mme ba molato tabeng ena ba nkelwa dikgato ditabeng tse ding Cape Verde e phatlhaladitse matsatsi a mabedi a tshiamo go qala maobane ka morago go kotsi ya bese moo go timetseng bonyane batho ba 25 bao bogolo e neng e le bana ba sekolo tlaleo ke gore bese e neng e gutla leeto lena bogatlhaodi ile a tswa tseleng ya nto wela kgotlhong e gaufi bosiung ba motlobelo bogolo ba bapalami ne e le barutwana mme leeto lena la selemo le selemo le ne le tlhophisitswe ke mogani wa bese yeo e leng yeo le ena a timetseng batho ba bang ba 12 ba ntse ba le sepetlele mme ba babedi ba lemetse hampe go sa le jalo maobane moporesidente wa Cape Verde Jose Maria Neves o ile a ba teng tshebeletsong ya lepato la bafu ba 18 o boetse a laela gore go bulwe dipatlisiso tsa hanghang go fumana sesosa sa kotsi ena ra diphethela Mokgatlo wa lefatshe wa boemo ba legodimo WMO o re phetogo ya boemo ba legodimo e hulela morago gatelo pele e seng e fihletswe mehatong ya go boloka tikologo le moya o tlhwekile go ya katlelo ya ona e mabapi le phetogo ya boemo ba legodimo le boemo ba moya mokgatlo ona o itse tshilafatso ya moya le tikologo e amana le phetogo ya boemo ba legodimo mme tsena di lokela go sebetswa ka maano a tsepameng bobedi go ona mokgatlho o lemosa gore go latela maemo a ntseng a tlalego a motšheso o fetang tekano le mello ya tlhaga go kapa ha gona ba bobebe ho latela dikgothaletso tsa mogatlo wa lefatshe wa bophelo tsa boleng ba bohlweki ba moya. Ramahla le mogatlong ona Lorenzo Labrada ori mello ya hlaha e ntseng e ata ke sesosa se ka sehlong sa tshilafatso ya moya le ha dinaga di ntse di fokotsa tlhahiso e tshilafatsang moya gagologolo tse ruhileng. Tlalo ena e boetse re dinaga tsa lefatshe di lokela ho etsa dipatlisiso ka tsotlhe tseng kwang di tshilafatsa tikologo go tla ka ditharollo tsa moshwelella. Selemong sena fela go tlalehilwe maemo a legodimo a motšheso o maatla bogolo dinageng tsa Europa jalo ka Spain, Fora le Greece. Ditaba tsena di felela mona tsa Senyesemane di tlilo latela metsotsong e 25 ka morago gora ena ya pele.
1: On the go, we've got you. Swing by the pantry at Avani Lesotho Hotel and Casino, your stylish stop for fresh and feel good. From crisp salads and gourmet sandwiches to tasty light meals, it's all made to keep up with your day. Grab a seat or grab it to go. The pantry fits your pace. For more information, visit avanihotels.com. The pantry at Avani Lesotho Hotel and Casino. Fresh flavor.

kelwa di je butsu mo medi tumela polelong ya yona ya kopanelo mogatlo wa baphatlalatsi Afrika e boroko le Lesotho MISA Lesotho le olwanelang ditukelo wa section 2 e tshwetse ka matha go kotelwa le go hlokofatswa ga mohlophisi wa ditaba wa koranta Newsday kananelo boloetseng Lekala la bahahlaudi dipapadi bonono le botshaba le tla tshwara thapelo ya naga e le go thakgola semmuso boitukisetso baketekelo ya dilemo tse 60 Lesotho le ipusang. Lesotho le maatlafatsa tshebedisanommogo le banka ya botsetedi ya Europa go ba monyetleng wa go fumana tshetso ya ditšhelete bakeng sa mafapha a metsi, maatla le merero ya tukiso ya ditsela. Go tsamatshaba muso wa Kenya o re utlulong ka dikgato tsa molao gatlhanong le melata e nang le dikgwebo tse sebetsang naheng eo ka thoko go molao. Mokgatlho wa matshaba a kopaneng UN o hlwaya la la 27 Pudungwana e le letsatsi la matshaba la o ema kgatlhanong le go kapa le manyalo a bana ba tlase dilemong le go qobelwa ga ona. Mama le ditaba ka botlalo metsotsong ya 15 ka mora hora ya bosupa.

tsatsi rapita o teng ke khet rapita ha yo khaitse da ka ba ke sa lebeketse pedi ka ofela santana a sebetsa o semane o seng o sense mabumbu mo tla ba teng mamelo re nya bo go bong sa go nya le shobelo tsimedi.

Kala 27 Lwetse 2026. PCFM, lili mwetsi isang kono kodu Botshabelo le Maseru. Du memela pitiki etla tshwarelwa St. Paul Primary Botabute. Ho tloha ka hora ya leshome hoseng ho isa ya bohlano mantsibuya. Hey number 38. Divini tsa letsatsi tla ba kubu le saule wa sono. MC yona e tla ba magodi hlaswa. Pitiki! Ditikiti di tla fumaneha monyako ka 50 manuti fela. Basadie! Ha re gabeng ka disheshe tsa rona tsa mmala wa gemere. Re bontshe botle ba pitiki. Bomme! Pitiki! Tsena tsohle o di tlisetsa ke PCFM ka tshehetso ya Mojuster Transport. Hai hehe basadie!

tools ka lapeng kwa ka tsama le nama hey mona tima me ribitswa fela ke tatiwe tsebe ima un kile ma ringe tatiwe tsola fela ora pisa fa mke metso ba shwele metso ga fela ga fela tsoga ya bona ga tsala la tla go bela bela tsa 6200 bona 56620099956 ha re go bona be o go ba metso ntla fa ya ma pisa fa tsa ma jwa ke manta be ke na be u tla la ka fa ha tla la fela tsala tsola ka ro khola ka fela go na be ke bo mang go kae ba metse ka ma ba tshuba feng ka tsebo bona gore e be tsa ba jwa ke ba be na lengwe taba e

tswa bo sona le batho ba ka o mohlomong ho nka ga shishi fela ba ba lo utlwa botlhoko mamela PCFM go tsama futo all di tsosa go lefela ka nnete tse re tswa re le PCFM mo le mention afternoon drive mo ga di bolwetse ha ntate fola mo lwana le shop se ga ba itse ba ketsona ka nnete ba ka hlabolo ka pela molao ha mamela ya tsosa ka nnete ya tsosa go ka nnete.

0: sekamaleng ha spinare ke zoops wa le bakania shushu le baka juju hey le bangata man zoopsi man le bangata man zoopsi hey le bangata zoopsi kota ngela ke mama wa le bangata zoopsi man le bangata yo ara ara sa bana sa le me ngotsa baka mo topping 6200956
1: Oh, la DJ Good.
0: Excellent.
1: My DJ One Man Machine.
0: Hey.
1: On hampa yetwa.
0: Le hampa ya
1: kwana.
0: Le ha tsepe. Tsepe.
1: Ah. My father ke a ke mona tika nete le di bolo. Mafafatsane nyana ka nete a tshe. No sina taba tsinga ta ka nete ha se dira tse re di kwa. Tsena tso go tanga tsona a tshe. Kombe sa le le go tsofela. Ah. Tikile ka maka o tinga mona na ke sfari. Ndi tinse ko mane tsa mona. Ha ri ho tenta te.
0: Ke la bapisa sfari. Wa mo tsema sfari wa DJ. Mpana ka eno ya. Ke kwa kwa DJ, kwa ke mpana ka eno. Ke feel the thing. Ya? Ke feel the thing. Ha. Ba se bana le miki ya ke go bona taba tsa moholano wa hao motswalle wa hao ke re o bona da le miki ya se go la bile pele tsa gona di bona taolo rada man
1: freedom man wa le khos di di butsi ke le ka bona ka tsene ka bona ka ha eng ka bona ha e ke nda ka kan di le mmate ka nti sa le ke ipile tse ha ke se bile tse bolo mobile chela ni isa taya ba ba ngwe mo ya na ba phokile ba le tsama ho ba ha ha se tsama ha re tswela ka nne ke dabetse ha ho hutsa le mzule ntse le ha ntse ke la la hore le re e tla ho ke re ke mo fere fere ho ba di bono ho no le tsa kae kae ke ding
0: reda men ah man reda men Ya ne ke ba ke ne mo tswa ka. Ke ba ke ne Raider Man ke letsa motho ke sprint jump off mase ke mona. Ke ke tomo holo Raider Man. Hola ke ba tswa ka bang ke ditse ka ba mashuma ba dikau fela ba timono. A bona he go na bang. Hola ba tswa ka bang ke tse mashuma ba dikau fela ba ba timono. O ba monate ha holo fela ka nnete. Ha wa bona. Ne ke ba le motswalle mo wa ka go nna. Ke mana butse. Ntla le ho fet kukuli mahuta. A bua ka bona. Ntla le mekonko hape. Sele wena qhoko mo le ya. Ba segele ba hulu man reader man shapo jong DJ Boots ke mamese ka 95.6 na lady ke Tony ngwale bakania Peterson Williams are ke abore a team tsa bona dihlotse hobaneng ana hobaneng he right mareka 95.6 hodima 20 kapo A20 BHD Kaleboha mari ibile mafala beke ya monata hulu fela ka mona ka mama 10 DJ Boots ke ne ke shebile TTFC ai khalemela le nyatso ke mukati wa le kolonya makaleboha mukati wa 4.3 megahertz ke le khubu ke le palameng maftown are ke kaibe ke le boha hle bruaka Ahora pise FM tola pelo go bona mala tsa 62 bo tsogona bona 56 a re tla go bona bem o mang o ma me tsolo ntse FM di tsama ga mo khofto feng ka ba bona ya to bona go bona bem re tloga ga mo khofto feng ke tla go wetse go ke re tloqe ke ke re shebe go na di tsama tsama jwa le tsere tsenga ta hey tla tsaka to tloga mme ke tsedi ga tla tsalo go di tsama mafelo a beke ga o pala go tlo di ha di etsala mona re be re shebile gore ke mafelo a beke fela tla botsa gore mantla tla betsa seleng ha pape ke di shebe a re tsola pele mona ke Marine ka pa ke Merlin Aura tsama jwa le Driga ka pa Driga Molim do trap mabubeza kapo mabebuza hari let's go hari
2: hashtag meshing

0: PCFM 100 go botsa go botsa. Okay, mamedi, ga re ke re bua fela. Ke manta ke. Manta le manta tsena, batho ba ngata ba na le stress, khatello ya maikutlo. Re se ditsinga. Hona ba le tsena re bua tsena. Currently, what makes you happy? Currently, what makes you happy? Batho ba ngata ba botsa gore nna ke thabisa go bona diphoofolo tsa ka. Tabiso go bona bana ba me. Tabiso go bona eng le eng le eng. Fa tlo tlo bona be mamedi. Hona ba le tsena. Currently, what makes you happy? King to eo thabisa ngwana. Currently. 6200 9956. Sure DJ Boots. Ke tsegela lo ena 45.6. Ka mora ka thabo si bo ka tama manjaga mogorong wa go tla re makhosi e. Ha ke le ke makhosi. Hey, ke nga nyane makhosi. Oh, oh, anya. Manganya, anya. Jile sili vale makosi. Hale jile sili. Jile mtuwe kita balanza wea makosi mo. Na mu bloke la kwa. Na mu bloke la kwa nante wala wea makosi mo. Mabela PCF family show. Nesimu telefona kabili runya nime. Ya bune. Haduka ya. 2121-9956 mole plus 266-5956. What makes you happy? Ke ntho eo thabisang ngwana bophelong ba gona ba le tsena koe ha re bua gona ba le tsena currently atatsang sekgwala currently what makes you happy ke ntho e leng gore ya o thabisa kore ha o nana ka ona fela wa thaba wa thazeo ya a ke go bona yes 2121-9956 mole plus 266-5956 ka bontle le bona ya mamedi romela molaetsa 6200-9956 what makes you happy ke ntho e leng gore ya o thabisa currently ore a re bua le wena ke ntho e leng gore wa tsho e DJ ha ke nana ka ntho e itseng kapa ke e bona fela kapa o etsala eng
1: Hi DJ Boots.
0: Hi.
1: Nake tsha go bara tshelete. Go bona ntho ya tsahala. Dongwe le ngwe tsa makatse le ke batla.
0: Wow.
1: Tsela mo nwatse. A ke na stress. Ntse se tsela ke ba stress. Ke na pala ntse mpa hot. Ke ne pali.
0: Ke la ba me pali. Me pali ngwe le tsela tsa re. Go jwa le fela ke a le boatle ka bana ka Facebook ke bona melaetsa tse kena ka mono ba tsaba ba mametse radio malume ankelo mametse radio mathabi mametse radio bongi mametse le na gona le gona ka ofela ba tsaba tle ba go mana ka mono ba ra pisa ba ka tlale ke ke tlo lwana ke ke go bona wena mama edi gona currently gona ba le tshini ntho thabisa nkeng o utlwe gore nabe motho wa gona pele gore o re o thabisa ke chalet
2: Wena monna ke a utlwa o thabile o rekile setshapela tsela e golo. Bua he, o tlo etsang se sengse.
3: Ke tlo ha kgwebo ya hardware mona.
2: He banna gotlo. Ke tse eno e gahlanong le molao wa tsamaiso ya setsha sa tsela.
3: Ao, setsha sa tsela se na le tsamaiso. He butle, ke ngwana mosotho a tlo hlahisa mesebetsi e mengata hampe ka kgwebo ena ya ka.
2: He monna, na ena e kabele hole ho hoja e se ka lentswe ngwana wa mosotho. Ho ba o le ngwana wa mosotho ke o senyetse ba bang. O tlo le melao wa e ka haro se sasatsela ba re ke ba ha ba eme ka haro tsela e be sepenya vela ba sebedisi ba bang ba tsela ba swito petha maeto o die ise ditshebeletso tse ya metseng e meng go ba fela o go ngwana mo sotho ka moso di gafatsa bana ba bang ba ba sotho di sebediso o lukisa tsela e senye yang gafetse go ba no ha ile mo metsi ya neng a lokela o tsama ka metsa go tswa ka haro tsela se sasatsela se molomong wa gona bohle e seng wena o le mong me re lokela se boule sebakeng sa katoloso ya ditsela ya kamoso ke boikarabelo ba rona botlhe tlaleya ba kenakenanang le sesa sa tsela setsing sa ditsela kapa motebong wa sepolesa o haufi
3: le wena mosotho wa heso ka kenya letsoho ho baballa ditsela tsa lesotho letsetsa ba roads directorate o 2222-9000 kapa o etele www.rd.org.ls o tseba haholwanyane ka setsha sa tsela setsha sa tsela letlotlo la naha
4: Na lady ya lona, ntse ile kganya, e fana ka kganya ho apola lefifi. phamisa maso le bohele hodimo dina lady ke lengolo la le hodimo ke tseo di lakaletsa gapu gapu ya mahlonolo selemong se setsha le bophelo bo botle ha re menyeletsa selemo se hodimo le bile le gona ga ba le lona nako ntse bohloko le tse monate basotho mahlohonolo a selemo se setsha molaetsa ona o tlisetswa ke na lady funeral planners.

Maulu batho ba seng banyalane divorce gore ama batho ka mokgwa mofuta ofeng na e be yona ke eng letseditse ka thata re tlo bua ka yona mamedie ke re tlo ko ona be ga re tloga ka yona taba tseo re di tshwereng ka yona ke difeng go na taba ngwe e leng ya tlhalela mona gopola gore ka selemo sa diketse pedi mashome a bedi le metso e medi DJ somebody o ile a bola jalo ka mone ka sentin Johannesburg Gauteng mamedi mo e leng gore o ile a bola jalo le bodyguard ya hae a bolao jale ba neng ba tsamaya le ena mme go bonala taba e leng e tlaleletse ka godimodimeyang ka mogao gao e bontsha go fela DJ somebody e ka one ya mmega jalo go utsweng wa cocaine ya dimilione tse magolo a mabedi e neng kapa ileng ya utswiwa jalo kaekae stationeng sa sepolice fela ba le motho a ipotsa gona ebe banna jale ga e le moo DJ somebody a sa bolauwe o bane gothwe cocaine ile ya utsiwa sepoliceng na ebe mamedi o bolauwe ke mang gore ke ma ya kwatetseng gore cocaine eo e nkuwe sepoliceng mo mane a jere sepolisa sona a setsweditse e batla bula case ya utswa gore motho a ipotsa go ba nna ebe ntho tse gantle bo e tsalabang kore go na ntho sa etseng sense something is not making sense.

ona ke Heavy K Heavy Coaster e ke dira mona tsela ga ke mama e what's up my Heavy K what's up my Heavy K ha bona PC FM re go ba jwa le ditaba tsa PC FM tsa ra botlhano e le makubana tsona ka magateng go ba jwa le motho wa teo sa sa tlhoka go re ga dipapadi ke tla go kwetsa mabaga e motho ba ga taba shebile mamedi ma follow back e di bapetse nga di sema le ku ms halele ko mso tshubele tsoka thuko ke motswalle wa rona ba no mention after drive bile ke mo holona ka bale ta uta go raitsa mele ba ba tselotsa ha ka ofela tla ba teng ka ntlo ga botlhano le motho wa tee hantla o di mahlo ho ra ke ya botlhano ba lla jalo makuman a ditaba ke se buhudi tibello jane

0: ke pitso ramagula le kanyane lang ka ngwana o tsane ke la ke tse e go utlwe pinene motho a tine ke la ke tse go utlwe mpa le go fela
1: ke a gile ga utlwa ke a tse
0: o a tse e monate ma
1: ke le ga utlwa ke a tse a ke bidio kile atla ho wena
0: ai monate pinene motho a
1: tine monate motho a tine o lokale o jwalo o hlakile
0: local is like
1: a local is like a re motho a tine
0: ke tla mo kenyela yena bana ntho ke go la bile ntso o mametse pisano ka le
1: mo motho a ke mametse motho
0: le na pisano ke tla mo kenya motho a tine ke tla bana go fela gore pitso ga magula ke tla mo kenya mo re mo kenya nteng
1: a le na sentse go tla rena go tla se le tawa ke mametse
0: ba mo kenya motho a tine mametse
1: eh
0: ha ana ba le tsena ke phela la go nyeo ke neng ke khalla o bona ntho di etsa ke bona ba di etsa ngana ba bana ba le tsena motho a tine ntho tsena di etsa la khale ke shebile bo pti e ma super job bo house queen of denver bo bra counter force bo bad boy team mo ha pumela ka khotso bo justice ko fifi bo excellent le na pumela ka khotso bo dj thabi bona ba le tsena motho a tine ke se le rona ba thwetsa ntho tse
1: e bua le motho a tine
0: se le tsa mazonga ke rata o bana lo la kena ka kwano hantso o tsa ba setse ke bua le mongwa motswalle ya ka ba le
1: a kopa
0: ka engwe a tse golo la peng kwa lo ke kila ga motsepisa go tla ba moholo mme o moholo mo shimane
1: ba ba a ju le taba engwe le engwe motho a tse e
0: okay a bile ba mafala beke
1: a motho a tse motho a tse e bile mafelo ei a bolai le motho a tse a tshwanela go cancela ka mane ka Fancy City Entertainment Park e kids been fiesta ga bona gore ai whether re ne e jwang jwang motho a tse especially for bana a tsa ene le batho ba holwane ga qhafutse fela petetsa fela ba bana ma go a qala re mfela batswa di ba ga ikho se fuba le ntotsenga so la bala motho la ba hlano ihli he de gene le te ne le teng he de ke motho a tiem ba a tshika nete after mono a ntodi monate after mono ntodi ya tsa ba monate motho a tibidi mafelo a be ke a podile motho no sna ntwe ka lokalo but he abile mona tuisa motho a tibidi abile mona tuisa e ke bono no ba pala mane speed jump of four e bono beile video wetse o beile re photo ene ke bono so di nka tselwalo tseo leng ka pela bona e be ba hlamorao
0: ya motho a te ke a ba jwetsa banna re nka selefi ba re sharp nna le mo ke tla go romelela ke nka selefi ba re ba opa diatla ba re ya
1: ba re betsa
0: ke betsa selefi motho a te ntho ka godimodimo jeka se ke taba ya boitshepo a bana boitshepo ne ke bua le dimo a bua ansoma ebile ka ba bapala tsena fela na bua nnete are ka ntle go fat cook le mahuta le DJ mekong ke nna DJ kgolo go opisa DJ ke nna ma
1: ke le ka bona bidia ba ile bidia ha o kae kae ha pena di mo jo all right
0: ke nna ma thala motho a
1: tie e ya motho a tie se lo wena ntho tsena o so di otla ka nye ke bona la ntso o tla bona go matso go matso ke re a o di otla hantle ke le ka motho a satse ba gei
0: ma thala motho a
1: tie thala motho a tie ha o sa fitla mo no be wa tsokotsa be o etsa mo etsa ha o sa ema ka hlo ha o tla ntho tsa o hantle fela
0: a
1: le ga vetere
0: e ya motho a di tsena se re phetsena go ke yona fela re tseba nna ka nnete ya go thuki tlo bua radio ng ka pokilo letsa batho ka poki papa tse ke ba pase se seng ke sona se ke tseba go feta se seng motho a di a ona letho le ke tseba ntle mo
1: a motho a di o hlakile hlakile ka nnete ba tseng di jwa
0: EPL khutle
1: khutle motho a di
0: di ba petsa mo falang ba fali ke pele re ba ne ba tsogile tsela ka taolo EPL man
1: a ma ba ne motho a di ne ke ne bile ke le o mkhaya man ke shebile tsebolo ya Sundowns ya gae half time ya ba ke a tsama ke o mkhaya man 18 ga bloma mono ka shebel fumano shebile tswe tsona jenza magone le Manchester United le Everton ba pitse Manchester United motho a di ya leader ba leader Everton ntse khutle bile khutla ba e watla go ditse thata motho a di ke tletse le 2-2 go re lead goal ke mo fana ne Niles ne ke mo tsebella se phe sa ne sa Arsenal ya ba 2-2 ka mo ramona Barcelona ya ba para le Valencia a ya kwa ga Barcelona motho a di ba pitse ba ba di tsene le goal ya nna ba di 20 kwa ga bo 5-5-4
0: elo go tsa Mohamed Ala ha ona le mo u le ngwa re teke bo
1: ka a ai khona motho a di ho a ho han jwele ba
0: tsate le wa
1: e ya mo jwele ba kwa ga ka ofela ma a jwele ba Rafina motho a di ya tsa wa magata Rafina ha fela le tengwa kwa ra motho a di
0: ha eno ke
1: a tsela le tik o a go ga motho a di ya male o tlile bo Femin Lopez ba teng ai khona wa kwa go motho a tiwa
0: kwa le empire we le madima fela motho a tiwa be Rafinha a khona ba pala papa tsa mo pala fatsa
1: e le mpa ba tabana injja re yana fela motho a tiwa lo ka bona le ntwe kholwa yentse motho a tiwa
0: icon motho a tiwa re di shebe fela Afrika bo kwa go bone maobane ka pa mafolo ngana ba ke di bapetse skukuni ba petse ka noto noto le TS Galaxy skukuni o tswele le kile mo kwetlisi Chipa United noto noto Milfoto Golden Arrows 2-1 ke utlori sa nna se ga re phunyile ga sebala na le mono Celtic ka pa siwelele 3-2 e bile siwelele e tswa e beletse mo go tsika thoko e bile re di utlile menyetse motho a tlori ba le ba le kile mo ga di sema a ke tsema go tloga feng pa ba tsika ofa
1: motho a di jole ga re tsadile ka mane ka manyasmane ho la bala papa di hape ya Chelsea le Slopa sane sa Arsenal Chelsea go le pele Arsenal ya go ke ja tse pedi Arsenal le bana te motho a di bana ke bana Chelsea wa bona Chelsea ya go sha ba go ntse majita tisi tso chulo sha you know ke shabi Alonso ga majita bo ntse fighting spirit ha go sha ba Chelsea

0: Ya llegué a la Yabona. Ay, que. Ah, en acá estamos jugando, ¿no? Vale, hagan, ha. Ahora aquí no. Dale, Pechuca. Dale, Pechuca.
1: Uchaga, no, chaga.
0: Es ya, buzit.
1: Ditaba tse o melabe re tsamaisang molwana wa kae ke re frifela e nang le maatla a gore papadi ga e tswele pele empa ga e le gona re ntse re ka ba le maikutlo a rona nakong eo re sere re bona maemo a le madi a gona a na a ka nnetse yana a sa tshose wena molwana wake
0: a na a sa tshose ya gore
1: o jalo mchekana
0: allright mafelong a na beke re bone gore ka re he dipapadi di khansetswe bakeng sa mafelo a beke e ne e re yang re e lebile ebe dipapadi tseo e fela di khansetswe o baneng di tla tswela pele neng
1: emtshekana mogolwane wa ka ke a tshepa o tla gopola gore re na le setlhopha sa gone se ntseng se emetse basotlo ka ntle o naga mane CAF champions leaguing ja batho mogolwane wa ka ntse re emetse mono mme ge e le ba tsamaisang leaki e kgolo ya naga mogolwane wa ka ge le ga ikeletsa gore weekend teng ena re tlang re lebise re fe basotho monyetla wa go wa tshetsa dija batho mogolwane wa ka o tla tlhokomela gore e bapalela mane Dr Z mme re la ra ikeletsa ka nnete gore ke monyetla wa gore re fe basotho gore ba ke ba tswe ba lo tshetsa setlhopha seno obane ga e sa le setlhopha sa morija fela ntate e se le setlhopha sa naga se qala se
0: bajwang
1: so ya ba go ka nnete re ikeletsa gore dipapadi tsa tseneng ke ameo bapalwa motlobelo le sonta ga di na go tswela pele se di tla tswela pele ka labobedi wena mogolwane wa
0: labobedi ya beke e tla
1: go jalo mogolwane wa
0: nako e a tshwana e tshwana le ene tse di tla bapala ka yona ka mafelong a beke
1: go jalo mogolwane wa ka re tla e confirma gantle gobane taba o tla tlameya go nno dula o etse ba mic checka ke gore re ntse re sokodisa kapo re ntse re na le leqeme la mabala ga e kwa mme ditlhopha di e dietse kopo go ba o ikarabelelang mabaleng a jalo mme ga ba se ba entse kopo tse jalo e be ba tla tsebisa PLMC be PLMC tla ba fitšha ga o latela gona mabale a fumana ye ke a go futa o fele ee ke tla ke re motshekana tlhe ke supiwa le gore basotho ba nne ba tle ba be setlhotlholong sa ditaba gore re ile ka etsa botlamo ge le PLMC ga setlha sena se fela gore ga re ba le dipapadi tse tswelang ka ntle jalo ka teno ka ditsela tsotlhe re le PLMC re tla tshegetsa meralo e jalo ya dipapadi tse yang ka ntle le kgweding enana fela go tla tlhokomela gore setlhopha sa gona sa naga se tlo tla se tswang tate se le o bapala sare se bapala le mogo kgo le nigeha ba ke gopola gantle wena ngwaneso mme re le PLMC re entse boitlamo bono ba gore re tlo tshegetsa setlhopha sa gona re sa se tshegetse fela ka gore ebe ge tla re ge se fa dibapadi ka nako eno e leaking e ntseng e tswela pele gona jale e be rere re a ema rere ge tlo emisa ditlhopha tsa rona gore re tshietse dikwena ka ntho e nngwe le nngwe e dikwena e tla e tlhoka go tswa go PLMC mme re dumeleletse gore coach bob a tla a etse programme ya gae e be jale ga ditaba tseno tse amang dikwena jalo ka ga re nna le selekane kapa re itlamme go tlo ethusa di tswela pele ge ke re emise leaki ya rona e le gore re onage di-game tseno tsa dikwedi wena mogolwane wa
0: o tlhakile ya golong ja diphetoka re a leboa ke tla bua le wena gapela borago
1: ke a leboa mtshekana ntate nako e o tlhetlhe ga basotho ba ntlhoka mogolwane wa ka ke teng gore re ba fa ditaba tsa setšhaga wena wa
0: re tla etsa jalo ka metlha ke tla dula ke etsa jalo
1: tanke mtshekana
0: tanke ja diphetoka
1: ayoba
0: eitada mabra peace fm re ya ka ba ditla ditabeng tsa 6:30 teng ga itsedi ya ka kwakwano ausitebelelo

0: Nomra Peace FM shabara kwa kimetso tso ele shumana dubri den tapiro hora ya abo super e mabra Peace FM re kimatsa fela ka ka tlo go e mabra Peace FM ke bona hore na ha jo kopana le bas den go tswa ka bana ka sloping sa mahala sa di jabatho ai khone yo le kitsa nga kitsa tshi e ka rwele ke fosa dipoko o thotsina island le ke batla go tswala ka mona village ya le ka kae kae ere ke bona embaro fisha fm na tlo kopana le bas den ka bana ka sloping sa mahala sa di jabatho ka tsena mafika ofeng sona se leng o rema feronga na beke papadi tsa avoda kom premier league ha di bapala ka lebaka la hore he se ya bapala papaditsane tsa kev bas den
1: a monate fela
0: tsa se ke hatile ka thoko
1: ne tamo di bo ja ke manta to tamala ene ye tshweu
0: a monate fela bo late fela
1: a ga ka pelo go re fihla go tsotsa ke a kwala ntla pe hlempo le dipile di tsho re tlhompo se di tsitse
0: o
1: tshohle ba o di balokela nka ka pelo go la ka nete ha le ditaba di le ka empire lo ga fela hetla tsina mo tlo lo o tswa tsetsa ne re le ka mane ka Mauritius se mo ne go le wa Paris so pa sa Madagascar CFFE mo papa di ga bo mari re tete le tsing re tlhotsa ka dintla tse pedi go le se la le papa di ne tla go ka mo tlo lo ona ona ke le bua pala ka mane ka Dobson Bill mme se ntse go ba sotho o ile hle ka bongata go tshabeang ha re se tlhompo Dobson Bill mo lo bana ka batalo ga go nna ntle nngwe ke ho re tle tsa dina le dikela re re tlhotse batho ba no go bana morego go fetela pele nyana mme ka nnete e hlile ha se le batho ba ka tshosang ha ka lo ke nnete batho ba ka batile le sa tshwere ke nta mpa ka go tla ba batla ma bidi a feta mo lo ka ka ka ona ke ho ba sotho bo tlo go ile 4 o'clock ka tikela mo ke bana jobs and be ha ba bona go ba ga sala mo ga mo somo la ga go ka kapa wa non se se le ke di fitisha di tete
0: a mo na te fela ke tao ha ka ba ga go le ile ka mo no ba re hlotse ka ntlatse pedi uno
1: ba re hlotse ka ntlatse pedi uno le ntata a seng ntlatse ntse a ka le ke te ha ho bo nolo fela ha ho be a ka le ka ho ka iphumana re boetse ke ba hlotse le rona ka ntlatse ka ho le
0: Ai tsala o etsa la mafelo ngana a beke ka support ya basotho.
1: Tanne ti amudi munta te re tshwe re 12 player.
0: Amo na Dobsonville Stadium mona ba keep worship sine tse ka katela swelele te.
1: Hola ke enka ka pego la bo maswai swai.
0: Ha bo maswai swai.
1: Nne ti amudi bo la de good time lo.
0: Le de good time so la ga buela ba ga go etwa se dene ge di tshokele.
1: Ai re go feng tongwe le ngwela ba ga go ke a tshepa mo hlomo le taba tsa transport. Tlabe se di batla di hlakile ba ne nnete ntse re kopa bo bohle ba ka gona go ba le ke ono lo fatse a se thoba ke ba tsebo ya ka bongata bo tlhabela go ba ba ka ba tinka bongata e se papa dino re tla e hlola ka ka
0: a mo nate fela ba jena ga tshokela ba ga go sotla ka tsona ka ofela go hweletse ba sotho
1: a mo nate fela
0: ba den
1: ka ka parka ka pa
0: a mo nate fela ba jena ba re pitse fa o gore moya o shulenyana arba ile ka mane he ka Mauritius batle ka loss ya batle ka loss ya 2-0 mere tsepe mo Mauritius FM mafelong ana beke batla tshikisa Jafole ntodi be mona tiri be ka ofela batla tshikisa Jafole ntodi be mona tiri be ka ofela mo Mauritius FM it's a 14 before we get to 7 kono hantate group nga tse khubir 14 before we get to 7 kono hantate group nga tse khubir mba bra pitch fm kama khuri tabar ka teng ga bona rona ri vaya ganja ya ga bona rona ri vaya ganja ba le nkwano gena le November o tswa ka mane ka netball November
2: hello chaka
0: wa ugwa ke siya body association
2: eh a tsiya go di tsela mga
0: a wala te fela go tjoko tjoko bona mona o khabile a holo ka mekhaka ka nthotsena ka ofela o rena ho no etsa la lwa
2: hey in ele di award ceremony tsa legendary queens foundation ka mqebelo mane a sa avani ha ka khodiyane ya juni ya fumana mohala o bua ka hore ke nominateuwe ke nominateuwe category ya sports and recreation ke se chaba so na kyara la nomination kana tike yana nela ka bezo go re se chaba se tle se vote di le tla bore a ka ba a tla ba ka di dumu ka di vote tla ba mohlodi ne mo ke tlo tla ba ka 5 ile ne le ka mqebelo di voting lines le tsa kola ka di 2 tsa September ile le labo ga go la bekeng e fitileng mme tsaka ka ntse sala ga tsamaya le ga hlene ka ofela ntso ho ntsha lenane ka le hlonolo ka support ya basotho ka pomotho kanti ke le ke fetse ha ho bona hore ka nna go tseleng dintho tso ntso di etsa ka pomosebetso ntso o etsa tshabense wa bona hala le tshaba se wa nanela ho bana e sa le ke le bo mo ba pili go tloba di voting lines di bula ho fetse di kwala gore ha hona ya ke leng anthe ola ka pa ka tshoa ka pa kae mogahlelong ono wa sports and recreation ne ka nnete tsheka e ga mkelo ne hlile le ha o hlalosa dilo ho ga e hlile mme entse le yena mohludi le fa pele na la sports and recreation ho bana re le ne gahlile ne ngata dikategori tse ka ba le tshime ka ofela ne kategori nya ka e sale ka nete ke ntse ke le bo mba pele ho fihletse ka mkelo ha ke fumana award yeno hana mono ke ba ne ba legendary queens foundation
0: e tsho he o na ha re bua le wena general na dollar di sports wena o hokae o sebetsana le eng Lorele mo ngosane a o tshwa ga mona ska ga ntutsetsa lona tsene ntutsetsa lona tsene a ntutsetsa lona tsene
2: a checka ke qalile ke se papadi netball sa netball ke qalile ke sa pa sa netball ba pesa na go etelele empa he ya bakala injury ya lengwele ke tlameha gore ke lebelele ka thoko tabeng tsa ba pala empa he ntle mo neng tse ke le umpire hape entseng ke le moletsa phala ke le tsa phala pa di internet bo le hotloa ba banyane ho tswa ho dimokwana ka ha ho na ya ba hape ke boetse go bela house le o so le se ba pa se se holo tla fumana ho hangata o so le bo coach player o so ka bitswa di hlopheng tse dingwa thusa na jwalo ya ba ke ntse ke etsa jwalo empa he ya ba ka selmo sa 2024 ke fihla ke kgethelwa hore ke be the current Lesotho Netball Association PRO ke nna public relations officer ya Lesotho Netball Association ne ke sebetsa le papadi ya netball ka kakaretso ka hare ho naha ho tloha junior leaking ho tloha leaseng mane ho ya kae ke nna ntse a cover-a ditaba tsena mme ya di-first chaba mme kannete ke hlokometse hore a tseba ka nako tse dingwe ka se hlokomelong le motho gore so ntse e se le ha o phela toro ya gago ga o le ngwana kapa ga o le sebapadi o ntse o qala o tla bontse gore he ke batla go fitlha kae ke batla go fitlha kae kele re ha ntse di etsa hala ka ha bele re lora ha ho le shaka ebe kana go tseding re dia hore re ke re hlokomela hore hela re se re fihlile torong re se re hlile re ntse re phela toro mme ho hapa taba ene ile ya mpontsha ya mpula mahlo hore hela o so fihlile mang mo sa lengolo o labala bela teng e se le hore fela o tise o ya pejana jole ka ha o ntse re tshware ka lora ka nete rena ditaba taba tsa bona papadi ya rona ile kgolo e ho dile ne ka mo go tsentseng re sebetsa ka teng le se tshaba sena ha se mkhethile jena se a tshoga e phapanye teng ni ba bona o mosetsi wa etsa me ke le bo ha holo ke rata o le bo bo hle ba ntseditseng ka mantse ka diketso ka di votes le ba ntse ba bula menyetla ya kholo ba ntse ba shega wisdom le nna go botsa bohlale ba ha ha ha ona motho a ka no nyen ha ya le ntla neng leng go ha ona motho a ka fumana go na le tsena tsohle ka ofela ba ntse ba shega bohlale ba fana ka dikeletso ba fana ka dikgothatso mme ke a leboa ka nnete le ba ntse ba fana ka di-challenge e ka ba di-obstacle e ka ba dikaba jang re a dileoa le tsona obane di are tanki ntate re a dileoa obane le tsona kannete di are godisa mme dirang di bula bohlale bo modimo a re fileng bona a re tlhonafaditseng ka bone mme ka nte retsele ke leboa bohle ke a leboa kaofela ga lona
0: otsa ke rata di-psychologist dire ha o no se na ntho empe ho no ke jwa ba le ntwe ntle
2: ke nnete
0: so re re ntho entle e bile re celebrate ntho tweng ke success because we lo ba le di challenge tse ile nne tsa ba teng ya ba gephella hore re e pele hence re tla re a celebrate ka mora 1 le 2 le 3 ha o no se na di challenge tsena ka po di down se tsena o no se na matla re tla celebrate ba bophelo etla ene tla be le ntho e bobebe fe
2: ke nkene ditho tsa la tshaka ka nnete mantse a bona ona se ga bona botshelo mmona hore hey wa tseba taba e ke nnete taba ena ke nnete ho bana ihle house a ka wa etsa ho wa tsama bohlokong ha o tlo bona le ganye ha o tlo appreciate le appreciate house o fihlile ne ka nnete nna ke re fela ka nnete re thabe maemong o tsatsa le bana ba ka kirekeng bo mme moruti bo ntate moruti hantse ba re lebohele maemong ohle that is very important to bani ha sa le bo tlo kwata ke le ha o kwata ha o tlo sebetsa ha o tlo ithuta letho ha o tlo hola o tlo dilo le kwatile fela ile o seng so ka ne thare thabeng re le boentso hletsentseng di re hlaela di le ntle di le bohloko ha se hore re ga di thabela mpa he re ne re di le boela tsona because ke hona mo re bonang hore na hantle re bopetswe eng le fatseng re tletse eng ne le hore na matla rona ka la ka ya fela kae ka pa hona hore na re shota eng le batho because re thuta tsatsi le leleng go re tsatsi le le motho o tla na ithute hore hela hona le ntwena hela ne ha ke a hlokomela eng hela ne ke ngile na hanyane jalo jalo di hlela re re be re xpalla le fatseng
0: a mona tefela me November go le buisa ho lo tswa ga o tiisa ka mono ka netballing le eng ke netballing a le ise leveleng yongwe ha
2: Kale wanta ke kanete that's the aim that's the plan so ke se re se le tsang ke ho bona o papadi ya rona e hudile e le hudimo ma e re ha re hla le rona batho ba o tlanye di gope e seng re ha re hla ba go fela le nna go ba go ithapola like
0: a go tantre
2: ha go tsama wa ka le bona batho ba re hey
0: I'm going to go to the next one. Re bo bona mo sebetsi wa ha o di papadi mona ha holo papadi nya netball ho tloa o sale se papadi ka ona ro fa nthotsa ha o he ke tsena maleng ka ona mabra PFM sentse rena le a coach motheo mo happy ke ntate motheo mo happy mabra PFM ka bana ka stopping a sabantu ntate ntate motheo
3: ntate
0: o phetse wa ntate waka
3: ntate ke a phela wona prawa
0: a ka nete ha ona dzimpe
3: eh
0: ya ke se tsene ya bobedi jwa lo ka stopping sa makaota stopping sabantu ndari motheo last season duo tlile o la ba teng wa competela league empa qetellong ya qetelletse tshopile ngwe ke stopa sane sa sa dijabatu qetellong mano ono sole teng ona rale season e qadile ya qala ya ba papadi e thata pakeng tsa stopa sa hao le stopa sane sa manonyane ya ba 3-3 batho ba khutla ba ga bantu he bantu he bantu a ya le ke mona o sebetsa hantle hape ona rale mo hlomong di tafole o di tshikise wang tate mo ndare mo tsheo ka mara papadi eno ya 3-3 le stopa sa manonyane se o batho ba nembare icon lo ja manonyane jo le ka mani itshupa e sebetsa hantle le yona but gahlano le bantu o tla nobe di dipu la etsa wa ngo go majita dikelollo di tsepame ba ketelletse ba betsa bo majini mo ka wa bo di 4
3: ndare ka netla le bo wa je go pa dumedisa ba medi ba hao
0: e ya ndate
3: ya khola taba yo nka re fela e tsa itse simonsena e le go fela simonsena e be ga tla mo re qetele tente go ala mo mosebetsi wa rona o no tlameha go kapo o ile wa tlameha go be gona teng
0: o le kala mo re qetele tse
3: a ka ile mo re qetele tente o bona go re nele number 3 season FT game jwale e ka ba bo atla ha ba neng re mosebetsi o lo ka o qala qalong ko bolela go haeba re batla go ba number 1 jole re number 3 ko bolela go fela ga tlameha go re shebe-shebe gona dintho ga di ka ba tsa loka go kae mme ko go kae mo ka ga lokisang ko go kae mo ka ga maintainang so ke yona plan e kgolo ya selemo sena ntate ha ke tla papading kapo potsong ya gago gantle papading ya manonyane re qadile papadi eno ntate gantle gagolo ke gola ka metsotso e leshome re ne re na le dikolo tse pedi ee go lempo ga ikgela fela taba ya gore batlhankana ba ile ba bonagala ka mogagore kore ko dutseng tse pedi ka pelenyana ga kalo ba ile ba bonagala ba se ba ya le gongwana godimo gore e ka re go tla ba bobebe ka jeno ya ba boetse ba tlosa maikutlo a bona papading gore re re tle re gape re iqete e leng tshwane re bitsang gore ba ile ba lapsa concentrationeng mme go ile ga etsala diphoso tse ngata jale batho ga o ne se o ba eteletse pele jalo jale o ntse o ba mema ka diphosonyana tse nnyane gore ba atamele e le ga qala ba fumana google ya pele ba ile ba bonala ba tsoa molota jwale nna ka bonala ka jale re tla gula ka tlhakotsa morago gobane ba ne se ba ikela fela ba bona gore ntho tse ba batlang go di etsa di a etsagala jwale le rona ra kalella gore jwale re se re kane gobane jwale ke ile ra itumelela gore ga re le ka godimo re itheole le ka tlase ba re gatelela so ke a golela ba taba yona eno mme ba ile ba ke a gola ka 30 minutes score ene le 2-2 and then ya baka half time ga re gotla be le gore ke ba fitlha ba fumana penalty e ba 3-2 but he kannete ka letlhonolo qetelelong ge ile ra fumana goalu ya equalizerang ya ba score ba 3-3 mme o tloa mono kannete re ra itlhopha ka thata ga gotlela morago ya ba re itukisa gaolo tsepamisong ya maikutlo papading e la ba yona taba e kgolo kannete ga be re tsamaya re ya setlhopheng sa LCS ga re ka ba ra sebetsa gantle but morago e la ba gore ga batla 3 points eno gantle kapo gampe e la ba bonagala e ka batho ba kgathakgathela maatla ba bona gore papadi ya rona ga ya ba ntle fela objective ya rona ke le ga e fitlhela ya gore e be re gapile dintlha tseno tse tharo jwale ya bana re tla papading ena e re tswang go yona ntate mme ge le ka go yona yane re ne re batla di-results ne re sa batle performance so yena ga batla di-results ebile re batla performance mme ka nnete re e atametse jwalo gabe re lokisa gantle gore na re batla go e atamela jwang ka nnete merego ya rona ile a tsamaya go latela plan tsa rona gantle gagolo ntate mme re le ga e gapa ka dintlha tse nna go ntlha e leng
0: o buile ka maikutlo a majita gore o a tsepamise papading o etsa bang gore a o bona gore o bile le concentration ke ena ya latlhe o etsa bang gore o boele o ba kgotlisetse mo
3: ya pele ntate re na le company yane ya mind liberation psychologist consultancy yeo re dumelelaneng gore harabeke la boraro le lene le leng re na le session ya psychologist mono o tla ba le teng ka nete a fitlha a ba tsitsisa maikutlong from there e be neng jwale le rona ka nkena re na le tsa rona tsa go tsepamisa maikutlo jalo practically so ke yona ntho eo e re thusang date gore e be batho ba ile ba kgona go tsepamisa maikutlo le botho ba batho fela le bona bo akhaonta gobane motho ga ile ga a le motle a ile a bona gore ke ile ka nka dintho gannyane mo jale o wa bona le ka le wena o dula fatshe o mo bontsha gore mona o a tlhokomela ntate gore ka magabane o nang le ona ga o ka nka ditaba gannyane o ka tshwana le motho a senang magabane ka gona dula magabane a gago o ntse o wa ntsha mo o sebetsang teng le gore setšhaba le sona mo seteng se tle se o tlhomphe ntate motho le ena o kgona go a itemoge sole le bona e be ba ba le boipompo e le dibapadi ka bo bona ke tsona dintho tse re thusitseng date gore re gotise maikutlo a go
0: ntate ne re mogapi ge lebile o menagane ntate wa ka ra bona gore a dintho di fetile o feta papadi tse pedi tsa pele ka setlhopheng sa bantu mme re shebele ge gona le tla sebetse bang sentse re lela ka ditsa mahlonolo
3: ka ne le ntate ke a tseba go ga o se o ile tsena ge e se le ga dithagoile mahlonolo ano ga nkile ga nketse ditimi tse dingwe ntate ga se go tla bona le wena gore ebane letsatsi la nne ne ke bua le coach ka lona ke re mahlonolo ke ago banna e fela ke yana le teng ka nnete ke a leboga ntate le ka moso ke se ke go makaota le bona batla ka bongata ba tshetse timi ena a bona ntate e le gore bashimane le bona ba tseba gore ba kgothale ntate ke a leboga
0: ke lebile a golo ntate Mtheo
3: thank you ntate
0: Mabra PCFM, ge ke itse tsena fela banna. Nako ena o thia ka lekanyane ke ena mona ke a e bona gore ke yona mona tlhoka gore ke nke makofisene fela a bua ka taba la ka tloela tse ngata bua ka taba ya gosane fela re utlwe fe ko re utlwe fe Mabra PCFM ka mokgwa ditaba di le ka teng. A go tlwa fela ka mogo ditaba di ka teng ba PCFM go tlwa fela go rena di ka tsara ba fetofe ka mona fela ge mathalebelo fela ba PCFM go tsiba hore re kwale wa tsiba hore engine e ntse le motlatsi ke rapid attack boxer ntse le ba fokeng ra Ramasedi aka DJ Butsa ba PCFM nna ke driver fela ke enka ke beya destinationeng e ba kofse tse ke jwa kere
4: yo malcheka
0: a monate ke re mathile ai otla otla ke a tseba tsa vile a di a o dule a monate o ka nna re dire tsh wa tshorna o sane mosebetsi o moholo ke ofeng sehlopha se tswere mosebetsi ofeng ka nnete ka ditaba tsa tahlelo ya sebaparisane malesele.
4: No, I'm a terrible man. Check out PCFM that the ring to minister was so true. I have a dimity. Report like a calibre, more chanted. And I got a monomorphin for the Nazar village kidnaps. The ring is detected that the refit a calibre, or a cigarette gyps. Refitted to the calibre. I know the government and the gyps. Morgan LCSF, Syria, Mamona, Repatalas, and Rapaz at the party. Villa Football Club, Irigili. Yes, it's Irigili, me, Irigili, Ralo, Chocometry Post of the owner. Me ha re ya thaba re le LCSFC o re re rue ke se hlopa se bitswa Villa Football Club se qeta o kena ka Premier League. A se taba se monate o se hlopa se skalo ka LCSFC empa yo le re boetse ga hopola go bolo mona go nna ntse bitswa di upset. Ka ona upset ho ona go re tlokomela ho se ka nna etsa hala ka hlopa sa ona LCSFC e etsa hala ka di hlopa tse ding. Maybe I can't really monate. We are really tripped by the chair. We are chair for party. We are really getting upset in some of the room.
0: Hey, what would you say to my fellow? I mean,
4: I'm going to say, ke mo tla go tshwere me mo ga service wa motho mo ka tswata Mr Covid 19 small on top ma 7 malesela o ka qala ka 10 o'clock mo ga go ntse re go se ranka nako e telele hagolo wa fumana batho re ne re ba tloge tshidisa ba se ba kwatile ka nna re tswe mo no re ntse taba ya matshidiso o tlhoga a fumane ntse re phamoletse dimo o feta ba le gore e be se re kwatise go re ikile nako e telele nga ile nngwe me a re feta mono re boela re hlake hape gore re lokela go leboa gore e be dipapadi tsena di boetse di tshetshile mafelong ana a beke re tlhaga be re mo boloka mane St Michael's Mikaeli me ha go leboa lo he re sentse re ba sotho re tlegetle ka bongata memorial service ba sotho re boela re ya ka bongata mana ha re motshidisa monna e wa bo gona tswata malesela. We saw go motho ntse bona ka nna ba taba taba tsa sebetsa sa losing bele re tsebe go tloa mono he ha re keta go mo boloka bele re tsela re lo tsietsa se hlopa sa ne sa di jabatu football club me o yona re ntse re pepping bana le se bela ha le ba tloa la ba se le dina mi se tlo di kola di tle ka mahlong ntwa bele bogolo go hana itla le matla ma tshoga loge ntwa bogolo ke a o sane ha re shebe ntwa itla ke lo go re lo hlolela masotho papadi eno bane mo no ma itendi ja batho e re emetse ke le na e lo di ja batho ke tlo le na i vwe tsena ke jelele tse mo ke mo khona ke lo kela mo itsisa go bane ntse ke lebelletse tlholo go yona papadi ena ya yona e tlotla e bapala mona Dobsonville me re ke papadi ya rona ya selehae
0: bua bua le ka motho a bolo lwalo bua bua le ka motho a bolo
4: the sushi boys, one of the sushi boys, or the smaller deliverer. The sushi boys didn't say the Jiwagamona, did a Sijagamona. The Abonam, most of the Jew have already in a Hakiman, Merluga of Fitamono, the Lord City Samon, one terrible little re, Rabona, the Empire Laurelo, nor Bakangala, who could get a native Baboni, the Gilemon, who have under by quickly as a Tindera, but looks at Tabazin, one of our cock at a neighbor hiding. Ba ba ithopa ho ha ho hloka halo ho bana ba hlalo ke taba mofuto wa ho. E seng fela ho bana ba Rugby Villa Football Club empa ba hlokomela ho lahlelwa ke di points ka ho kgetholwa tse tharo ka nako yena. Ba tlallela metsozu mme ba itse ha ba batle ho itumana ba le boemong ba mofuto wa. Ba padi nyeno nda te re fumana ho fela motho a rona a nkileng injury ke motho a bitswang Keketo Sniders. Ba takalle yana ho nae motho a le batha mme ke fumana ho e ka nna ya ba go phumola ga beke go isa go tsopedi le go papadi ke bona ka go tla ga e bapala la bobedi la beke tlang ya mzamane le pakeng ya mzamane e ka nna ya ba go tla re sna empa ga ke mosana je le mpo bo hloko ntse phela tse ke dumela taba eno ga e lukisa ka peleng yana empa a bile a sa tlamea go wetsa le balo ba ne ga mo hloka na go etelele go feta gore ge mo galla go re mo sebedise papadi ya mzamane e bi wela ka mo ga mo no wela o iphungile go a ka nna nga tlhola ke dipapadi tse nne go bete gore a ikoke bonyane le ha ka tlola ke papadi ena o re tlabe re fetela papadi nyane o tla ba le boeng mo le paetse
0: a monna te fela makofisana re buela ba gago re se re diphethele le tsa mafelo a bitse
4: no na te tla le bo a di ma botsetsi bo no ba botsetsi ba bolo mo na memorial service le ba ne mo gohlane nhle re ya kopa re le LCSFC re kopela la paleo la malesela matshidiso a mesere re moya wa haile wa badumedi bohle tse phumola ka khotso mo haungwa modie
0: amen
4: net amodi
0: mabra PCFM kitswile akisana tse bae ke tsa tjena
5: ke tsaya ke a bua

tsena tsa nalane re fumana hore ene le ka selemo sa dikitse pedi le tharo 2003 go dinyona ina ya lwetse me ene hlola jelo matsatsi a tsheletseng ile maobane le sotho ile lahlelwa jelo ke sitho sa bohlokwa sa lelapa la borena ile ng mafumahadi me mamahato bereng se iso a ile nga hlokala jelo a dile modi mashume a tsheletseng na le metso e medi o ile a gya jelo kirekeng e ka ntle ho kwano mona maseru me ha morao a hlokahala me mafumahadi me mamahato ke me wa motlotlei letsie la boraro me he o ne a hlomphu haholo ka lebaka jalo la kagolo yo aneng a e bapala ka hare ho setšhaba sa Basotho mme jwale here ka lena letsatsi di nalala tshelela e leng la maobane ke mo jwale leng gore o ile a timela ka lona re di fetele tsona tseno mo nala le supang gore ne le ka letsatsi di nalala supa kgweding ena ya lwetse mo Lesotho le ile la tsitsipana haholo ka mora gore go tle go be le go kwetelwa ha mophatlalatsi le motlhophisi wa koranta e leng Edgar Motuba. Motuba o ne a tsebala jalo ka go nyatsa mmuso ka sebete nakong eno mme ka la supa lwetse o ile a nkwa ga mmogo le batho ba babedi ba neng ba mo etetse ke banna ba neng ba ipitsa mapolesa. Ditopo tsa bona di ile tsa fumana letsatsing le tlhatlhamang mme dipolao tsena he di etsaetse nakong e thata nalaneng ya Lesotho mo batho ba neng ba hanyetsana jelo le mmuso kapa ba ho nyatsa ba neng ba atisa jelo ho tobana le ditshoso. Re di fete re tsena jelo naheng ya Mozambique kapa pele re fetela jelo Mozambique ke re kale mona Afrika Borwa mo nala le sipang hore ne le kalana tsa tsidi na selemo sa sekete magolo a robong mashome ya go bedi le metso etsiletse mo mare ka Bishop Desmond Tutu a ileng a itsana lana ya go kgethwa hore ibe moetapele wa pele wa motho e motso wa kereke ya Anglican Afrika Borwa o ile ya e ba hloho ya diocese ya Cape Town na kung yo Afrika Borwa ene nyentse ibuswa tlasa puso ya apartheid mo Bishop Tutu o ne a tsebahala jolo ka go bua ka sebete kgatlhano le kgethollo ya mogabe le go lwanela toka le tekatekano mme o kgetha wa gae ebile ketsagalo ya botlhokwa kerekeng ya Anglican ntweng e phagaletseng ya go fedisa apartheid. Re ha ke re di fetele tsona tseno he re ke naheng ya Mozambique mo o nalane sipang gore ne le kalane tsatsi lena selemong sa sekete magolo a robong mashome ya supileng le metso e mene mo go ileng gwa nkwa jolo mehato ya wa bohlokwa o lebisitseng jalo boipusong ba Mozambique. Mogatlo wa tokologo o bitswang Frelimo le Portugal di le tsa tekenela tumelano ya Lusaka naheng ya Zambia. Tumelano ena ile ya thusa jalo go fedisa dilemo tsa ntwa ya dibetsa mme ya beha jalo mogalo wa gore Mozambique e be ye jalo mane boipusong mme go ile ga dumelanwa ka go thewa ga mmuso wa nakwana e leng se ileng sa bula jelo tsela ya gore Mozambique e qetelele e lekologile pusong ya bokolone ya Portugal. Mozambique o tla gopola ile wa fumana boipuso ka molao ka la 2025 Phupjane selemong sa 1975. Ke tsona tseno tseo re ne go tlhophetse tsona go tseo tsa nalane di re behantlo metsetso e leshome le metsomedi re e fogaletse gore ena ya bosupa mo metse setlhotlolong kwano go PCFM re ha go letsena he pele re tlo fetela go jelo go ditabeng tsa gore ya bosupa FT le ka metsetso e leshome le metsemetlhano re ke re lokola jalo tsentseng dipetsa pele go tsena tsa matšhaba mme re lokola jalo tsa magaogao re tlhetlhe re qale gona mona Afrika Borwa. Mokga wa Economic Freedom Fighters leng EFF ka bokhutshwanyane o hlahletse nyewe le gotlile le phahameng la Western Cape o phepetsa qeto ya komiti ya paramente ya karolo ya bo mashome ya go bidina la metso e robong section 89 ya go hlakola kgothaletso ya go kgetha Advocate Thandazane Griffiths Madonsela jwalo ka moetapele wa mantlha bopaki e leng Chief Evidence Leader. EFF e kopa le go tla gore le phatlalatse qeto ena e le e seng molaong le gore ba letle le hlakole. Momedi o tla hopola gore moporesidente Cyril Ramaphosa o ile a ngolla paramente a hlaisang gore ho ya hae kapa matshwenyego a hae mabapi le Madonsela mme a re yeo Madonsela o tlo sebetsa jalo ka dithaasello.
are gene jolo na henya Sierra Leone mo president wa mehleng wa Sierra Leone Ernest Bai Koroma a khutleseng na henyo ya habo maobane mo wa ileng a mohela jolo ke ba boholong ka mora dikoso tsa bohlaba phio tsene di motobile o khutla jena ka mora hore dikoso tsena di nyahlatswe Koroma o ile a ya pale ho Nigeria ka selemo sa 2024 matsatsi a se makae ka mara hore a tle a qoswe ka bohlaba phio le ditlo tse ding tsa molao tse amanang jolo le bogabele ba sesole bo bakileng jolo tahleho ya bophelo ba batho ka selemo sa 2023 moporesidente yono wa mehleng o ile a etelela pele naga eo ya Sierra Leone o tloga ka 2007 o isa ka 2018 a re ke repetere jolo ka tsena tse supang ha batho ba leshome le metsimedi ba tlhokahetse DRC ka mora hore ho khume mollo mokiteng wa lenyalo motsemogolo wa DRC wa DRC me ba boholong ba bolela hore ha ba ka ba hlalosa hore na ke eng e se bakile mollo ono empa hangata mathata a disebediswa tsa motlakase ke yona a baka mello mono toropong ya Kinshasa. Ke metsotso e leshome le metso e mehlano re fogaletse hore ena ya botsupa ke mo re fellang teng he ka matšhaba re tlabela gape re kopana le tsona nna re ntse re hatela pele le mananong a mang a latelang ke nako jela gore ke le ke fetele go kgaitsira ka Tebello Jane a re balela ditaba tse phetelang letsatsi ka puo ya Sesotho sa ntse a le teng a re mo fe sebaka.

ke le balekanyane mo medi dumela mo khatlo ba phatlela ya Africa e borwa kone le sotho misa le sotho le o lwanelang ditukelo wa section 2 itswetse ka mathe go kotelwa le ho hlokofatswa ha mohlophisi wa ditaba wa koranta ya Newsday kana ne lo boletse polelong ya ona ya kopanelo me khatlo itse ha se tlolo ya molao fela e bile ke ketso ya bogogoni bo hlophisitsweng tlhaselo e rerilweng kgatlhanong le tokologo e bophatlhalatsi le go tlisa tshabo tshebetsong ya bona tlaleo ke gore bolwetse o ile a kotelwa lapeng ha hae a gagathwa a ntweng ya tlhatswa thaba bosiu mo a fumanweng ke mofeta ka tsela makgatlho e re ketsagalo ena e tlhompholotse seriti sa hae e kotsi ebile ke tlolo ya molao e tutubetseng go sa le jalo letona la dikgokanyo matlhale le tshebediswa yona Ntate Morosi le etetse diofisi tsa Newsday ka jeno ka morago utlwa ditaba tsa bolwetse letona le tshepisitse go ema le bolwetse go fitlhela a feta boemo bona le bile le tshwela ka mathe diketso tsa mofuta ona kgatlhanong le bophatlhalatsi lekala la bohahlaudi dipapadi bonono le botšhaba le tla tshwara thapelo ya naga e le go thakgola semmuso boitukisetso ba ketokelo ya dilemo se 60 lesotho le ipusa sena se tlhageletse mokeng wa baphatlhalatsi ba ditaba ka jeno a bua lebitsong la mongodi ya mogolo wa lekala motlatsi wa gae mofumadi mmatshapašano o itse thapelo ena e tla tshwarwa ka laboraro lena e tla etelela pele ke lekgotla la dikereke lesotho CCL go qala ka gora ya bosupa o seng e tla thakgolwa ka mokoloko wa kgotso go tlwa paramenteng e ntšha go ya go ya gale go sa le jalo lekala le ipiletsa go makala a mang marena dikolo le dikgwebo go nka karolo mosebetsing ona le go kgotheletsa bahiri o lokelela basebetsi gore ba nke karolo tebelelo ke gore thapelo ena e thakgolwe ka o binapina ya setšhaba e etelelwe pele ke setlhopha sa pina sa sesole mme motlotlegi le tsie wa boraro tonakgolo le batlhanka ba mmuso ba tla tlotlisa mosebetsi ona mogoa wa ketekelo ya monongwaga ya boipuso o re re aga bokamoso Lesotho le matlafatsa tshebedisano mmogo le banka ya botsetedi ya Europa go ba monyetleng wa go fumana tshegetso ya ditšhelete bakeng sa mafapha a metsi maatla le merero ya ntlafatso sena se latela kopano ya moemedi wa Lesotho EU Mantwetsi Mohatanyane le moifo wa banka ya botsetedi ya Europa o neng o eteletswe pele ke Dedrick Zambon go buisana ka menyetla ya tshebedisano go ntlafatsa botsetedi mererong e meholo Zambone o itse banka ya gabo ikemiseditse go thusa dinaga tse nang le kgatlhego ya go sebetsa le yona go sa le jalo Mohatanyane o itse mmuso wa Lesotho o mothating wa go eketsa metlhodi ya metsi le go baballa e teng mmogo le go ntlafatsa phetlho ya maatla a hlwekileng ka metsi letsatsi le moya go tsa matšhaba Muso a Kenya hore o tlileng ka dikgato tsa molao kgatlhanong le melata e nang le dikgwebo tse sebetsang naheng e o ka thoko go melao mongwedi lekaleng la kgwebo le King Nyanjui o buile sena phatlhalatsong ya mafelo a beke mo a itseng gore e be melata e dumeletswe go kena naheng eo ntle le divisa ga go bolele gore e ka sebetsa kapa ya bule dikgwebo le o boetse a re divisa tsa melata yotlhe e tla fumanwa e tlotse melao ya bahahlaudi le botsetedi di tlilo tlhakolwa go sa le jalo ditaba tsena di tla ka mora gore moporesidente William Ruto a re melata e thibelwe go sebetsa e le baitshukudi le bagwebi ba banyane ka ga menyetla eo e reretswe matswalla a Kenya Ruto o boetse o laetse khamphane ya India ya Tata Chemicals go emisa tshebetso ya yona ka le reng e tlholegile go thehela setšhaba sa gabo mesebetsi e lekaneng ga re diphethela Mokgatlho wa matšhaba a kopaneng UN o tlhaya la la 27 Pudungwana e le letsatsi la matšhaba la go ema kgatlhano le manyalo a bana ba tlase dilemong le qobello ya ona qeto ena e ne e eteletswe pele ke Sierra Leone eo haratse ding ka hara UN e buelelang ntlafatso ya maano e ananetswe sebokeng se akaretsang sa mokgatlho mosadi wa moporesidente wa Sierra Leone Julius Maada
Bio, Fatima Mada Bio, wana aile ahlahisa sena, kamara boipiletso ba buang ribu, motshehi wa makgatlo wa ditokelo tsa bana. Go ya ka makgatlo wa dithuso baneng UNICEF, ke bana ba balwang ho dimilione tse leshome le motso ka palemetso ya mmedi lefatsheng. Ka bophara ba nyalwang pele ho dilemo tse leshome le metso ya robedi ha tse ding tse Makgolo a tsheletseng le mashome a mahlano tsa basadi le banana di se di ile tsa nyadiswa ba sa le tlase dilemong. Sierra Leone e thoholeditse mohato ona ka le reng o tlo thusa ho matlafatsa tshireletso ya bana, bophelo bo botle le thuto ya bona. E re mohato ona o tla thusa ho fedisa lenyalo la bana ba tlase dilemong lefatsheng. Ho sa le jwalo, Lengelo la bana ba tlase dilemong ke e nngwe ya diqholotso tse ka hodimo ka hare ho naha ya Lesotho. Moamedi ditaba tsa phetelang letsatsi di felela mona. Mamela tse latelang tsa Sesotho hosane hoseng ha hora ya botshelela e fetile ka metsotso e 30.

Kala 27 Lwetse 2026. PCFM, didi mwati isang kono kodu buchabela le maseru. Du memela pitiki etla tsorela St. Paul Primary botabote. Ho tloha ka hora ya leshome hoseng, ho isa ya bohlano mantsibuya. Hey lamba sadie. Divini tsa letsatsi tla ba kubu le saule wa sono. FC yona e tla ba magodi hlaswa. Pitiki. Di tiketi di tla fumane ha monyako ka 50 manuti fela. Ba sadie. Hare khabeng ka dishoshe tsa rona tsa mmala wa gemere re bontshe botle ba pitiki ba me pitiki tsena tsohle o dikisetsa ke PCFM ka tsietso ya mojusa transport hai he he ba sadie.

0: America tlasa agoa dinile tsa tshitla haholo holo ka masela le diaparo potso e kholo ke hore na hona le dihlaiswa ka pa mafapha amang au dikgwebo tsa basotho di ka romellang jwalo America tipa ka ba tsona dihlaiswa tse jwalo empa jwalo ha re sheba ha jwale di sa sebedise jwalo monyetla o jwalo me re tlotla re tiba ka yona ntlha ena re tlotla re sheba hore na Lesotho ke mafapheng a feng ka pa ke menyetla e feng yo lentse le sa sebedise empa jwale e le teng tlasa tumelano ena ya agua ka tlasa molao ona wa agua re tlotla re tiba ka ntlha ena re tabisana le setsebi ditabeng tsa kgwebo le kgwebisano ena ke ntate Lebohang Thutanyana tla ka re thuse ho utlwisisa jwalo taba ena le hore na katoloso ena e bolela eng bakeng sa naha mme o tlahle a re thuse jwalo ka ha e le setsebi ditabeng tsena tsa kgwebo le kgwebisano mme jwalo o tla re thusa le hore na o hlokala hore o etswe eng pakeng tsa gona jwalo le 2028 nakong ena yoo jwale gobane ga o sheba dilemo tsena ke dilemo tse nyenyane gagolo ke dilemo tse pedi fela katoloso ena mme ke re belaela gore go na le seo le gore se lokela gore se tle se etswe nakong ena ya dilemo tse pedi gobane ga o sheba le katoloso ena e tlile nakong eo jwale go ne go tlile go se o tsitsipane gagolo go se o bile gope go na le uncertainty kapa go se tsibisale go go ngata gagolo fela moo jwale re ne re ipotsa gore na go tla tlo etsala ke go feng na a kua e tla iketswa kapa tšhe mme ne beile Lesotho kgoneng gagolo taba eno mme e na e lokela gore jwale e ebile jwalo taba yeo re kareng jwale ile ya tsosana ga borokong gore e tle ile kole gore na jwale batlile ba intlafatse ka tsela mofuta ofeng ntlheng ya tlhagiso motlho mongwe le go sheba menyetla e meng ya kgwebo ka ntle go maraka ona wa America o bonagalang jwalo o tlile jwale o le ditabataba tlasa boetapele ba moporesidente Donald Trump metsotsona jo le mašome a magago re foreletse go rena ya bosupa e re gago le tsena re tle go bela gape re fete ka mona ka babenkeleng ga go gutla re tlatla re tlo tswela pele le ntate Lebohang Thutanyana.
1: Ka la 27 Lwetse 2026 PCFM le dingwe tlisang kgone godi botšhabela le maseru di romemela pitiki e tla tshwarela St Paul Primary Bothabotle go tloga ka gora ya lesome goseng go isa ya botlhano mantsiboya helang basadie dibini tsa letsatsi e tla ba kubu le saole wa sono FC yona e tla ba mmagoditlhaswa pitiki e ditekete di tla fumanega monyako ka 50 maloti fela basadie ga re gabeng ka dišweshwe tsa rona tsa mmala wa gemere re bontshe botle ba pitiki bomme pitiki e tsena tsotlhe o ditlisetsa ke PCFM ka tshetso ya mojusa transport hai hehe basadie.

0: tsela sa sebedise ka hare ho agua me jwale ke bona ke ka re kitla te ya kalala kwano hore ke teke ke tle ke mofumane le ho ja re ne re tle re hlophile hore re tla hle re bue ka yona nako ena re he ha ho le tsina ke tle ke buela hape ke tle le ka nqena ke tle ke le ke jwalo mawa amang hore ke tle ke mofumane me ka mora hora ya borubiri re tla kena jwalo tabeng ena ya ntate Kananelo Bolwetse yeo e leng hore he o ile a gagathwa mafelong ana setswa feta beke o ya a kwetelwa le go gagathwa pele a ka nyahlatswa jwalo mane Thaba Bosiu me re tlotla re buisana le tona la dikgokaganyo mahlale le tshebediso ya ona ena ke me ntate Morosi re ke re utlwa gore na sena se bolela eng maikutlo a mmuso ke a feng ditabeng tseo tsa tlhaselo ya mophatalatsi enwa ebile e le molwanedi wa ditokelo tsa mantlha tsa botho e le mong ga dikananelo Bolwetse re tla ke re buisana jalo le ena ka mora gore yane ya borobedi mme ka mora go mono re tla buisana jalo le bagabo ba section 2 re ke re utlwa maikutlo a bona gona jalo tsena ke le ka gore he ke tle ke gokagane jalo le ntate Lebohang Thutanyane kwano le ga ke bona jalo gore ditaba tsa ka di batla gore di tle di latole empa ke dumela gore re tla atleya gore he re tle re bona gore na re mofumana ka tsela ya mofuta o feng re ga o le jalo re tle re fetele ka nqena
1: ana mo gawa wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang na mo gawa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelopele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwahala mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naa ka bophara beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your power

0: Mo mamedi me se so hora gele dula hantle ho mashimo a mabedi le metso e megago pele re fihla mane ho reng ya bo rubedi mametse PCFM nano lena ke la sehlohlolong e hlile e kare ke tya kalala kwano ho ke tle ke hokahane jwalo le ntate le bohang thutanyana re ha ho le tsina re tle re tle fetola mawa me jwale re tle re fetjelo tsedintsa ditaba tse e leng hore he di etsa hise ka jeno re retlere etse tsena retlere bo retlere fetole mawa jwale ha ditaba di le mothating ona ke a bona hore ditaba tsa rona e kare di tlahle di loke kwano re buisana jolo le ntate le bohang thutanyana ditaba tsa rona e kare di tlahle di loke na de thutanyana ere re tle re khutlele ho yena ntate ta de thutanyana ere re tle re khutlele jolo ho yena ke a bona ke yena yo aneng a nhlalositsa a mpontsha jolo hore o se a fumaneha ere re tle re khutlele jolo ho yena ha holitsina re tle re diotle ka pele ka potla ko pele re ka lahlehelwa jolo ke nako hobane ke shebile nako ya rona moo e leng hona teng ere re tle re etse tsena re tle re buisana jolo le yena ha holitsina metsotso hona jole mashomo a bedi le metso e medi pele re fihla mane horeng ya borobedi ere re tle re mo amohele ntate thotanyana ga go dumedise re o amohele o PCFM ntate bosing bona re le buile haholo ntate ke a gola re tle ntle le sengwana ko ntate re tletlhe re kene go tsona re bone jalo ha America e hlile jalo le mmuso wa Lesotho o ntsha jalo phatlhalatso jalo semmuso moo jalo ba tlhalosang ha America e ekeditse jalo nako ya AGOA go fitlhela jalo ka Tshitwe selemong sa 2028 ke a gola mona potso ya pele e ka ba gore na katoloso e lekane kapa Lesotho le tlhile ntse le lokela jalo gore le tle le tshwenyege ka setlatse se etsagale ka mora 2028
1: me ke ka le pele ka nnete ka o leboa mmuso wa America le paramente ya teng ka gore ebe fetelong ya letsatsi ba qeteletse ba eketsa nako ena ya AGOA ka nako ena e bareng ke ya dilemo tse pedi. Ke empa fela ke rata gore ke tle ke mpe ke re Basotho ba lokela ba utlwisise ba ye ba ananele gore nako ya dilemo tse pedi kgwebisanong ya matšhaba ke nako e nyane gagolo. Ka ha boitlhopho fela bo tlhokagalang go a fitlha mmarakeng ono wa naga tsa tse kopaneng tsa America o ka o tloa wa fumana gore ke o tloa o kgweditse nne o ya o kgweditse tsheletseng kao fela jwale taba eno ka bo yona e re ga o sheba gore na nako ena e kae nako ena e bonala e le nyenyane gagolo e le nako eo e tla fana molemo kapo go benefita bao ba sentse ba le set up go ba sentse ba le established ba sentse ba theile dikgwebo ba le ready go nka di-ordera ke bona ba tla fumana molemo wa taba e empa go dinaga tseo e bang di batla gore ke ona basadi o batla bogamatsete ba leka gore ba fumane ditharollo tse ka etsang gore di eketse palo ka batho ba bona e tlile e tlo ba bothata ba phagela e kgolo gagolo naga ya Lesotho ke engwe ya tsona impact ka gore ke ile ka latlhelwa ke matsete a mangata gagolo a difeme tse tlhagisetsa naga ya America ka nako yane ya pele go ditharifi le nakong e le yo re neng go ntse o na le ntlwa yane ya ditharifi mme o fitlhela gona jwale difeme tseno di tswile ka go naga ya Lesotho di ile dibakeng tse di jwale go di gotlisetsa ka go naga ya Lesotho go a tlhaka gore e ka nna ya ba ga se ntho e e tla ba possible ka nako ya dilemo tse pedi gobane ke nako investment horizon e kgutshwanyane gagolo mme ka yona e ka nna ya re thusa fela go boloka bana ba difeme ba sentse ba le teng gona jale gore ba re ae ke gola gona lebaka la gore tsamaye ke o re feletse Lesotho mona go fitlhela ka nako eo empa taba ena e tlakisa gore ntho eno ya uncertainty eo e bakwang ke nako tse kgutshwanyane le yona it's not good for investment ka gore boga difeme bana ba gore nang le bona ka mona gona jwale bao e bang ba tla tlhokagala gore ba etse replace kapo upgrade di plant tsa bona le michini ya bona ka mono ba batle le tsile le mba kenye di ntho ba expand di fene tsa bona ha ba tlo gona wetsa jwa lo bane pele nako e setsinyanya ne ha go ne ka nako e ne ka ba risk e golo gore ba kenye huge investment ba sa tsi go na o tsetsa la banka ba le botsepi ka hona e se e ka naha ya Lesotho le dina tse dinga di ntse di negotiate mo South America ba leke go supa taba eno e le taba ya botlhokwa eno ya go create ntse o kentse certainty in the investment horizon e le gore ge tle ke tsebe gore na gua pele kapa gua morago le gore nako ya letsetsi e se ka ba nako e kgutshwanyane gagolo gobane ga e tswele tsona dinaga tsena tse e reretsweng gore e be bona ba tla una melemo ga ba na go fumana melemo eno
0: ke gola re tle hlege ke tsene hona mona mo jwale ge sheba menyetla 18 tlasa agua me hangata kwa no le sotho ha re bua ka agua re bua jolo ka mafapha a kinyeletsa jolo lena la masela le di aparo ke menyetla e feng e menye o le sotho le ka hela sebedisa tlasa agua
1: e yamba agua e dumela di tsaisa tana ha ya le sotho tse ka nan tsa ba 1600 kaofe yo isa mo tsama le ba ne pedi nki tenyere tsa le tsona bo di vegetable se jwalo so tsana yo
2: hae sa le focus ya bona e le ho yena ya di apago tsa masela fela ne ke ona yo ho bona hala pele pele ho tla ona jwa le tsa gola ntse nna e ka bo South Africa le pedi tse fapaneng tse fokolang tseo di keteletseng ding ka menyetla ka dintho tse ding South Africa e isa ntho tse kang di-citrus fruits naheng eno ke a tseba o e isa le ditlhahiswa tse ding tsa morara dinaheng ya dinaha tse kopaneng tsa America empa e batla e le ditlhahiswa tse fokolang haholo tseo dinaha tsa Africa di nkileng monyetla ka tsona ka hara lenane lena la Agua.
0: Ke ya hlokomela kwa nokana bakala la nako re ile ga dia go qala mane re kopa go re tle ndate re tle re gutlele go yena ka mora hora ya bo bobedi re tle re fitise nako e tsheditseng hona jole tsena re le buile haholo ke ndate le bohantu tanyane wa tseba he jolo ka ha ile la boga go tsena re fetela jolo nako e tsheditseng ke bahabo metropolitan Lesotho sentse ntumela nako o ding me malehla o na le baiti ba hai re he re tle re ba amohele semmuso ka tsela kena re tle re ba amohele ka tsela kena fela e gepele ke ba amohela ke tle ke fitise taba ena
3: Kala 27 Lwetse 2026 PCFM le dingwe tsi tsang gone go di botshabela le maseru du memela pitiki e tla tshwarela St Paul Primary botabothe go tloga ka hora ya leshume hoseng go isa ya bohlano mantsibuya he lamba sadie divini tsa letsatsi tla ba kubu le saule wa sono FC yona e tla ba magolo hlaswa pitike ditekete di tla fumaneha monyako ka 50 maloti fela basadie ga re gabeng ka dishweshwe tsa rona tsa mmala wa gemere re bontshe botle ba pitiki bonne pitike tsena tsotlhe o di tlisetsa ke PCFM ka tshetso ya Mojuster Transport hai hehe basadie

0: mamedi go fela go le jalo Metropolitan Lesotho ke mampodi wa di-insurance kwano Lesotho re sentse re na le bona ke me Marina o tsaya majelo le baiti ba gae me Marina ga re e le amogele le mandaeng ona ke phetse gantle wena o phetse jame
1: kanetentse ke ikele selelekanyo sana sa rona se monate ke kopa go dumedisa basotho gotlhe mo ba mametseng ba mamedi ba PC FM jalo ka house go boletse lebitso la ka ke Marina Maema ke tlhaga Metropolitan Mampodi nkgolo mane Kingsway ke tlhaga lefapheng la brand and marketing ke brand manager gona kwano Metropolitan tsatsi la kajeno ga ke tsamaye ke le mongwe ba bona ke na le baiti ba bangata ke baiti ba botlhokwa ba hlaya lefapheng la new business ke ba tla itlhalosa gona ke bomang fela tsatsi la kajeno ge kopa go tla tlo bua taba ya botlhokwa o ka utlwe gangata mme Malega le mme Masthabi ge tle ge tlo bua ka ditlhagiswa tsa rona tse fapaneng go tloa tshediseya go tloa boiketlo sesiu kanolola ditlhagiswa tsa rona tse fapaneng jo tsatsi la kajeno ne re batla tla tlo ke tlo manolola taba ya go tshepala diapo tsa rona ge le ditho tsa Metropolitan jale bomme ba tla nthusa gore tle go tlo tlhalosa gorena botlhokwa ba go tshepalela diapo tsa rona ke bofeng mme ga re tshepalela diapo tsa rona na ge di etsa jang ke kopa ke qala ka mme Mamosa
2: ke leboa mme Marina ke re qale pele ka go dumedisa ba mamedi ba People's Choice ke Mamosa Mohaswa go tswa company e kgolo ya Metropolitan ka teng ke sebetsa ke le retention team leader ka hona teng re tswa lefapheng la new business and premium administration ka retention ke kopa mmetse di a itlhalose
3: ke a leboa mme le nna ke tle ke dumedise ba mamedi ba batle ba PCFM jalo ka o se o tlhalositse re tswa thiming ya namampodi khamphane yane kgologolo ka rona nna ka lebitswa ke Matshediso Masole ke sebetsa ke le retention advisor ona Metropolitan mono ke a leboa
1: mme Mamosa ga ge manole taba ena ya diabo tsa rona tsa di-policy tsena tsa rona tse botlhokwa
2: okay mme ke a leboa a gola tsatsing la kajeko re etetse ba mamedi ba rona gore re ke re tlotla re ba eleliswa botlhokwa ba go patalela di-policy tsa bona ka nako go botlhokwa gore di-policy tsa rona di dule dipataletswe e le gore moji wa ditlhagiswa tsa rona tsa Metropolitan ena le ba lelapa la gae ba dule ba sireletsegile e leng yona ntho ya rona ya botlhokwa e be e nngwe gape ke go qoba gore a tla se ka iphumana a tlotla a patala di-premium tse ngata ka nako e le nngwe e nngwe gape ke go qoba gore policy tsa gae a tla se ka iphumana di se di lapsitse kapa jwale a tlotla a sokola gape le nakong yane ya seng a tlotla a claim re na le ntho ya rona gape ya botlhokwa-tlhokwagadi e leng ya cashback so nako eo seng o sa tshepagalela patala diabong tsa gago ke mane mo o tlo fumana gore cashback ga o sa tlo tla o kgona go e qualifyela e leng ntho eo re ka thabelang gore baji ba gore ditlhagiswa tsa rona tsa Metropolitan ka tshediseng ka mona ba dule e ba nate fela
1: ga re khutlele mona go taba ya labs a ke re tlhalose gorena policy ga e se e fitlhile boemong bona bo thweng e lapsitse e be e fitlhile mono go e tsaetse jang
2: okay mme policy tsa rona di lapsa ga e ba policy e sa atleya go fumana diapo tse tharo ga re re tse tharo ga re bulele tse latelelanang gore na re ka emisa premium ka January e nngwe ka July e nngwe ka September ga fela e se le di-premium tse tharo policy ya rona e tla lapsa ga e lapsa e bolela gore client moji wa rona ga a sa tlo kgona gore a ka fumana di-benefits tsa gae kapa matshediso kapa yona di-pay out ka tsela yo a neng a lebeletse ka teng policing tsa rona tsa matsete
1: so ke di-lapse gere haibo setho sa rona a sa patala diabotsa go ditse thao ke ka selemo kopa ka lifetime ya policy
2: the lifetime of the policy
1: okay jale ke ke tsa jang ho re policy ya rona e ska lapsa
2: policy tsa rona ho qoba hore di sketsa lapsa ke hore di patallwe ka nako
1: me tsi na ke go ka ka wa ka hlalosetsa rona di policy tse tsa rona ge di patala jwang
3: okay me ka le go hatsa no me futa ka ba ke na mekgwa ya ho patala di policy tsa rona e batla e le malwanyana ke gola ntho go lokgolo e metropolitan e gabang ka yona ke a hore e le ke ho atametsa di tshebeletso ho ba go ba jipa rona e le gore ba tle se ne ba dula ba iphumana ba tlameha go tla di-officing tsa rona ba tlotla ba patala teng jale ntho e mekgwa ya go patala e ka ba ka mpesa kapa ka equa cash so ga o patala ka mpesa kapa equa cash o tlameha o bona le policy number ya gago gaufinyane gobane ke yone e tlotla e tataisa gore o patale ke a kgola ga o patala ka mpesa kapa equa cash jalo e tseba policy number ga e tsebe lebitso la gago o le monga policy ke nkana e sebedisang policy number feela e le yona e le jalo e be mokgwa o mongwe gape wa go patala kona wa bankeng mekgwa ya bankeng e medi ke ka ba ga go hulela bankeng kapa ga wena o le moreki o patala ka EFT kapa o e deposita bankeng jwale ga o e deposita bankeng kapa o patala ka EFT jwalo ntho e kgolokgolo kapa e bohlokwa gagolo eo o tlamehang go e etsa o le client ke ya gore o sebedisa policy number ya gago fela e le reference e tlang go rona re le metropolitan jale ga ke re o sebedisa reference number o sebedisa ntho policy number fela e le reference number ke bolela gore ga ona mo o kenyang lebitso la gago ga o kenye lefane ka thoko ga gona o ngola policy number fela e le jalo ka mokgwa o e fuweng ke rona metropolitan kwano ka gola yo nngwe gape che gabe o patala ka BDO o ntse o na le monyatla wa gore motlhomong ga ba policy ya ga o tlhokometse gore ga e ya ka ba ya patala ka nako go na le mekgwa e ke nana go mema mosa o tlatla a e otlolola ya gore na o re tshwara kae kapa o re fumana go kae e le gore o tlo kgone gore re o thuse ka ditshebeletso tseno tsa go hulela nakong e e bang policy ne tlameya go hula accounteng ya gago ya ba ga e hule ka nako teng
1: ka le bua metsi o tlhata bua ntlha ya bohlokwa ya gore ha re patala diabo tsa rona reference ge ngole policy number jwale go kana e tsala e be hona le mosotho wa mametseng ge qeta go mo tshosa ho di policy tsa hae ntsa di patala ngola le tsela hae ka ba ngola tshidise ya maema mothating ona o ka mo eletsa go a etse jwang ka ba ise le policy ha se ile ile ka ba ge ka mo thusa
3: Ame, ha le jalo sa mme ka go nna ka gona go re mo thuse. Ka gola ntho e botlhokwa go re ha ke re ha re patala ga le batho. Go tle mo di chalete di lenteng re na le proof of payment. Ka ba o ba ke ba ho re payment e jalo re yentse. Ntho e client a ka etsa go re fela a tamele di office tsa rona. Ka ba a ka letsetsa toll free number ya rona. A hlalo se ho yona hore ke bona e ka re ke nentse ke reference hampe ebe ntho re tla etsa ke hore re tla mo kopa proof of payment eno nono ha re qeta mono nono kona ka ga le fapha la rona na le batho re sebetsang le bona be leng hore ba re thusa hore ba kenye chalet e jwalo ka hare ho police so chalet eno ga nete ha e wele intele teng e tla be fihla ka hara policy ya client
1: a ke tabe tema jele ha sa a ka kometse bo paki bo ke hona le ntwe re mo fang yona go bontsha gore a policy ya hae intele handle
2: e ya me ke a leboa me Marina re ka ha jole ena re se re ile ra qala ho ba le puisano le ena a re fa proof of payment le policy ya hae re tlo khutlela ho yena hang ho ha policy ya hae e chalet ya hae e se e kentswe ka hare ho policy hore a tsebe hore jwale policy ya hae e se ya moetse se ya bo seneng se le morao
1: ke ya le bo ke kopa ke khutlela morao hanyane ho ya di labs policy jo la ha ise lapsitse e se le ha ha lapsitse fedile ka ba khona le mogwa o re ka etsosa.
2: Okay, me ka lebo a gola thona lapse mona ke tle ke qale ke bue ka tabene me tsidi ya ketang ho bua ka yona ya mo client bang ha ya reference hantle nako yeo re fumanang di rasiti tse o tsa hae le policy number e o re tlamang ho kenya policy chalet e o ka hare ho yona policy e jwalo e ya tsoswa ha re tlotla re chalet e o le letsipolo ka ha la tsho ka pa policy e shwele ke go tla re allocate ebe policy ya ha ya tso di policy tsa rona rena le monyetla wa hore client ha ile ya shwa etswe ha nngwe fela je le client o sa tlotla a kopuwa ebile re mo eletsa le rona hore ka ha policy ya ha e jwale re etso sitse ka di premium mo tseneng di le morao ke se re mo eletsa hore a se hlole a e dumela hore e tle e shwe.
1: Okay, ma me tsidi o buile ka hore ke ka ba mamedi ba ka letsa kapa ba ka romela di bopaki ba diabo tsa bona ke kopa go o hlalosetsa bona ba ka di romela go kae.
2: Ke a leboga mme ya pele ya mantlha ke go letsetsa nomoro ya rona ya mahala e leng 800-22-300 ke kopa go e pheta 800-22-300 ke ka tenka mo atla tataiswa gore na ebe ke a ka romela bopaki ba hae jwang empa ha le mo wa sa kgoneng ho letsa empa kgona ho texta fela a ka romela WhatsApp nomorong ya rona ya 62 800 300 ha ka romela bopaki bo ba hae ba patala ha mmoho le policy number yeo a neng a batla ho e patalla re tla kgona ho mo thusa hona teng. Ke a lebo
1: a re a lebo a ba sotho kana le ditaba tse ngata fela ke nana re tla kgutla le me mamosa le me tsidi re bulele ba sotho ke nana le bona bana le dipotso tse ngata tse banang le tsona fela ka tsatsi la kajeno ke kopa khidi se ja lo jole ka ha mema mosa a se a buile gena le nomoro ya gona ya mahala isa le felling ya 800-22-300 nomoro ena ba sotho ba ka eletsetsa ho tloa ho renya bo robedi ho seng ho tleletse ho ya bo supa mantsibu go tlo o le di meeting le bona tsa feeling ele 6 o ipotsa ona o ka boletse ditse metropolitan o ka leletsa ka gona ho rengeno ya 6 manda ho leletse la bohlano hape ge teng marangrang a Facebook ge teng hape le Instagram ge teng hape le LinkedIn o ka searcha metropolitan Lesotho hape ge teng ho hlekarana ditreketse le shome ka ofela le masegomana di branch di pedi Kingsway le masegomana o ka re fumana mono ntatwa ke nana ke ha se re qetile ditaba tsa rona tsa

0: Maikutlo le molaetsa o qetang ho mamela. Ha se seyalemoya sa People's Choice Radio, PCFM, empa ke a motho kapa company e rekile lenaneo.
1: PCFM, your pulse, our beat.

0: mo medi metsotso ke motsotso re fogaletse rena ya bo robedi re le buile ha holo he ba itiba rona ke me marina ona sa majolo le me ma mosai ka tsana le me tsidi o tla jalo ha bo metropolitan lesotho re tla bela ha pere kopana le bona baking etlang ka mantaha re ha ho le tsena re tla hatela pele mo medi kala nana rona la se hlohlolong ke na mo khahlelong ho qetela jwale wa lona me e bang setso buile na selama sao ha ro amohele ka jeno ke mantaha go di na lo itse fela matsatsi a supileng a le selemo sona ke sa dikete tsipedi ma shobedi le metso etsiletseng ya ka le sentu ba ka ho bela lona moyeng ke nna thapelo lekanyane e re ha ho le tsena ditaba sa rona di bonala di hlile di le ngata haholo me e re he ha ho le tsena re tle re bona hore na re di tlhikela ka tsela mfuti wa feng le hore di tle di fihle jalo di tsebentse hao re ne re lokela hore re tlotla re bisana jalo le tona la ditaba tsa la dikgokahanyo mahlale le tshebediso ya ona e leng me Nthati Morosi ka ditaba tsena tseo jwale di etsaetseng mafelo a sotsa feta a beketse amanang le ho kwetelwa le ho hlaselwa le ho gagathwa wa mosebetsi mmogo le rona lefapheng lena la tsa bophatalatsi e leng monghadi kananelo bolwetse mme o tla gopola gore o ile a nyatlhatswa ke lomane sebakeng sa thaba bosiu a tlile a tlalosa mme jwale ke banna ba o kwetetse jalo ke banna bano ba sa tsejweng mme jwale ke ditaba tse e leng gore re lokela gore re tle re megatlhanong le tsona tsena re lokela gore re tletle re utlwe gore na motlhomong go thoeng ka diketsagalo tsa mofuta o tsena gagologolo ka letlhakore lena la bophatlhalatsi ga tse wa monghadi kananelo bolwetse ke mophatlhalatsi wa koranta ya News Day ebile gape ke molwaledi wa ditokelo tsa mantlha tsa botho mme ebile ke modulasetulo wa mokgatlho o sireletsang molao wa motheo o tsebagalang ka gore ke section 2 me jwale dipatlhiso di se di thagotswe tsa sepolesa tse e leng gore jwale tlatlhe di tlhalose gore na ga le gantle se tlileng se etsagetseng mona ke sefeng mme tlale o e leng gore ga ile ya fanwa ke gore bona batho bana ba ne ba mo kwetetse ba ba gago nakong eo jwale ba ne ba tlhile bantse ba mogagatha ba ne bo ba jolo mantswe ya gore o nagana gore o stering o nagana gore o tseba gagolo mme ke mantswe a leng gore go tlhaloswa ba ne ba tlhile bantse ba bua nakong eo ba ne ba tlile bantse ba motlhokofatsa mme re ga o le jalo re tle re buisane le tona re ke re utlwa maikutlo a gae ditabeng tsena mme ka morago mono re tle re bona gore na re etsa jwang ditaba tsa rona di tle re bona gore na re di sebetsa ka tsela ya mofuta o feng e re ga go le tjena pele re tswela pele re tle re boele gape re fetele jalo mabenkeleng ke lokela gore ke tle ke fetele jalo mabenkeleng ka pele ka potlako re tseba go tlatla re tswela pele ona jolo metsotso dula gantle go emene re foga letsego ena ya borobedi e re tle re fetise jalo mabenkele.
1: A na mokgwa wa gago wa dipolotiki o se o itukiseditse dikgetho tse e tlang? Na mokgwa wa gago o itukiseditse o gapa dipelo tsa setšhaba? PCFM yo mema go nka karolo lenaneong la rona le maatla la dipolotiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa gore o ikopanye ka kotloloho le bakgethi go arolelana tšhebelopele ya lona le go gapalatsa meruo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane go tloga ka 500 maluti, o ka tla bapatsa le rona go netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwagang, mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batšha naka bophara. Bega mokgwa wa gago monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your power

ho me ha khatwa le ho hlokofatswa ha mogau a nya hlatswa pelanoka ya puti ya tsana thaba bosiu me a lemetse hampe section 2 ere ke tsalo ina e hlaitse jelo ho tshwenyeha ka pa matshwenyo a dibile mo pele ditukelo tsa botho tukuloho ya onsa maikutlo ka stana le bolokolohi ba bophatlalatsi le puso ya molao. Mokgatlo ona o kopile sepolesa ga mmogo le ba bogolong ba amehang gore ba etse dipatlisitso ka pele ka toka ntle le leeme le ka botlalo. Go tlotla re buisana jelo le ona mokgatlo ona re ke re tlotlwa ga golwanyane, mme re tlotla re buisana jelo le that the tsidi so se bolao SB jolo ka haile ga diphatlalatso wa section 2 me ke ne o re tlhagire tibeka ka ditaba tsena ke go tlotla go rena sena se bolela eng me jwale se tlo ama jolo mo sebetsi wa bona ele section 2 ka tsela ya mofuta ofeng bona mo e modula stulo wa bona that you can no bolwetse a bileng a kopana jolo le bona bo madima bebo ba ho kwetelwa le ho gagathwa le ho hlaselwa mme ka mqobelo ke tsela ona ja mane ka mqobelo ho genya di ho rentsa ntse bo busupa mantsi bua mo jwale ho ile ngwa fihla jwalo bana ba ba ga go ba yule ho ge ba ile ba mokwetela me jwale ibile ke tsela le bohlokwa ho ho latela jwalo tlhaloso yo e fanweng me ho tlhaloso jwalo ke mo ile ho ge ba ile ba hla ba mokwaela mo na se fahle ho na ka mo ga ho re jwale ba tle ba moqotse ka tlunga hae mo no ka tlo me ya ba jwale ba tsama ya ka koloi me jwale a tlile a sa bone hantle ho re na ba ntse ba hlile ba ya ho ka empa he ke mo jwale habale mane thaba bosiu ba hlileng jwale ba ileng ba hla ba qalella jwale ho re ba tle ba mogagathe ba qalella jwale ho re ba tle ba mohlokofatse ka hohle hohle me ke a tsepa o bone jwale le ditshwantsho tse se simosang pelo tse o jwale dintsendi di tsamaya jwalo kapa tseo e le gore di banengwe le o marangrang mane tse tlileng di bontshang jwale botebo ba ditlhaselo tsena hohang ehlile ha se ditaba tse hantle le ga o di sheba fela. Mme jwale ke mo jwale go tlhalositseng gore nakong eo bane ba tlhile ba ntse ba mogagatha ba ne ba tlhile jwalo ba bua mantswe ya gore o nagana gore o steering o nagana gore o tseba go bua go feta batho ba bang mme ke mantswe ya go tlhalotswang bane ba tlhile ba bua gafetsa nakong eo bane ba tlhile ba ntse ba motlhokofatsa bakwetidi bana ba gae mme ya ba he ga mogaonyana ke moo jwale ba ileng ba tla ba mosia mono mme jwale ke moo leng gore heula a hlokomela gore ke gona ke thaba bosiu mono fela jwale ba mosile ka taba ya gore a tla ba utlwe jalo taba ena e tlhileng tse e buega kwano mona dialemoyeng le gotlhe marangrang ba tla motsoma wa kapa ba tla gutla mme ba tlola tla ba tlo mo bolaya mme sena se bolela gore tlhile tshireletso ya gae e tlhileng tse e ntse e batla e le tsietsing ga di mona ditaba tsena di tlhile re ntse re di bua kwano mona ditsheng tsa phatlhalatso di ntse di buega mme ba tlhile ba bontshitse gore re tla gutla e bang o tlhile re ka ra utlwa jalo ditaba tsena tsa rona o tlhile di tlhagelela jwale dia le moyeng sena se tlile se tlhalosa gantle gore bophelo ba gae bo tlhile bontse bo le tsietsing ke rata gore ke tlotla ke buisana jalo le ntate tshediso se bolao re ke re utlwa jalo maikutlo a gae e le section 2 ditabeng tsena re ke re buisana jalo le ena kwano ke a bona nako ya rona jalo ya gore re tle re buisane e batla e dutse hantle moo re e batlang gona teng re ga go le tsena ge re tletlhe re fetela jalo go yena re tle re gokagane jalo le yena ka tsela kena.

kgokaganyo mahlale le tshebediso ya yona mme Nthate Morusi o bile a etela jalo gona mona mosebetsing wa ntate kananelo bolwetse e leng mane kuranteng ya Newsday, mme bakeng sa gore jwale atle atlile a ile o fumana se tlhileng se etsagetseng le gona gore motlhomong jwale atle a gobe jalo basebetsi mmogo le ena bao e leng gore go gang fela maemo ke a tsitsipane mosebetsing ono se ka nagana mosebetsing sebakeng seno sa tshebetso mo a tlhileng a sebetsang gona teng gore na maemo ke a metswalle ya gae basebetsi mmogo le ena ka moga ditaba tsena, mme le tona ge o bile mono bakeng sa gore jwale a buisana jelo le bona ka moga ketsagalo ena e matlonoko. Mme ntate kananelo bolwetse ena o ntse a tlhile a le sebakeng seno seo jwale a bolokegileng go sona. E re re tle re gokagane jelo le ntate tshediso sebolao re ke re utlwe jelo maikutlo a bona e le section 2 gore na bona ba ka reng ditabeng tsena. Re tle re gokagane jelo le ena ke bona nako ya ntumelela kwana gore jela ke tle ke gokagane jelo le ena. Metsotso e se dutse gantle go e mashome a mabedi le metso e metlhano pele re fitlha mane goreng ya borobong mo re tlang go lebe ya gotlwa gona teng lenaneo lena ke a bona kwano fela o tla gotlela go nna gago le jena ka moga metsotso e seme kae gore jale re tle re tswele pele ka puisano ena gore re tle re tswele pele ka puisano ena. Mme letona ge o fela o bontshitse gona mo naketelong ya mosebetsing wa ntate bolwetse gore baphatlhalatse ga ba lokela gore jale motlhomong jalo batle ba bonagale ba baleqe go tlaleha ditaba kapa go etsa mosebetsi wa bona. Wane bontshitse gore taba ena ke teko ya go leka go kwala jalo bophatlhalatse molomo ditabeng tseo jwale ba di tlalegang kapa mosebetsing wa bona, mme o bontshitse gore ga ba lokela gore jale batle ba emetsisa mosebetsi o ba ntseng ba o etsa o lokela gore o tlo nne o tswele pele. Fela re ne re ratile gore re ke re buisana jalo le ena mme Nthate Morusi jalo ka bomadimabe mogala wa gae ge ile ba jalo ga o sa fumanega. Re ne re ratile gore ke re utlwa gorena bona e le mmuso motlhomong jwale ba fa bophatlhalatse tshireletso e feng motlhomong le ka melao fela gore na polokego ya baphatlhalatse ke ga gona ena Lesotho e ga kae mme fela re tla buisana le ena nakong e tlang ga e le mona jalo re seta gore re tle re tebe ka tsona kapa re tswele pele ka puisano eno re tla buisana jalo le ena maananeong a tlang re ke re utlwe maikutlo a gae le ka ketsagalo ena fela ya go gagatlhwa ya go kwetelwa wa mophatlhalatse enwa ebile le molwanedi wa ditokelo tsa botho e leng ntate kananelo bolwetse yeo e leng gore gape ke modulasetulo wa bane ba section 2 e leng mokgatlho o sireletsang kapa o boulelang molao wa motheo wa naga moo jwale re ileng ra ba bona mo jwale ba tlileng ba neng ba ema le setšhaba bana ba section 2 re ka sheba jalo ditabeng tse amanang le ditheko tse boima tsa motlakase ditabeng tse amanang jalo le ditefiso tsa baithuti mane kapa tsa barutwana dikolong tsane tsa mathomo e ka sana le tsena tse magareng moo re a gopola bekeng e fetileng re ile ga buisana jalo le bona moo ba neng ba bontsha gore dikolong monaga bana ga ba lokela gore batle ba tebelelwe jalo go sebata le school fees ba tlhalosa gore taba ena ntse tshwana gantle le tsagalang mona NMDS kapa Manpower moo jwale baithuti ba setang go fumantshwa ditlhapiso ka lebaka la go kolota goa batswadi ba bona mme ba bontsha gore le mowane di-primary ka tsela e tshwanang ngwana o lokela gore ena tla nna tswele pele ka dithuto a seke a tebelelwa school fees ka lebaka la go tlholeya go patala gwa motswadi wa gae ka lebaka la go tlholeya gore a tla patale mane school fees a tla dingwe le gore a ntse a tswele pele ka dithuto nakong eo jwale motswadi a tlileng a ntseng a sututsa gore a tla a patale jalo school fees kapa motlhomong examination ba bontshe gore taba ena ya gore jwale go ntse bana ba ntse ba tebelwa dikolong mona ka lebaka la go kolota go gang e ka thoko go molao ke taba e nngwe eo jwale batlileng ba ileng ba bonagala ba eme ka maatla ntate kana na bolwetse a tlile a eme ka maatla le ena ya Manpower ke ile ga bona a bekeng e fetileng ba ngolola jalo le letona la thuto mo jwale bane ba tlile ba bontsha gore o lokela gore ya tlantshe jalo directive e tlileng e yang jalo dikolong mona ka taba ena e amanang jalo le
le tifiso tsena tsa sekolo kapa di school fees me bana ba fili ba ne ba tlile ba fane ka matsatsi me ke lelo hore matsatsi a feletse a hore kapa sa fitile jwale a hore jwale bana ba gele tuna lebele le fane ka ka taelo kapa lebele supile tsela taba tsena tsa manager le school fees me ba bontsha hore e bang jwale le tuna le sa fane ka directive fee jwalo matsatsi ke sa bana ba fane ka matsatsi a supileng me ba re bang jwale ka feta ba tla bona hore na banka me hatu eming ka sala mfuto ofing me jwale sa fitile matsatsi a no tso suka ba le directive fee itswang ho ya ho ya ho ba amehang ho bona hore taba ena ya ho tebelo ha bana school fees e batla e fetolwa ka pa sebetsa ho latela jwalo molao wa thuto ba ne ba bontsha hore molao wa thuto o hlalosa hore ke tokelo ya ngwana e mong le e mong ho fumana jwalo thuto ho fumana jwalo thuto me ditaba tse kang tsena ke di kgutletsane tseo di hlileng di sitisang thuto ya ngwana Mosotho e re ke tle ke bona hore na ngwaneso mona SB re mofumana ka tsela ya mofuta ofeng re tle re tlotla re tswela pele le ena e re he ke tle ke moleke le kgetlong lena re ke re utlwe hore na ile section 2 maikutlo a bona ke afeng le hore na tsena se reng ka polokego ya baphatlalatsi ka hare ho naha se se reng ka polokego ya baphatlalatsi ka hare ho naha e ya Lesotho e ha ke tsebe hore na jwale SB ho hlile ho so itse hala jwang kwana ke bona mohala ona o sakene ho hang ke bona o sakene ho hang fela tsena o sa le ho lla ha ke tsebe hore na bothata bo hokae ho bana jwale ha ke shebana kwa rona ehlile ntse e tsamaya nako ya rona e tatile haholo yona ha ya re emela e re ha ho le tsena re tle re tsena re bona hore na re hlile re etsa jwang re ha ho le tsena re tle re tsena re bona hore na re etsa jwang.

0: O medimi tsotso le shemela metse robong pele re fitla man horeng ya bo robong me re bone jolo ha ka jeno ho betse hape ho ba le mmoka wa baqolotsi le baphatlatsi ba ditaba me jwale mona se pa pitso ile bo me ba iteletseng jwalo di party tsa dipolitiki pele kwana le Sotho me jwale o tshetse pele mane diofising tsa UAT mmoka ona wa baphatlatsi o ne o hlile epile jwalo ke United Africans Transformation United African Transformation UAT ka bokhutshwanyane e iteletseng pele ke Dr. Mahadi Phamotse me ga o mongwe eteletseng pele ke motho wa mme o jwale ne le karolo ya mmoka ona ke wa Lesotho Economic Freedom Fighters kapa LEFF ka bokhutshwanyane o eteletseng pele ke mme Modume feta mona go boetse gape go ene e le mokga wa mokodi theocratic e leng mokodi o bitsa ka gore ke mokodi theocratic front MTF ka bokhutshwanyane o feta mona e le party ya mphatlalatsane hope e tiletseng pele ke mme Matshabana le mphaneletsie mme o mong gape e le kgothalang Basotho BK ka bokhutshwanyane e ka setena le Bolekana e leng RCL e ne le yona mme di-party tseo di neng ditlhile dintseng mo ka wa phatlhatse ba ditaba ka jeno mo bane ba tlhile ba dilo bua jalo ka ditaba tse amanang jalo le ditlalego tsane tse etsagetseng tse tlalegang jalo e le gore dihobelelo ga di etsagetse mane matlong a bodudu a tona go leleng State House ka kgwedi ena Phupjane moo he go ileng wa tlhaela jalo ga e mong wa baruti a ile a tlhekefetswa mono ke e mong wa baeletsi ba tonagolo tla di gopola ditaba tseno tse amang jalo mo go tituane jalo ka ga e le ditaba tse seng ditsebagala tse seng diphatlhalatse tseo e leng gore re le a tlhaga nna ra di ama mme jwale ba ne ba tlile ba ile ba lentswe le bona jalo ka di-party tseo e leng gore jale di etseletswe pele ke batho ba bomme UAT LEFF MTF Hope e ka setana le KB mmogo le RCL ke rata gore ke tle ke ofe gore na ba di tshotlhile ka tshela mofuta ofeng ga re tlhile re ntse ga ditaba tsa rona di le tsena ke tle ke ofe gore na ba di begile ka tsela ya mofuta ofeng polelo ena ya bona ga ga tseo e leng gore di ile tsa tlhaelela ke difeng re tle re ofe tsona gore na ke difeng tse ileng tsa tlhaelela re he re tle re etse tsena o medi metsotso e leshomele metso e mehlano pele re fitlha mane goreng ya borobong re ke utlwa e batla tlile e sa tlhaka gantle re tle re bone gore na re eketsa gore jwale e tle e utlwagale ka tsela ya mofuta ofeng re tle re bone gore na re eketsa gore jwale e tle utlwagale ka tsela mofuta ofeng polelo ena ya Mafumahadi a eteletseng jalo di-party pele re bua jalo ka mme Matshabana le mphaneletsie mme Mahadi Phamotse Dr. Mahadi Phamotse e ka setana jalo le mme Keketsogantsho le ena o na le teng le baetapele ba di-party tsena tsa LEFF BK e ka setana jalo le MTF mme jwale ba bile le gona gore le bona ba ke ba bile le ntshwe ditabeng tsena tsa ditlalego tsa tlhekefetso tseo e leng gore ditlalegwa di etsagetse kapa go belaelo ga di etsagetse mane matlong a bodulo a tonagolo e leng State House re tle re bona gore na re ntlafatsa jwang gore jwale ditaba tsena ditle di utlakele re tle re bona gore na re ntlafatsa jwang gore ditaba tsena ditle di utlakele re he re tle re etse tsena re bona gore na re etsa gore ditle di utlakele ka tsela ya mofuta ofeng re tle re etse tsena dintho tsa rona ditle di loke e ka re di tlahle di lotse jwalo e re he getle go fetsa
1: go molao re pheta hape hore re hore ke boipiletso ba bona gore bohle re tla le ntlhekefetso ka nako mo go lokelang re ipiletsa gore bohle ba tlhekefetswang ka motabo ba nke mogala go mme Juane ba pepese dibiti gore di iswe molaong le gore ba ntseng ba nagana go beta ba kenelwe ke letswalo la go beta ha re tloeleng go tshepa gore mohlekefetsi wa gago le beng ka ena basebetsi mmogo metswalle le botlhe ba amagangwang le ena ka mekgwa e mengata ba ka o thusa go abela toka re ketela ka go etsa boipiletso go mohlomphei tonakgolo go nka dikgato tsa molao tsa ka gare go ofisi ya gae go behelela ka thoko mohlanka ena wa gae ka thoko go mosebetsi hanghang ke kopa go epheta re ketelela ka go etsa boipiletso go mohlomphei tonakgolo Madikane go nka dikgato tsa molao tsa ka gare go ofisi ya gae go behelela ka thoko mohlanka enwa wa gae ka thoko go mosebetsi hanghang ha ditaba tsa makgotla di ntse di tswela pele go sebedisa dikgato tse ka gare go ofisi ya gae ga go sekise makgotla ka letho pehelo ya melaelwa ka thoko go mosebetsi wa nakwana ga o ame ntshetsopele ya nyewe e tswelang pele ka makgoteng re thatiseletsa ka gore mohlomphei tonakgolo ke ena ka sebele ya thonyeditseng moeletsi wa gae go tla sebetsa le ena ga a kope tumelelo go mang kapa mang go mo behelela ka thoko mosebetsing ga go tlhokagala etsa se nepagetseng mohlomphei tonakgolo Madikane setšhaba sa gago se o shebile ka matlo a ntšhotšho tabeng ena ke a leboa kgotso Pula Nala
2: Ha ke se ka matlama go ka matlama go ru go re ha ba sotho ba netse ba inyama ngama go bona mme taba ya tshikipetso ya pedo e tsala hala hakana ya ba ke hone hlaela nka jeng mme taba ena ha e hlaela go bane ditse tse lokela mo abela toka di se di khutse o hlaela tsho le polelong e tswang mpunyeno ya puso state house gore taba ena e tsilwe hanghang ka morago gore e etsagale mme polelo eno ke e badile e kare e na le boereng ya ba batho ba babedi ba bitswa ba kopa mo mme ya tlhekefeditsweng ke mohlekefetsi wa gae ya ba ditaba di fetisetswa mapoliseng ga ona mo polelo e reng ke ikgotsofaditse kapa ga ka ikgotsofatsa kapa go ikwa re belaela gore go bile le tlhekefetso ya pedo empa ke bona taba ya go isa mapoliseng e le botlhale fela ba ba bogolongwe taba eno ya mme e tle e felele fela ke leboa mme Tuane ka sebete sa gae gobane taba ena ya bogonna e ka nna ba go na le ba bangata ba ntseng ba tlhekefetswa mo state house ba senang sebete sa go bua gobane ba tla fetoa diphofu tsa ditaba tse ba neng ba di isitse moru mme Tuane ke eno ke phofu ya pele taba a neng a ilo e kopa mo maneng a e tshepisitswe a e bitseditswe e la ba ga a sa tlile kopo ya gae ga e atlega nna ke nagana kopo ya gae ga e atlega gobane ga nne o fana ka dikopo ntle le ga bangwe ba ka bankgodisa gore ae ga borwalo o keke wa letsetswa gwa thotlogo ya ba ga o se o fitlhile ya ba o se o kopa gago ga e atlega ga ke ga o se o ntse o tsiaoe kopo ga ona tšhelete a ka ba sa bitswa ke ntse ke godiseile le gana jwale gore ga tla o bane a sa fana ka dikobo mo o neng o tlhokala gore dikobo tse di fa mme ke re ka nnete ke a kgola ntho e nkgathatsang maatla ke le motho ke le moetapele wa mosadi ke re baetapele ba basadi ke makaleletse botsamaisi ba sepolesa sa Lesotho. Ga ebe ditaba di tlaiswa sekolo se ngwe di tsebe go paka ke taba e tlhabisang ditlhong e ne re sa e lebelela pusong e ne e eteleletsweng pele ke ntate Matekane. Ke tsebile ga ditsi tsena tsa tshireletso di ntse di sebediswa ga bona ga re ntse re gola re so be baetapele ba dipolotiki mme ya ba yena o tshepisa Basotho gore ditaba tse e tla bapale ya maobane re swaba fela re shebile ga se tsena fela re a swaba gobane re bona gore kannete ditaba tse ne re tseba di etsagala ga le kwana metlheng ya gape re bona ka ekare di ntse di tswela pele kwa teng. Mo sepolesa se tla sebediswa go pata dinewo e be dinewo ga di tswele pele gobane di entswe ke ba bagolo kapa di entswe ke ba nang le maatla ke taba e swabisang. Ga e be dinyewo kapa ditlolo tsa molao Lesotho mona di betse di tonne matlho gape ke taba e swabisang gobane di se di tla sebetswa go latela go bona di entswe ke mang di a sheba ga di entswe ke ba bangwe di tla patwa ga di entswe ke ba bangwe di tla semolega ke taba e swabisang. Nnete taba e nngwe motho ke keng wa ithulela e ke batla go etleletsile fela go ntlhile ke taba ya rona re le baetapele ba basadi re ba tswetse re tswetse bana re le tswetse re tswetse banna bao kajeno ba iphetolang batlhobisi ba rona re le basadi empa e re kgathatsa maatla re le batswetse ga taba ena e fetela le go ba bang bao e seng basadi fela taba ena ntate bolwetse bo mme le bontate e re isa dikgonya tlhekefetso tse tsena tsa moo batho ba tsekisiwang go emela ditokelo tsa setšhaba nna e ntshwadisitse e nkemisa ditlhogonyana ke batla gore ke re ka tsela e etsaetseng ka yone le moo go utlwang gona go nontse go bua go thweng ntate bolwetse o tsekisiwa go emela setšhaba ke ipiletsa go motlhopeng tonakolo e ke ke ba pusong ya gaemo a ka dumelelang gore setšhaba se kwalwe morongo go seka baba batho ba emelang setšhaba mme ka nnete ke ipiletsa gape motlhopeng tonakolo motlhekefetsi eno a ka ofising ya gae o lokela gore o moketse dikgato gale pele mme tuane a tla mona jale go bona setšhaba gore re tlo mo thusa gobane o mo tsebile ga se taba e kareng ga e tseba mme ofisi eno tle batlhompheng ke kopa gore re ipiletse go yone e se araba ditaba matsatsing ana e se araba ditaba e se le phatlhalatso ka moka phatlhalatso ka moka phatlhalatso o sone le go fosaetseng ka mone ka ofising ya motlhompheng ke nakone ga o santsa phatlhalatso o seng le mantsiwa o thiba ditaba tsa bakolotsi ba ditaba o sone le go fosaetseng o lokela o itlhatlhobe ntlhatlhobe o tse o gopotsise o la setsedisa Basotho ba batla go famemana o kena pusong ka nnete re le baetapele re sile re emelele ga gona mosadi a lokelang go setefetso ebe mapolesa a dulanyagodimo mme metuane le ba bangwe ba sa buing ba ntseng ba le teng ba lokela go ba fue toka ka nnete ke a leboa bomme baetapele.
3: Ke a leboa bomme ntate ke le leboa dina ba basadi dipolotiking ka nnete re tlile re seboko gagolo seo ke seboko sa bomela se re nang le sone go latela maemo ana teng re le basadi re leleletswe gore ntle le tsena tse etsaetseng tsa morago e tlile ka gago go mesebetsi ya setšhaba batho ba bomme ba bewa mona ba tla bua dijakata go fumana promotion ka thobalano go hiriwa ka thobalano gotlhe mona dibakeng tsa bosebeletsi mme taba ena e utlwisa botlhoko motho a bitilong lemo tse mašome a mabedi ka go fela o ntse gopola ketsalo eno gona e etsaetse ka tsela mofuta ofeng e leng gore tlhekefetso ke lefu go motho mme ka nte re tle ga ikopela re le masadi politiking gore e setšhaba se ba se re setiretseng pele rona bontate le lona bomme ga re tshwaraneng ka matso go fedisa tlhekefetso ya bontate malapeng ya bomme malapeng ga gologolo ya bana ba rona ba bileng ba dimo ditlase ba tlhekefetswang ebe mme ga a tlamea go tlale ya tlhekefetso ena o tla ba bontsha gore ae ga ona motho a tlakeng ya dijo ka lapeng ga re e fediseng taba eno e le ngwe gore babusi ba se tsalo ba tla mela go bona go ba sotho bohle ba na le ditlhobo tsa mantla e le go tsere qobe ditaba tsa ntse go go thare dire ntate le nya papa ka ala pe bom mele bom ntate ke tseba beke mo le mo ha ba ke fotse le batla le ga ita o na le tlale le mapona sa ke ka di tshosetsa e tse ha ke go bujwa na e ya ntate ya me tuani le ka ya sa go tla go tloa go juni go go fela mo mogeleng teng ga mogadi taba sa di bua e le mo gore go go thuso mo mapona sa bona go le mapona se ka patang ditaba tsena tseo e leng tsa setšhaba ga e ba re ka pata gore go na le tlhedifeso bane e le ofising ya motho wa motho o mogolo fa o fosagale o mogolo jwang ga a le mogolo o tlameya o bebe ga mogolo ke ena a potlaketseng gore setšhaba se tsebo go na le ntho tsena ka gao tsiaka ebile ke a e galemela ka gore motho a entseng poso ena ga a tsamaye a phomole ga emane o fitlha ditaba tsena di sebeditswe e le gore ga gona motho a keng a tlhokefeswa lona ba phatlhalatse ba ditaba ga le bua gagolo sentse le gona le yo ka ntate bolosaentse o le a bua mme re a tseba lesotho mone ga o atabela dikgetho o tlameya go bele ditaba tse tsene kathe ga o atabela dikgetho o tlameya go bona le go na le kgotso motho mongwe le mongwe a tsamaya ka pompelo mayang teng re na le batho ba tshireletso mone ba re tshireletse e seng ba re tlhokofatse bana ga o sa bolele taba tsa tlhokefetso kapa difika ba dikitse tlhola go tlatlola molao ga ba sa re tshireletse ke batla go tsa ditaba tsena ka abeo kgomi yo ke batla go bona ga re le baetapele e le baetapele ba ka puso le baetapele ba dipolotiki baetapele botlhe mongwe le mongwe la teng le magele a gona metsemaga go na le tlhokefetso e madimabe a batho ba nang le bokoa gagologolo batho bano ba nang le bokoa ba bangwe ba bona ba se bana sena batswadi ka matlhako ka mabedi
0: momedi e re re tle re tshware mono ka lebaka la nako re lokela gore re tle re emise mono ke moetapele wa Bolekana Mmejeketso Gantsho yena gore yo re neng re phethela dilo le ena gape jaanong mono go bile moetapele wa Hope Mphatlhalatsane yena ke Mme Mashabana Lemphane Letsie mme polelo ile ya bala dilo ke moetapele wa Lesotho Economic Freedom Fighters LEFF Mme Mutume Dr Mahadi Phamotse wa UAT le ena he o bile teng mme ebile he mosebetsi ona kapa moka ona o tshwetse pele di-officing tsa yona UAT mme ba eme ka maatla go tshela ka mathe ditlalego tseo le gore di le tsatlha tsa tlhaga di etsagetse kapa tse go belelwang di etsagetse mane matlong a bodula tonagolo state house tse amanang jolo le e mongwe wa baruti ka kwano ka gona e ne a Lesotho ditlalego tsa tlhekefetso mme ba boitse gape banka monyetlo ona bo sentse ba ikopanya jalo le go kwetelwa go gagathwa le go tlhaselwa kwa mosebetsi mmogo le gona bo phatlhalatseng ebile le molwaledi wa ditokelo tsa mantlha tsa botho monghadi kananelo bolwetse mabedike ke mo re felelang teng ka jeno re ne re thagola beke ke mantaha re le buile gagolo ke thapelo le kanyane ke sebeditse le Tebo Sotho Miss Falla Disenyane Thabelang Tau Tebello Jane ka Stanal Salefo Motutsi Tari Makutle mogo le re atile Sekonyana re le buile gagolo a re bela gape re kopaneng hosane ka nako e tshwanang.

0: moedi wa o rena di aparo tsa mofuta o di motho a di apereng a ka tloa ho kae ka tsone a fella ho kae ka tsone e le hore le nako re tloa ya moedi mo mamedi wa wa sebaka mo gereng motho a apereng di aparo tsa mofuta o a tloa sebakeng se itseng a felle mo a se ka batlola moedi yona a iphumana sa le kang kang jele bile ke toa le moedi wa nako mo mamedi ha ba uti ha ba uti mo gereng di a moele hile nako e itse ka go letsatsi e ha ba gare e mohlomo e gare motho ga ka lebella o mohlomo ga mmona ntse le ka go di aparo tse go balang e mohlomo go fihlela e ka 10 ke tsa mohlala mo mamedi e o tla se di fihlela ka 10 ya tshwaralo ha ba ya 12 ka tshwaralo ha ba ena 8 tshwaralo mo mamedi e re se a moedi go ga ya se le ka mangala go itseng ga le bella o fumana o ntshwele ka tsela itseng ga ga tlo ya moedi wena mo mamedi e tshongolongo ka ena ha nanya mana le go bala e wa hlohong go ya lotong yo reng ka nete la ile ena ha ya lokela ka botlhalo tsena di lokela ka padia lokela go sebediswa tsheng di lokela go sebediswa tsheng ha di lokela go sebediswa tsheng ga se a moedi mo mamedi ba ne jale e o na le botlhata ka ntle ga a ke tsebele ena ke pandemic ka ba ke epidemic fela ke botlhata 2121956+2665956 2121956+2665956 Well, let's have a snow to WhatsApp on 62-009-560. Hey young blood. Ntse go dile ka tsebe ka 95.6. Ke le nkwese ba se botlhwane. E hlotse lovely music. Ke le ba hla mo ka doba ka. Eh ke le bo ha bo se bo nnati. Oh, ai. Are you teaching now? Yeah. Imashe ba bile metse me ha bo bile ke le bile o ke le shebe ke go bua ka yena tabena. Khana le botata. Kana le botlhata go na le dintsho tse dintse itseng mo mamedi e ga o ntse o tsamaya ka ratoropo ka mona o boja kae ka ratoropo o ga o sheba ora ntšhena ena ena ke thokobalang wa motho a tlile toropong ka yona wa e bona le wena mo mamedi o ka e re kokokele go na le dieta tse di jena tlhe mo mamedi e tsa dibutsi o di bala dibutsi tse mo tse tsa di ratang ga golo ga e le tsena tse ga ngata di ba sotho kapa di ba sotho dile di ba ntsho ke dikgala tse ke bone obile o di bala butsi tse ke buang ka tsone o di bala e ka mo di entseng kore ke ntho tse kang di-slippers ke tse rwalwang ka tlodi ya ba o ntse o tsamatsama pele a bethe mo wa seka ga tsela mamato jele batho ba bangwe ba dinageng tse ding ga ba etetse kwano gae e le aforika borwa ke nana bothata bona bo teng ba makala go fumana gore abo ga e ka lokoetse eta tse le phetha mabaka ka tsona le tsa bang basotho mama ke etse ba ree wa kgona halana jele batho ba makala ba ree bua kang go nagane le dilemo gampeta tsena ga phetha mabaka mago a kala a ka ga thibaga ga ntsha tsona ngwana mme di mofuthu ai di mofuthu ke tsentse dithomo mo medi ham ba ne ba maketse ba ree tsena ke tsa ka tlo jele di batlang tobopong e di batlang e a ka ka phetha mabaka e go phetha mabaka le jwale ran se tsetla go hlokomela mo me di bono ga iko ana una ona le botlhata bone bo le teng ya ba batho ba yang bo di moleng ha ho le batho ba dulang bo metseng ya haufinyane ere o ka moleng ka bo hala tokopo mona kae o ka gore o bo bona motho a le gaone ka shopong nyong e ha re re mohlomo ke shopo ena ke supermarket e kgolo jole e teng pela motseng wa heno mo phela ebe motho sa ka galo a lo reka bo bohobele le bese mahinyana gore a tloetsa breakfast ya re ke tloetsa breakfast nyana e ga o bone motho ka gaone nna ya olo masa kumana ke di bona ngata momente ga di bona ere ke gopola banana ba bangwe ba babedi bankgakang ba tseba momomedi ka mabitso lefatlho tsa bona e kare di a ntimelela fela ntse ke ba tsema ke fatlho tsa bona di a ntimelela mabitso a bona mbalea fela bona ke a ba tseba ha ke re ke a ba bona ha ke koba lefanyane kere ke ba batoto ba momamedi ke ba bagole fela ba dikaone bagole le hae fela ba dikaone ya se gaone e kgaloitang ena a ke yane e robalang ke yane ya gona ga ke ya tloga gona bomme fela o na le bontate bangwe ba ke ba tsebang ba sa e rateng ba ga nna ke be kaga ka gaone ee ke mokgona ke ken yane ya gona bomme ba se ke tsaya bontate ba bangata ba re bona le gale selebe ke ipetsa ke ke ka botlaga tsela botse ba sekamisena se tla letlhagisa kotsi bana beso ee ntlo tse dingwe ga di ka ona mme ka pontate le tlatlha kotsi ee ontate nna lanang stressa ontate a nna lang stressa nna bantate ba nanang stressa mo mameng motho wa ntate gane fela mono wa tseba e le Father's Day e le Valentine's Day orai man a ko gonke ke zame motho wa ka man a ithabo ke bone gore ga a tsowa o tswa ka gaife man ko ga ke mo shape ka di-slippers nyana ke mo rekele dipijama ke mo rekaon a bone ee e ka ga a tsowa mone a tsoya gontsha gore ke ntate a sebetsang ka thata ntate wa lelapa ee ke mo christina tsa soft life ga di fitlha mona tlo dina ke mandetse ga ona o kile a mmona ka e monnapegonte o kile wa mmona ke kae bo motho wa bo dimonto tsena o mo bontsha bo TV-ng go bona ke bane ba tsoa ba pele dikaone ao ba gane ee ke bontate mo mameng ke ra etlhe mokwena ke ke tla ga o ntse o tsamaya ka tlong ka mo o tla gwala tsena tse bobebenyana go le refa tlamaya ke tsoye sentse setse ke tswile ee nka nna ka bontate lang stressa mpae ga se mo re leng gona teng taba gone mo ga se ya moedi moletsa ore helela nna ka nnete taba eo ya makatsa bomme gagolo tla bona ba pere dikaone ba seba batho metseng hang fela ha o tsoga tlhobola e o hang fela o kala o tso tlhobola okay a ukagane ya ukagale yo thobo mme e tla fumana bele se le seba batho metseng ka dikaone ga ngata o thwitlhile bomme ba etsang jolo ke ba tlaga tse pinki ee ke ya ke tla tswafa gaone e pinki kele ga ke tse go no etsagaleng fela ke belela ne ke fumane kgala tse dingwe di le seo kapa ene le kgala tse ke sele ka teng ga ke tse gona o ne e tsaya le jwang gore ke ketelele ke ka kile e pinki se ke tshaba le o bua le batho a poto o dumedisa fela se ka go ee dumela ame ke mokgona ba tlabe ba re bitse mogagadi ke a bone ke e bona phoso e kae qetetse ke le batlha mo momedi ke leboa osi bo monate ee ore ga o tswa fela tlhobone ha o tswa fela a hlole ke leboha eh o bo me a ho ya ngata di ba pinki a bona le ka le pinki ai ha re be shy ke le ke mong wa batho bao ha re be shy ho o tsela ka ntle wena le ke nalo ba shy tsena o tsela ka ntle mo mamedi eh a tshe go le a u kwa tla ga e mo haisana ndumedisa mo ga gotsa o di go jile mogo wa gona ebe o tlo tshe eh ba ke go ka ga go tsa pinki o se ba se ba batho wa u kusis e tla wela ha ka tswa mo mo haisana ke batla go bua ka letuno la busuwe he la skela ene ha lo wena ke tse sepane na ke tshwile jole ke batla go bovetsa o hai ho bebe nyala ha ona le motho pela hao e ka ha ntse o qhoma e bontsa o tshwara o ntsa ga e it's okay eh je lo apere ha wa apere ha e se ka tsela se ba batho kana go nolla le bua sa se haisane fela hore yo a le tulule la ba tlile le ka hlaisa kotse o kusisa fela he eh ha ga lwane hey lelai jo bona motho apere gauni ene le pinki ka pa white jele o so sa tsebe na kala e jwang a ba ka penthouse e di hokolo ba ya clinic he batho ba le khopo go betsana a di ba le khopo ba le khopo go betsana mo uti uti sele ya hampe ha holo uti Ati di kani sa na di sa aga sa le shon mala ubag ati uso bila la fela wey na kagin eli pinch kapo wey na kagin la na ba chou fela wale how sa le show ati jole penty house a ati jole number one go we emole manga buena o bone kae eh go betswana le khopo mo se le supuwe ithlahlwe ba matebele ithlahlwe ya ha re tsembitie emole manga buena o bone ba go kae ke tlo ya moedi kwa kae ke ya ke o le PC fa mareke tsa tsena fela gege o bane jelo wa tsiba o go na PC mwana mo mamedi gege dula ge ge batla go kopana le wena ka mehla pele ga pitikini
1: kala 27 lwetse 2026 PCFM le dingwe tsi tsang kgone go di botshabela le maseru Do memela pitiki e tla tshwarela St Paul Primary botabothe. Ho tloha ka hora ya leshume hoseng, ho isa ya bohlano mantsibuya. He lamba sadie. Di bini tsa letsatsi tla ba kubu le saule wa sono. MC yona e tla ba magodi hlaswa. Pitiki. Di tikiti di tla fumaneha monyako ka 50 manuti fela. Ba sadie. Ha re gabeng ka dishoshe tsa rona tsa mmala wa gemere re bontshe botle ba pitiki bomme pitiki tsena tsohle o di tlisetsa ke PCFM ka tshetso ya Mojosa Transport hai he heba sadie

0: Mamela PCFM, Dabena hai kwano hai fela. Dabena e pharaletse le fatshe ka bophara. Ke mo ne ke ga ke tsebang tlana ke pandemic ka paeng. Hona le university mo mamedi. University ena ke university ya kwana ibitswang. Ha ke tsebe ho ibitsa mo mamedi. Fela e mane Alabama USA. University jele yenze policy mo mamedi mona ya hore ho no lukiswa di policy mo mamedi tsa mana le mo apago ka go jagate ya sekolo ka go campus e sekolo mo mamedi hore na ho apaga jwang jale ya ba ho ahlella mo mamedi hore academic ye nyene ya 2026-2027 selemo sena sa dithuto sa 2026-2027 ha wa dumela ba ithuti mo mamedi hore ba ka phumana ba wetse di bonnet taba nnetse ke ba ka bonnet di do rack mo mamedi ke ntho tse monatsa ba butihle ke le ka o sheba na hana ke mang ya dumme mo mamedi wa do rack nedi o mana nili yo wa dilemma I love you, oh I need you. Nelly, I love you. Nelly, came on over 20 do rack. It was my last about the first and from when I take and took a fellow suit. Can I do rack, my mate? The slippers. Oh, what do I slippers keep back in a moment? The other say, while I'm saying the money shoots. Say, no. Haba dumelo ba ka di Rwaland campus. Yele ke bona ne se ho fitlile hlokomelong ya bo ka medi ho jwale ha ba tswa fela motho tswa ntsa le lolo ya classing. Motho ha tswa fela o tswa ya classing jwale president ya university mo ka medi mono Dr. Mark A. Brown wi la hlalosa ka nete mo medi ho jwale ha o tswa tsena ke ha o lukisetswa ba ithuti ba ho lukisetswa mo mamedi le fatselang le ka ntle ka mane the professional world a bontsha go bohlokwa e ho apara to look the part ha o apara mona o apare such that tsika tsile o batlang ho hlubwa ho wa tresa ka yona mo mamedi ho di habit tsena mo mamedi tlolo tsena tsengenyane tsengana na o di nyenyane di tla re hama ka nnete aw ho bi mo mamedi ho bi o kwa sentwe e mo lesotho fela e hohle e le dikolo mona di university go hole kwa ka ho hloki thibang wa thijo he batho ba mo di mutle mpile a kere le keng a re etseng ho ba nje le ha se go ni ke bonnet ha se bonnet ke di bone issues ha se mo o ho hongata mo le tsa go jo na keng o bone e mong a le matswele a maholo ha di felle ka tlung lela TK ka leboha hey ya what's about instagram sakai a tshele yo gaoni ke ntho mo na fela yo go ifela e bo afasa ina le nthonyane e botjalo hopela tjale mo wa medi mihleng yona hantle e mana mo thutjalo mo no ke yona fela tjale mo yon hai ka wa fela motsuo no modu ka nna wa duma e ka nna wa upala hadima ka pa nthongwe e le setsuku tsa neng ka nna sa fita hai ka wa ho ka tsala ntho kgolo motse ha tsalenwe ka wela pela no tsena le batho ba manetse ba tsama mo medical aid ya mme ka jalo o bona motho a ile CBA ile jalo ha qeta go hala ngo e e bo itshege ka matsotsi e bo wentsetse aw ha ba reng bu jahle mo beng go fa tsikini ngwaneso jere ga o lena le ntshenya nene bo jahle mmalo o ke yona fela mo ha ile jalo ke yona e ha ile jalo tsalio di bona o ke yona ha ona nthongwe kwena ya wi le shopo tsame ile bo ma 8 minutes ya shopo o ga e ke mathelo di mana ntate thabo shopo ya ke we ha bo thata bo se bo hla mo go tloetsa jwa mana beso go tloe hlalo sa jwa tabai e ya gown o kwa o ke se fifo fela se tsokotsane e ke le hadima e wa ga sa tsbana ga itsa wa ke thiba thiba e ha ga se bona ga tshoga ga tloela kae o bona
1: e la mara tloa kae
0: hello
1: what's wrong tshong le monna ke bona e ka e tswa ka hona o hutse ho tsa la yena hantle nna ke bona o thuto boholo ya gona mane ne e tlile ha o thutela ntho boholo ke mo kgone ka ha o kwa fela o tsere ka ka ona strate o go tse bonete o ye ho bonkana o ntse o tsile ka se o le ka ona o le bonete ke le bona ka ha ntho tsena le ha ha bo nna rona ba ne ba kolla ntse ya no ba la ka ba ka ke la tsona ka le bonyenyana ntse wa tsoa ha o tswa ka dikgwe fela go ya hlobola wa iphotla wa ba di apa tsa ha le le le ntse ke nyenya ke na o tinki bonete ke bona ba tswetse bona mohlengena na ba ga ke la bana di bonete wa isa tinking ka tsona ai go tsa ke na le yona ke le tsetse fa swa tsi wa ba ha ke le ka tropo ntwe mo na ke ke bona mo sedi mo a sa ya go etse a ntse a patala tshili a ke la ka tsona pele go tshaba ha ke patle wa nete mme ha o nkutlwe a tsena a fela ka tontso tsena ka pa ha ya toilet e ba o tlo so patisa ha o khutla go bola impotle o hlape o tshintse o tswa mo thadivo
0: ke mo letsa hlang ho sabi ke le ba wena sabi ya ke bonete ke ena e se thijelwa le dikolong wa no two way ba ithuti wele go so ke so tswa molao ithutse ya ke di batla molao mo mamedi o re kgediyetse e batla o ngolwe fatshe ho thujwe ho thujwe ha re ka ho ka fungwana wa fumanwa fela o entse tjena ho tla etsa re go ho be le ditlama ga o ka nqe ha o ntse o thufela se ka etsa ntjena se ka etsa ha re u re batla ho thujwe ha o ka etsa tjena ditlama ga o kitse le le kolon seno mo mamedi sa Alabama a so hlalosiwe mo mamedi he ka mongolo hore ba ithuti qobang sena ha di samuelehile ho hang ka go sebaka sa sekolo a teng mo momedi tlo fa di university mo wa kanete sa etsa ka mogore newe e mong le mo sa etsa ka mopelo mo dumela jale hona le tse ding jale tse bo ka medi pele ba bona hore njani mona ke lokela ho thiba ga sa thibi re bona kotsi a ga sa thibi re bona kotsi.